0: kuma ka Audio Streaming Barla Ndawuli tiya tale PLK le Polokwane ra ba kore bangwe kuma ka hlebarla Johannesburg Alexander athembisa PTA Social Ngube na Centurion Kenza swinene xa nkwa tinkarho no hlola teacher xa Charles ndi ka mesho wa siku ra mhlekasi ka mshoro ta mixer le ku kuma ku mina rutumela the bill hundzela wa ri yana ri lamena ngwe seringa ta ba khare sungula ku bulavula kona la riqingweni ka number 0603875942 mmdzela ku nweka mesho wa siku ra mhlamini kuma ka hlemeri ku mi das bungu so nona merkwi tani la tiva ka mixer ra mele swa ku xinyanya le xobotaka xi das bungu so nona ni pumelele mixer ni nani ka ndi nyana ka tsonga la le ku biela mina nona mixer ya mahlweni na nongonoko
1: yo you want to go back in your kumba tseleka morning base with 326 na mahlamba ndongutfu morning base tseleka chichisa fm rito rishaka dj
0: na ina ntsheni shop sanyana kambela
1: technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka Audio Streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfm rito rixaka.
2: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tiborehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. Ungisalani eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop no sense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mbilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
0: General MD Shirinda and the Gaza sisters are sebrako bakuku bebula abshe.

0: Mintiki va basati vana va mina MG Shirinda ku bebula hi ku huma moya ni khesi swinene va mandla ri vuyelela na ka ri na yi vona tsingo ra mari sungule ku tsayitela na komba kuva kora vanhu ni khesi ri sham va famba kan'we na The Gaza Sisters madala kanje vito ra album ya kona hambiswiri tala mikiseri ya swi endla sweswi yana riqinghweni number 0608875942 ni yime ku lunga mina ku va ni teka riqingho rorero ra ka ri rambona laha ka WhatsApp la and kona ni le ka WhatsApp mingiso ra mina na le ka mixo wa siku ra namuntlhanu nambara i 0608875942 mo sungula ku va ni ku tlhavana
1: of manjar gang Derek Swambuye nwana nga bhi ku best farmer boti loko ha xava kwala ku huma ngala hali nyari murhu wa nwana sa ti mali mali ya hlatsa xinyama boti mpukina
0: e pukina mijana e boti aw sham ti ntabelela kuna mula ai ko

0: tshi tikomela na xiphiqonyana xitsongonyana laha riqinghweni laha kambe ke hambi swi ri tani mi kisele hi vakona lava nga ku tirhiseni ka xiyenge xa mbulu xa WhatsApp coxa xandla hi twi vona lapa
1: tlhava mbyanyi na hi kuyini vani wu ri ka mikinisi hi dya swivongo swo nona kona i nkomu
0: ti ntlhavele la
2: hi n'wana bava
0: hi n'wana mukhalabya
2: mene mi twa ku antswa la ndleveni n'wana va vanatelaka mapuve mi fanele wa ku hoxa hi mina n'wana bava a yini
0: kesa swina njara kefa
2: a ku tali
0: thank you baba tabelela
3: ngiyethe
0: mina emina roy
3: ngiphokeni
0: ehlese kimi njengwini
3: ana na ngiphokeni mina ngingisola konke na ku dash ngingisona nari la end nine
0: mawa block 9
3: mawa block 9 akuthiya mishari amuthi akizilo vedi kulo bathavanta tsara ukona ka ukona ka roba mja roba
0: wu ene ibile au thokela msila
3: yaro tsagala mukila kimpondi
0: eh
3: le ame ngisola ko matenyaro na tsimalo ka hene ne ambara ko leka tsikoti
0: ke se sinene papa hlaisa kan
3: thank you
0: a danko ti ntlavile la kuna muna ai ko ntlavelela I am 12 network ka aw sham
4: option klema dj master party mavula vhala mpfukine na hina hi da swimusana no lopfa mpfa hla madavulo mbuko kwa swa box sa makoshi la mina vili na khatsa
0: ti ntlavelela
5: tsawantsa
0: tsabe ku thavela
5: Hayi for stock store la ngindaba.
0: Le mito kahle stole la ngindana la.
5: Eta va swiwa ke for stock lo.
0: E dank baba hlaiseka.
5: Thank you.
0: Ti ntlavelela.
6: Me a xiwa mina.
0: Mixerwa mo randzeka.
6: Ja swongo swona ni kwa la basani ka mtshetweni.
0: Ne mito ku randzeka ngo la basani ka mtshetweni la.
6: Bani eri sama kamo wa thala nga xilawulo wena eri me ha ximene ri ningiseri danku
0: danku hlayisa kan
6: swona
0: ti ntlavelela
7: ri xile ti jetlemi
0: ahe
7: mpfukini
0: hi pfukile mi jari mana xiluki
7: hi pfukini wa ni vitane kahle ka botika swi ni khoma kahle ngopfu
0: miri kuma miri kwi n'wina mutsara
7: mina ni le jamela 2 n'wana tsesi hayi ni le ku dyeni ka swihungu swona na kusayi na rejistara
0: a yi bundluseleni
7: a yeni
0: danko
7: danko
0: ti ntlhavelela la ka mavalani la kesa swinene rafael malula ekela ka mavalani hlayisekani danko ntlhavele me
8: ahe mnjhani
0: hi pfukile minjhani
8: hi kanaka zozana mangombe kraa
0: va ri loko vanhu va zi va zozweni va va hleketi vatswari ntiyiso mara
8: a ka ha humeke ka number zozeli
0: ni mi twile ndlovukazi
8: aye
0: dank hlayisekani ti ntlhavele la
9: bramina dj tlim tlhavantlhava pfukile bramina
0: hi pfukile minjhana
9: Ai na dzungu zwono no mintsira ku anza muna ri kwara sa dana lonje ntira ka ku ri kwale ka savula block 25 team gango wa tana kahle
0: la ta ri cha dzambukeri
9: ha kuna unwani hi xona xila ta ri cha dzambukeri ayini DJ Klimi
0: kesa swina hlaisa kare baba
9: danke baba
0: danko ti ntavelela
10: mi tlavela mina ntavo
0: kahle nje
10: Eh ah, ina una hi rikola brother ka mlingisi la timeleni babo.
0: Ni mitwa ka tlhela timeleni mamo.
10: Ah, na mina ni mitwa ku antswa madalo.
0: Thank you mami.
10: Yando.
0: Ti ntabeli me.
5: Azophe.
0: I baba.
5: Ni jarina.
0: Epukile mjala ka mdabula machele.
11: Hayi hlayiseki. Ta swi munhu swonona hikwalo ka mitivelo machele. Matsebisa ya mina, katsa.
0: Katsa. Ti, ntlhaveli me.
7: Ti vulavula.
0: My totu, my totu.
7: Xoxo boyza, who's it for?
0: Xapa, who's it, my tlens gebengo?
7: Xoxo.
0: Yes.
7: Ni konani le ka makoxa, papa.
0: Mm.
7: No yimela ku ri ku ta.
0: Ivi?
7: Ntata hikwalano.
0: Mm.
7: Loko mi chayisa milandzwa mo lava ko tshama yana mi tshama kwala kusuhana ringi ya le vongo ya ka makoxa yi.
0: Eh.
7: Hiku khalagala loko mi fika mi nge hi ka liya hi ya ka yona mi nga ta lahleka ni.
0: Eh.
7: Se mi mi teka hi famba hina loko hi fika hi khandziya thekisi liya ya ka gym bavo.
0: Mm.
7: Kumbe then mi kon'wana wa mina nuna wa mativula ya mina ri mapima.
0: Mm.
7: A swi twa ku saseka ka ku bebe ya ka mukon'wana ni famba na nghavula ya mina hi famba mani ngoveni ma
0: va swi vona mara
7: va swi vona ku saseka ka swona va vuya hayi ni kwala ka makoxa papa ni kona ndzi rhandzi valavo hi ta hlangana kokwele ha makheke namuntlha ma nga nenene a hi fambe hi landza mina danko paya xavo.
0: Ti tlhavelela
11: tlhavantlhava
0: tlhave ku tlhava sweswi.
11: Epa masimara na nombela Johnson sono na ruwa ka nombela.
0: Ni mtoka hlela ka nombela la.
11: Ila mwe ram kilo 600 log.
0: Ni sbela man to 600 log papa.
11: Thank
0: you. Thank you. Ti ntabele la.
12: Tsalan tsala.
0: Tsabe ku tsaba sesu.
12: Ni tshu ngusana na el kala ka ningi sa block 3 na lis ma jog.
0: Man li zer kesa sna hlese ka ka ningi sa block 3.
12: Thank you.
0: Thank you. Hello gusto sa sumi kisara magic one tabela kana bar 060875942 wanga skoto ko jata rode ti tabela me
13: the king of manjar yang derik sambu me mwana nga be ku black farm about impugena
0: impugena mjana
13: ai pugena ina botani mixela ku anta andri kwala kangobe muna lo bada ma skipeni boti
0: kezes nene boti
13: men rungulela boti jela mngana wa mina danke danke.
0: Ntlhavelela.
14: Hambi ti mi tana kari hambi yingisela hikwala ka tikunyani kari dya swihungu swo nona ntukulu wa hoso.
0: Kesa swi nani ntukulu wa hoso hlayisekani?
14: A ku tala.
0: Danko. Ti ntlhavele me.
15: Braya kona.
0: Braya mino.
15: Njhani?
0: I pfukile minjhani?
15: Ai na na hai si uini. Ai, gesso vongola sonna na re kwala ka tshela ni kwala aska po kwala mana muka teko hi wona vala va bra.
0: Kesa snene bra van ek.
15: Eso sa sa.
0: A kuna swinwani phela.
15: Jo tshela sa sa ku hava bra ko.
0: Danko. Karo ebe kana kama kume mbere mune makume mune mbere tsemerete belonzela wara lia ya nar ya mahlweni mingiso rome kari e just bung sono na ti thabeli me
16: digitally
0: ai papa
16: ndi siritane jesina bandi na burguna ti tangu na masoki selesu ya laya shitloko na thaina shikipa na hembe leswi wana hala munyuna matina miche selesu ya laya le mara mukaina chukela na shinkwana ma selesu ya hala xibazani xona xitava xitandi henhla ka misava hi mathayele phela langisesa na swikhiya swi na n'wina kwalano mi teka xipanero ni teka mi nga rivali mpopo na xibeweni mara munyu na ma hi vanhu na bayiza na mina ma kati ni ndlayini mani danke mandiketele kurongoleti bya hi tuja phela
0: ma ikeso swi nehlese ka njhani mjondolo
16: danke
0: kasi na kusipa simchum juta juta nyana simpija pija nyana tin thabeli me
17: ngaweni
0: ahe general
17: ai mina ni mingisela ku andza ni ku lakantshushila iku rurula swinene. Ai ni khesa ngufu
0: khesa mina papa hlayiseka
17: danki
0: tin thabeli la kuna mona
18: pfala ka xa.
0: Ibi. Aw, sham.
19: Inkomo kazi ehleke website ya wawawa .gcrfm.co.za kazi ayibin swinwe until awara ya ntivu mina nila arranges park imidrenti xikarhi ka Pitori na Johannesburg le 16 road lani ka koho mina ni papa mhlorisi zeka Richard Rikhotso ka ya le Robin ka xoko 7 lani inkomo kazi
20: rixile rixile tlemilo DJ ni yingisele ku antswa na ku dya swivungu swa nona eri ka xihosana mugangeni wa vusana manjosina hi mina dango
21: rixile rixile DJ Tlemi hi mi yingisa ku antswa ekha ya ku hosa Blue Monday hosa Malamulele hi pfuleli jisara n'wina kha ri dya swivungu swa ku nona mi ri na swa namuntlha ntsena a ri kwala ka minginisi blue ni ku dango DJ Ntlhava ni ku tsi
22: xibazana a xi hundzi xi ni teka xitomanini i manese ka dzingdzing ni khensi
23: emisumbuno ku lawunene ka n'wina vese party hambiswiritani xi nghenele xibazana kwala ka gandla kwala xi nga khandziyisa mani handle ka manana mari ya maswanganyi mina ni kwala ka maswanganyi kwala mina le hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso ha vukatini bya mina mbuya tindlela ti karhi ti kongoma le binoni le mukon'wana wa mina wa birthdaya dzunisa nhlungwani wa birthdaya na xisiva rhumbu xa mhani ku nga goodness mayimele ka n'wamankena na yena wa birthdaya danku
0: ti ntlhavile mi ku na munhu la ku na munhu njhe kwala awu shem abatani khomela swinaa swinaveri ku va ri kha ri bula na vo la riqingweni nkarhi wa yini vekelaka kota ri timinete yi nga se ba awara liya ya mulo kokara mona henhla ku ta va kha ri xica magiyara kambe ke tsi ntlhavile mi
18: ni ku pfala ka xa
0: ivi na ta ku mi xandela mpahla
18: ayi a swi vuliwi mana a no tiveke leyi la ku ta ni torovela ma
0: ayi a twa mara
18: a ku duka
0: ivi
18: tiaka ku banga
0: yo we
18: swi tiva hi makasari swilo sweswo
0: swi vone hi tingwenya ti tsandzeka na ku pfala nomo
18: ya wa pfuta nomo hamba hluphekile
0: hamba phepha lami
18: danke
0: danku ebomba mzayele kusukela ndhawu letiya tale ka minengenisi ni khensa swinene xem a yini mahlweni kari hoxa xahleka nongonoko ma landzeli qingweni ka nambari 0600 875 942 tlhela va kona na le ka WhatsApp hi maendlelo man'we nambari 0600 875 942 ti ntlhavile la
24: ku huma bomba ku nghena kokwani mandle kaka mikhomi kokwani mandle a nga yi vona
0: ni khensa swinene la ka mikhomi la Ngolombi street la
24: danke
0: danke baba
21: rixile DJ Tlemi rixile hina hi ti dyela swivungu swa ku nona hi ri lahansi ka muganga wa ndhuna Elkana Mchava la block 20 ka sikunyana ku na mina papa ya xiluvana wafana ni lo tete n'wana mukhalabya
0: va ku ri van'wani va tsari kunene lava ku ti ni lo tlhava na mina tlhavu mafulafalo hi magic ni pondzisa ra kahle ni ri laka ngove mugangeni wa ndhuna Efraim Makam hi lo basa n'wana wa niphosa loyi ni khensa swinene basa n'wana wa niphosa kusukala ndhawini ta ka makamu laya mukangove laya va ku ri mani n'wi tlhavakela kambela va ku minjhari muhaxi nkarhi ni mingisela ku antswa ni ri kwala Pitori Sunnyside mi xori khotso hi mina hi lo n'wana monika na Lorraine la ka njhakanjhaka mandela va hi tivaku inkomu n'wana a nga tsari kunene mani la hi xihatlanyana xipidi xa nyoka ko swin'we ni ri kwaya ni ri kwala na churena kaya ku ri lava hi tlhela ndzi mi rhandza ngopfu DJ hi Gian Baloyi ni khensa swinene Gian Baloyi na mi ni mi rhandza swinene xem ni mi rhandza swinene van'wani va nga tsari kunene va ku minjhari va xume DJ Tlemi ni dya swivungu swa nona hi ri la ka ndhambi Wisan J Makam la ka ndhambi laa ni khensa swinene Wisan J Makam ekusuka ra ndhawini ta ka ndhambi laa un'wana ni nga kona va tsari kunene lavo ku ri xile hi DJ Tlemi mina ni dya swivungu swa nona ni ri kwala Giana Section F mugangeni wa ri voninga mani makhumela va duma hi mina la Giana Section F van'wani va nga tsarini na vona la va ku ri xile hi DJ Tlemi ni dya swivungu swa nona ni ri kwala ka ngove man grace ni kata ndhuna Efraim Makamu la ka ngove la ni khe swinene man grace makamu kusuka la ka ngove la va ku ri van'wana la riqingweni la Jesu Rifam ni mamukerile hi pfukile minjhani ka makhe ni mi twa kahle la block 19 ka siyandani
24: ani ke mitlanga mukhela wa jesu a ri kwala ka siyandla na block 19 hi mina a kuma un'wana ni mi yingisela ku antswa mi ri a hi yeni ka makhe
0: khense swinene ka makhe
24: danki ka makhe
0: hlayisekani makhelwana
24: na mina swivetani
0: dako ti ntlhavile mi
1: kaya kamlingini sa jamsong sono na erko na nandumul ben kuni ka imilan karo kase ka
0: kase ka se
1: ay
0: thank you baba
1: okay.

0: United Wings. Wishoko Shoko 074-751-4932. Tekeleke ku leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala. Hari Marobela Funeral Services. I take the chance.
1: Hope Forward Africa Foundation, you could tell Dr. Joe Shurumane and Dr. General Muska Music Legacy Festival. It is 19 December 2026. Nkari is 6 o'clock in Madambu. La Kutabakar Kutangelua 75 years combined of Shitsanga Legacy. Tuana, line up Yarin Zelin, Samirin Zelin, Leshun Kwasu, Tabaskarasu Mela, Assassalamani Stadium, Kasmatikiti General, 100 Rani, Golden Circle, 250, VIP, 800, Cooler Box, 50 Rand and Sen, Matikiti, Makumaka. A compete ticket. Come on, my beans. Rabba la bagu sege talantiru lo. Mama de slanga nisanwa Hope Forward Africa Foundation. Eka 071-206-8804. Ay slanga de nikona. Kia tlanga la bunanga Joshua Tonga.
2: Alright, sawa ra mure nhla ka hloko e fere ikungu le xandla ka mina na wona mixer ku ba hi tutumela hi tshe magenge sweswi hi le ka xenge xa mbiri ka wa rambiri ya nongonoko morning bird sweswi hi tuzaba naru la ka nambari 060-875-942 ni karindi ya mahlweni ni khensa swinene ka hinkwenu n'wina mi nga kotani ka ku va mi yingisela ni le ka mixo sometime sumburuka ku lovi ndlela leyi makarhelo ma weekend ma ha tele swinene kambe ke va kona lava va nga vuya va hetanga va teka nkarhi wa vona va yingisela xitichi xa vo xa xirhandzo Jesus FM ni le ka lowu namuntlha mixo ti mo sungula ku va dzudzala.
3: A kufuke dingo kwani wa dakale la section F.
2: Mm.
3: Kufuka se board December machines la ka mavalana.
2: Mm.
3: Kufuka se stabela ku mbela ka mapapile.
2: Mm.
3: Ba pusha ndo fuka siku no bozo mbekela la yini.
2: Ai yeni. Ah, sham, no wenga skoda mixer ku vendla taru ku vendla number 060-875-952 ku fana laba. Ti, tabele mi.
4: Yani kombela ku pusha bila account ya mhlongo aka ndaba ngana wa mina pfuka.
2: Mm.
4: Niyala ka ntshushila nwana kuna papa zala e general va ku ndawu leswi ni khoma kahle pfukani baba.
2: Mm.
4: La basani ka nhlanekela nwana kuna xigodo xa munhu lomuyila e boti wa mina lowuwani na wena pfuka boti.
2: Mm.
4: Va pfuxa hi mfana wa goxa ka mapuvi tlhava n'wana n'wana baba.
2: Khesa swi endlahiseka ri baba.
4: A ku tali.
2: Xa toko hi cince magiyo mingisa mina na wena hi tlhavara vanharhu ntsene ti a va tlhavini vanharhu.
3: Man records kwala kanja kanja ka satwa boti monika avapfuki.
2: Mm.
3: Ulwa mino kwela ka bungeni man tsikisa xitata hi majantsena avapfuki.
2: Mm.
3: Manhlekani wa manyu kwela ka phapazela na bona avapfuki.
2: Mm.
3: Vanla vha nkwambe ha xiwa mina vapfushwa hi nwa makamu wa tshwana wa xilawulu wena eri me ha xiwa na vari mingi siri kwala basani ka mchitini kwala danko.
2: Danko.
3: Sona.
2: Eso sohlaise ka mamu.
3: Eso.
2: Thank you. Ti, khabilela.
5: Eh?
2: Ayi.
5: Ora, kuna mana mina kuna ngwa tsho mahlo. Ke kwa ka mahlo a nkwa.
2: Mm.
5: Ngo mana le ho re sa tsa tsa pana ka mang ke. Ngo do go tsela mana ka tsa ka mo tsela a nne ko re. Bana ka e kwa mahlo.
2: Ni ke se tlhaseka ni baba ah ka se maga tshiri ah e a tleri unda kona te tlhabirime
5: e bula bala
2: e mina roi
5: wa kona the general person khosa ka start combat so aba folk
2: mm
5: uma ibudo ngo cha party team la bong seat
2: mm
5: kuna ri ka karo bawa la xivulani intindane aba folk awa pucham kantano loka kitu swa kala kitan ke papa o mama
2: o rokoja
5: ai so friend papa
2: eh thank you baba
5: thank you
2: si ntabilela
6: ah kirirene awa puso
2: mm
6: aku puse basan mana man posta akam gobe puka ta cheki
2: mm
6: ku pukai botem ku jana ta chegan pukan
2: mm
6: ku pukai mer mani gobe puka ku rongwen ku ya puka se twanti manya na para ka chenya ne puka chekse inko mu va pusu anto ku va hoch bye bye
2: kesa sno anto ku lo slice kan
6: ahe
2: danko wano sikusalo
7: evi ni kuna tutsuma ni ya leka mapayeni li kuna va mankeila unwa zungu vakona mani bulisa na vona en'watshungule ka magezi wa njhini le moni ya le ka hlaneki le n'wakuna elisa laha mugangeni wa ka mpenyisi pfukani rixini mzayoni a ku ti hamba phepha laha
2: hamba hluphekile
7: tangi
2: ti ntlhavelela
8: tlhavantlha
2: ntlhave ku tlhava sweswi
8: Pusha kokwani wa Gwevani ka Thomo. Ni pusha hanu wa Masihle. Ni pusha Masuki a Tiki Jilini. Va pusha hi mali lebyi ma byela ka Minister Ministry. Ko.
2: Mani lebyi ni khensile.
8: Thank you.
2: Ti, ni tlhavelela.
9: Ah, Mr. Pat.
2: Aye.
9: Ni komba ku pfuxa vanhu lava landzelaka ni xo sungula u ta ku ri pfuxani ni wa mina murituguvi va ri kokwala kaya ka mapome loko pfuka ni bava ri xindhani ivi ni ku papa na ndumuni ben ku nyika va ri le eka miningenisa block teri ni ku pfuka ni papa mina ni hetelela hi mhani lezi majoko va ri kwalaya ka miningenisa block teri ni ku pfuka ni mhana mina kweni ka n'wana wa pfuxiwa i ri lunch avela li n'wamuxengu loyi ni ri la ka mapove dani
2: khese swi na ni hlayisekana ka mapove la Tabiri me.
10: Ya pufu mango mago pa jo kupana kusuka le tikwenda ka mswana apa pufu.
2: Mm.
10: Ni kuyena yena le ka thomo le kokwani dalanga la vapfukani papa mina.
2: Mm.
10: Sila hele block 3 ka mlengeni so kuna nantu muno beni kwenika entukulu lo ava pufu na vo.
2: Mm.
10: Vanda vanga wa pusha efina sisipolo kusuka kwala ka gongongo danko.
2: Kesune la ka gongongo hlaisekani.
10: Na maswe tanta.
2: A danko. Tabeli me.
11: Ish. Kuna ano dabe fita te ordinary wadi kusuka na tiku na kamsani kuka ni swa. Kuna manja chani kusuka na kamchipisi. Ema kuna mama ini wala. Mama wona. Nomcha kusuka na tiku na kasi andani na wala awapo. Awa meko mpuma. Kitabu chokuwa chuka na tukue ndaka mswane. Kitabu kama si gomiti gomi la mrene kawan kawa wala bawa famba ni kutetu wala bawa.
2: Kutetu.
11: Maswa.
2: And thank you baba.
11: Ala kifan.
2: Iwa la bakwala.
11: Aswa.
2: Tabirida.
12: Awa mina ba puja ban lava.
2: Ai ba dzudzeri ban lava.
12: Ta suka nya kwini. A block 3. A ka minyengenisi. Va kona papa. Swa baba. Ma kahlele. A va puka da block 3 ka minyengenisi.
2: Mm.
12: Ile ni suka na kana. La tlhelela futhi ka swinyango. A ni tola ni ka swinyango. La tlhelela futhi.
2: Mm.
12: Ma unazi mati lexo tonga tonga la ku nuno kona ji vhisko a pugina na tester
2: mia kwini
12: jeni fana na jara june
2: red card
12: za ku za pa ni jeni a rezi ta ka sami ka aka Kazibara, fundi siko, saka ndani
2: kampinyisi.
12: Lipo chini tlini, zangele.
2: Ani kese snelte, seka ni papu.
12: Lipo chini kwa jara jo.
2: Ah, istaki kustaka, yime moyeni.
12: Ah, zangele.
2: Enkaya wato atipinata ibele onze na wara le haya mune nseka soko. Tsi, tabiri me. Ekura mula.
13: Ngamun.
2: Mm.
13: Ni kusa mana ana tan papa ni pega o pinju ala poko dar na pinju.
2: Mm.
13: Ni kusa sei sei kala de mama ko san ka ja sle man kan ba apo.
2: Mm.
13: Ni kusa bodi sere ko kala mama ko sa ko sa apo.
2: Mm.
13: Na na man ko la poko na pa mama ko ka ma.
2: Kezo shnene Mr. Rafael la ka mabalanda. Danko.

0: Acaba de lá.
1: Acaba
0: o que estava vocês?
1: Me
0: vai tudo zero. Khensa swinene kusukela ka xigamani laha hlayisekanga swinene.
1: Danko.
0: Ntima khuvele kusukela ka xigamani laha ni khensa swinene xem. Ti ntlhaveli mi.
2: Tlhavani mpfuxa. Botile me. Ni kombela ku xa sesines nkuna le a khoneni ka zingizinga. Mase wa mina wa tabula maningeli matebula kwala ka maswanganyi ni ta hetisela hi botile nguveni le a vuhehli mapfuxi wa mana xihluke ti nyiko malekela ka ngove a jamela tsuu nkomo
0: khensa swinene ni hlayisekayo
2: danko
0: danko ti ni tlhavelela
1: the king of manjarigan derik swambo hi mana ni pfuxa mani a ni kimhlanga vapfuki ni pfuxa mhana khavisela ka ngova vapfuki ni hetelela hi dankel balo hi le hambi hi le vehehli ni khesini boti danke
0: khesa mina boti hlayisekani
1: danke danke.

0: Tabeli la.
1: Kula bɛn an ma bi a fila ka ma fo ala tu n'a ko k' ma ka kun ka su la ala tu n'a ka kuma jɔn kɔrɔ ka su la ala tu a la su n ye sama su ala ko pa taama la ala tan bi
0: tɛse ka tabili la
2: bo bɛri sinandi ka ngɔbɛ ala puusu na ariko la ka ngɔbɛni fosi basa ŋɛnɛ mani fɛsa puka nɛŋɛnɛ fe iya ka sɛndaniku mandi jɛmɛkaini puka nɛnɛ mani ka pusu mani anikimtaŋama kɛla wa jusu ariko la ka sɛndana blɛki nɛi tuuni kamake
0: kɛsɛs nɛnɛ kamake
2: dangi kamake
0: ɛsɛisɛkarima kɛlo an
2: Mamma, she's a
0: dang. Danko.

0: ntlhabele la
1: nda tsika mantsi wa rona tsiele ana wa abloc nine e be ni tsisha ya ramsengwe le ka tshikhumba tsha dzovo lo e be ni hetisela hi ipapa tshingwana na tsendo ya thazene le ka tshosani hinkwavo lava vanhu va na kokwana va zikiwa ka vukomi a hi khomaneni i a nga yi vona
0: a yi khomaneni nga vanhu ka
1: thank you
0: baba. Ntabile me.
2: Ke se ho le tsela ke general fashion course. Ya o se ho se ho se ho yo le ka ka banya ja. Kona ko tsama ho la ma ma se le ka ke se se a. Ma Maria la James le a hlangana. Ke ho tla re ndo buka ke te general fashion course. A me dume bo mo. Tsopa.
0: Ke se se ntlhese ka. It says okay, 26 minutes past the hour for the clock at the door. See, no
3: trouble. Oh, I'm
0: akutale kokwani go beza ka xikundzi ka xifashana mikhalo dzo tirhandza.
3: U ba swona. Imali va teka va ka xikundzi.
0: Yeah.
3: Khesan mathusa ka xikundzi ka xifashana. Mana newa ka xikundzi ka mangela. Netela mali kheila ka mapayeni. From kokwani ngobesa ka xikundzi ka xifashana mukhalabyi wo tshama boy tie white shirt
0: ni mi tiku nandzika ngopfu.
3: Thank you very much, my friend.
0: Thank you, my friend.
3: See you later.
0: Waro six alo.
4: Minjani.
0: Ipikile minjani.
4: Ipikile.
0: Ina.
4: Ni pusha mane exact chavalala la kandindani. Ipusha na Abigail Chabalala kwala ka ndindani. Ni hetelela hi Manikhoni na 14A la. A va pfuxa hi Mani Grace Mkhari kwala ka Siyandani.
0: Mani Grace Mkhari ni khensile mi tshamisa sweswo ni?
4: Inkomu.
0: Khensa swinene xem Mani Grace Mkhari. Ekusukela ndhawini ta ka Siyandani la ni khensile ni vamantlha ni vuyelela swi vekelaka vakhumbembeni nkomba timanete yi bele hundzela hora liya hi ya mune ti tlhaveli mi.
5: Inxava.
0: Yebo mthaka baba.
5: Mo e le ba pambula. Ba kona boti u ja mesel malete bo na ba tumeka ha ya pa ba ngo ba koma. Ba pete Daniel ba buda bo na ba tumeka a ga ndengeka. Ke ba tawe la ko suka. E pa. Ke a la bo. Ke ba mo sa ba ma. Ke ke ba po.
0: Aw, shem network ya koi ba endlela swone. Aw, ni khesa swine le baba hlayisekani ha network ya nwe yilo kumkholeleni. Shem 106 hello.
6: Ye pusha. Ndali wa mina lo nkulu. Yeni kwa xikola mbungwezi wa chapa kuma masile le kana ngomba balani. Kulumuku.
0: Kulumuku.
6: Kuna December. Mashindi kwa laka mabalana na yena lab. Kulumuku.
0: Kulumuku.
6: Do kunfamba na kwa kamdaula. Nem dangera rashka xikwawa ni kuma msingwa jijivuka. Bulumuku.
0: Bulumuku.
6: Ba bunza igumba gumba. Ni dwa the crazy. Kusuka la xho sane la. Ah, tiphele tshuna ndi ano dai sikin sikis.
0: Ni kese sine na ibunzo seleri.
6: Na dwa mi lo tsake ko.
0: Ni tsiro me u randze ko. Ti ntabire me.
7: Mani ana wazi bansa wa daimari la driver wa pogi. Mani maria blakulu bloku wa pogi. Mpahetela hii mameli kime ili mtukani. Awa pusha ya mancha kukua kama mingini cha bloku kare.
0: Mancha kei?
7: Ae.
0: Kinsa shunen thaisa ka?
7: Kisha.
0: 106 alo.
8: Kendari kukaba wa mingi ya batu ya kama kakeli. Kutong bawame, silang ja sa wawa, ito mas harap man leke ka lang babangon ng tukan ba. Sila yung buti yuri bago yung sa lati kong rin si sila, tukan halang. Wanda yung sasa wawa na leke si imam na gun, di muna di ka lakang raja, ang kong
0: gudu. Dangit hai saka. Ambite yung may buti man we. Ti, ntabi nimi.
9: Ino ka.

piela, a cu tegalu va cenu, ca toa lua, cu sa gestoa, cu distă.

0: Rixaka Funeral si mi tivisa ku tumbuluxiwa ka Rixaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rixaka Groups ku antswisa vukorhokeri. Ku sukela hi 1 October 2026, Rixaka Funerals yi ya emahlweni yi mi nyiketa vukorhokeri byo beka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela. Kasi Rixaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rixaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina, mali ka ha ri ya na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086-174-9252, 086-174-9252, kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina. Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.
1: Zankulu Traditional Shop le yikumeke Palaburwa. Kasi vula uvaliwe Traditional Shop yikumeke kwala Giyane. La hi xavisa swo fambisana na vunganga, vaprofeta na tibishop. Hi xavisa beka mina, Mthabalisinde, Mabona, Hoza Hoza, Mrumelele, Vulindlela, Mpetswa, Malamba Kuphikwa, Vuma, Mkhanyakude, Mbatapani, Vula Vahleka. Hi xavisa na vuhlalu, swingomani swo chaya, minceka na tinhlolo ta xavisiwa. Na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina, tioyili ta laki, matlhari, matshuri, tijomela, tinjhovo, tiphaxani, phephu ya mundhawu, phephu ya mawele, phephu ya mikwembu, swihwaxo swo hambanahambanana. Hi tlhela hi mi khomela mpesu, xigwani, bangalala, zimpesu ya vavasati. U nga ta exitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambanahambanana. U nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558. Ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road, Old Metro Building, kusuhi na Cash and Carry. Kasi a Giyane hi kumeka Keto Street, opposite la Dumadwe.
2: Hamswiritana ke vavangisari va mi vo rhandzeka eka mixo sanamuhla a hi kona laha ka Facebook laha hi mhaka swiphiqo swin'wana na swin'wana swa vuthekiniki mi ta ni khomela swinene. So handle ka ku heta nkarhi ni pfumelele ni mi nyiketa risimu kusuka ka Dingani David Mathebula. Andzhaku ka sweswo ni ta tekanyana tinqingho ti nga ri tingani loko yi nga za ku ba awara liya ya ntlhanu. Swi vekelaka khumela to timinete yi nga se ba awara liya ya ntlhanu. Avuxeni. Timfene.

0: tifene ibitiraro simo wa misirotana mixer ifam nyana la rikungwela ikorisa ya timirete tibere leti nga sala ntaverika nambari 060-8-75-942-3 no tsatselela la awuxem tena va tsatselela kasi nkarhi lowu netiweke se yi va rahaka va ta ni khomela swinene munteka lava nga kona ke sweswi laha tsi no tlhava la
1: ntlhaveku
0: tlhava sweswi
1: Oh,
0: Papa Shungwa. I
1: want for the Joe Gibbs to go back to a lot to another son. I want for the Madame Catter has got house for a lot to another killer. The Eternal Judge of the Gaga number and over for Gunavo.
0: Yeah.
1: One well official for some one Macron Tavena Nombella.
0: Kisses the Macron Tavena Nombella and Sesaka. Danko, e tsaso ke na tsetelela la tsingweni ka number 060-8-75-942 loko re sala nga te mena te temberi e le tinga sala la tsi ntlabene me yo
2: ah ngwana na ina ti wisela man
0: ntako a dimiti uri ngo dzo mugangisa mu pfumelela ngwana mina ba mthaki
2: ani a dimiti wa man niku vo rapararana
0: ya
2: tshitumbane cha mbubani Kokwana ngova dzaka xikondo ka xifashana. Hosi mahlohla ni sasela mani. Loko vani pfushile I'm sorry.
0: Ma mete mani ro sungula. Aw, shemba fambi. Ni nga swi twang kahle kuma ni swi twisang kahle. Xivenda xipa xi nghena hala. Xi huma hala endla na swi rhandza ku xi tiva xem. Tsi, ntlhaveni mi. Kuna munla. Ayi khona network ya hala hi xandi mpahla yi ku hayi namuntlhe maseve. Ya rise sweswo xe mirata yin'we yi nga se ba awara leya ya ntlhanu ku kona ntlhanu henhla ka nhloko i cinca magiya ivi hi tsutsumela ka lava nga kona va nga tirhisa xiyanga xa mabulu xa WhatsApp kasi ke hambiswi ri ta ri mikiser and khensa swinene ka mani na mani la nga kona na le ka mixo siku ra mitlhaka na ngonako morning birds awara ntlhanu henhla ka nhloko i very gungunu mo ni tsetselela vo hi tsela lawa no tsetselela la
3: dc tlhava
0: aye papa
3: buki
0: hi hlayisekele minjhani n'wina
3: Puki, come up push a boat timber by two bears. Our puki, push a boat bin five, and one of our puki. Never like boat ganyan song on our puka, push a combat jam by Rasta goes under them going home to jet our.
0: Kansas never papa size again.
3: Thank you.
0: Thank you. Isas okay awara ntlanu nhlekani nhloko sweswi hi cinca magiya hi le ka awara hetelela hetelela ya nongonoko morning bed sweswi hi tsumela xikan'we lava nga ku ri va nga tirhisa xiyenge xa mburi xa WhatsApp eka nambari 060-8-75-942 wo sungula sungula hi laha
2: vaxomi DJ Tlemi ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa xilahla dzambukeri kwala ka Nsavulani Ni tlhela ni pfuxa Bill Oshele Ximbinyani kwala ka Mapuvi. Ni hetelela hi mani na ni hetelela hi kokwana wa Ntoto kwala ka Mapuva Limpopo. Vanhu lava hinkwavo a va mpfuxa. A mpfuxa hi mani magoda ka Mapuvi a tereterete. I driver a teretere yeleyo da ku.
4: Avuxeni na vaxiyomi ni kombela ku va pfuxa. Ni kombela ku pfuxa malume Morris Maswanganyi ku le ka Maswanganyi. Ni pfuxa kokwani Maria Maswanganyi ku le ka Maswanganyi. Ni hetelela ku pfuxa boti Averejaku ku le ka Maswanganyi. A pfuxa mhani wa xitichi xa Jesu a rala ka Ngove.
5: Sikono wa mina tsakani Rose Mashinzu ka mapayeni pfukani. Mhani Burisa ka mapayeni ka magezi wa njhini pfukani. Tetisele mhani a khavisa ka Ngove. Vana va kona mhani va ri ka bela ku le ka misipi 2. Danke.
6: Botlemi, tsifumelele ndzi pfuxa vanhu vanharhu ntsena. Ku na tatana Mapheto, Daniel Mabunda ka Ndengeza. Pfukani, hi lavo teka ntukulu wa mina lawa. Pfukani ka baba. Ku na Maseve, va mhana mukateko ka xitlhelani na n'wina pfukani. Ni ta hetelela hi n'wananga i Botsoza Isaya Nkuna ka Dzingidzingi na n'wina pfukani n'wana wa mina. Vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi manana Maria Masanganyi. Mina ni kwala ka Masanganyi kwala. Mina ni hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso. Ha vukatini bya mina mbuya danko.
7: Nkomu khazetana we ma orasisi magelevende ma vona Edison la a vuhehli pfukani. Hey, mana mina mankeila ka mapayeni pfukana lava na varhandza. Nwari khotso man makhuvele sesi lava ka ta swara botrich makhuvele la ka ndambi wa zumiri seso mina pfukane linkwavula aba pusha papa mhlorisi zeka Richard Rikotone kwala Robin ka Shoko e 7 delan inkomo khase
8: minjane DJ Tlemi ni pusha man Maria nwa James kwale hlanganani RDP ni pusha manhlekani va manyunyu ka papazela ni pusha manjajani ka mchipisi i man Kayla a hi fambeni ya dakeke le ka mapimani ni le ka mukon'wana wa man Maria maswangani na makoni wa vona i man Kayla kwala ka mapayeni da
9: tsika vula ni kombela ku va pusha hi mani nghena hi muti na muti va maxindzi va ka maxindzi van'wa maxindzi pfukani hinkwenu hi famba hi ya ka jimungana lomi ka mapimani nkon'wana wa mina wa bedeya namuntlha nuna wa tukulu wa timbeko pfukani hi famba ivi ni pfuxa manxalati aha va ka n'watsundzuka lava i boti wa kona hiri hi mpela swa mampela hayi leswiya swo yini a pfukani hi famba n'wana malume wa bedeya namuntlha boti wa n'wina ni kombela ku hetelela hi mhandla vuhomba kona ku le ka jim pfukani mi hlanganisa vayeni kwala ndyangu wa kokwa n'wino mi pfuxa hi kokwani kaveni ni kula ka makoxa mina vulavala a hi fambi na wena mfana wa mina ni ku rhandza hela rhandza ra Love Boys hayi va hetisa kwahala ni ta kopa
10: xilarixileya DJ Tlemi ni kombela ku va dzudza ni ta sungula hi mhani wa mina n'wachavani kwala ka tshiketa kwala ka n'wadzevuzeku pfukani mhani wa mina ni nghena la ka Minginisi Block 2 ni ku na mhani Maria Bilakulu na n'wina pfukani ni ta hetelela hi xigodo xa mundo xi tsandza vavasati ku xipandela xipandeliwa hi swa namuntlha ntsena va ri kwala basani kwala ka hlaniki vanhu lava a va dzudziwa hi swa namuntlha ntsena a ri kwala Block 2 ni ku danku ni ku tshi
11: na matimu ndlovu na kavi ka tsizini i ozo ka tsizini xitomanini so
12: minjhani minjhani vaxomi ni kombela ku va pfuxa DJ Tlemi ni ta pfuxa mukhacani wene gidi kusuka laha ka Minginisi a va pfuki ni pfuxa kokwani wa the junior laha i ximumondi ya ximintwani xa kokwani jikijela na kokwani Tileni a va pfuka ku hi leriya ni pfuxa na kokwani Gaveni kusuka laha ka makoxa laha lava pambulana ku va pfuxa hi wisani jema ka musuka laha ka ndhama mugangeni wa ka Boroman FC tlhava ni tlhava tsi
13: Rixile Tlemi wa DJ ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ku na mani game va thevula le ka maswanganyi both Foster Stole a ka ndindani mana xihloke 16 komoleke ka ngove jamela 2 mana hinkwavo va pfuxa hi le ki ngobeni a vuyehli
14: Rixile DJ tlhava ni tlhava ni kombela ku pfuxa vanhu vanharhu ta sungula hi sisirini maruleke hi le ka nkurhi a swa sonke a va pfuki la 14 bila ku na schoolboy a manzoro a va pfuki ivi ni hetelela hi ku pfuxa kokwani wa gwevani le ka thomon a va pfuxa hi Gezan Plus Maluleke kwala ka huma 14 B tanke flava
15: nkomu ni ta pfuxa lava landzelaka ku na vuxokoxoko swiwaya information kwele suku mekar a pfuki ku na ngwenda leyikulu ka n'wajuzi masanyana pfuka ngwenda u vona ku ngwenda u ya kwini ni hetelela hi manahleko ka mavalana lava hinkwavo va na xibudun'we xa part-time kwala Bong City dilosi
16: apxen Tlemi DJ Master Party mavulavala mpfukile na mo hi va pfuxa pfuka tlhe kwalikwala ko teka vanharhu ni ta pfuxa kwa ndala wa ngala va kusukala ka thomo a va pfuki kasi ku na kwani makapolo kusukala ka xikokwani a va pfuki ni ta hetela ku pfuxa munghana wa mina Jesus 182 ina manimana vanhu lava hinkwavo pfuxa tlhela hlamisa mavoko hi kokwani swa boha kusuka ka makoxani kani lo pfapfu henhla ka madavulo mbuyu ya mina ve ri na khatsa
17: ahe DJ Tlemi muhaxi lowunene ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa Obed Ngoveni ka rivala ni pfuxa Bodiriki Xivambu kwala ka Ngove ni hetelela hi Aries Mbombi ka Jim a va pfuxiwa hi Mangeti kwala ka Ngove
18: ahe DJ Tlemi
9: Upusha mfundisi vele vele kangove man Flora Makhuvele emawa block 9 man Grace Makamu kangove upusha hi mana khavisa kangove inkomo
18: Abshin muhashi mjani ne pfuke ngombela ku vapusha ta pfusha ko kwa shubudunga ka bomani ne pfusha ko kwa ntala wanga lava ka thomo ta etelela mani mani ko kona ugwe vanhu kule ka thomo pfuka no kukwata hinkwavo pfusha mani hlo ka mavala ka vanhu ne musaseka ne sinyo ringa no tswa to fox mo shi tangu
19: e kombe ku vapusha kona man Grace Makamu ka ngove kona sesinyo ko maluleka ka ngove a jamela 2 kuna mamamba emina kangove mipushi mari bombo mama bona ngalas big dango
20: hello mwe yapusha akupuke masewa mina man Elsa Makamu abasan kamtetweni fukani sebo man Elsa Makamu kupfuka sconsam man Grace Mwazitha man Makhubele agandlana nikakhani fukani kakata boti manu Grace kupfuka mifundisi lenkulu aka homa a 14A ni vula papa SS Maluleke pfukani papa SS Maluleke mi ya lami nga tolovela ku gingirika kono vele ku mulaveni emugingirikweni ya n'wina papa SS Maluleke vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi mama Khensin'we hulelan'we mita mona kusuka la risinga
21: Lemi lowa DJ kuna DJ lerisa iko kwa no the junior large long la ka kuna TikTok radio ishala tihlungwani ka ta muwana ti la ka makosha la ka ta ba kona manhleka no manyunyu la ka papazela la hinkwavo aba hlanganana ka la shaka EW manganyi mentsa makati ku rileka go ni kesili tlemi lowa DJ o sia mina ne bo boy
9: tapusha wa masewe mani mashinzu kokwani wa kuhlula na section A pfukani ka masewe kuna mani Mazitha mahlangana kuhleka la xitarateni xa Marula Drive pfukani ka mani ta hetelele mani Elisa N'wankuna le ka hlaniki kokwagwe vanhu bye
15: DJ Tlemi kombela ku pfuxa vasivara wa mina ku pfuki sivara Julia Mufumani ka makoxa a va pfuki ku ya pfuka mani Bavu pfukani na n'wina ku ya pfuka mana Hleko ku le ka tumbi to saseka ka mavalana va pfuki hinkwavo va pfuxiwa hi ri ka nkarhi bavari bavana marhanga ni MT wa ka ndhambi la gongwangwa la xibulana la kona gungu ra mali loko no kota ntsongotsongo ndzi ri ni chela lwandle tango
4: rixini boteni kombela ku va pfuxa a ku pfuke emana Hleko la ka mavalana ni pfuxa va maseve kokwana wo gwe vanhu ka thomo nta hetelela hi Vigi Ndlovu lowu hanhu wa masilo laha ndhaka chamanta ka mapoko fuxikumba u na ka siyandlandlanke
22: DJ tse manyulu ka mlingisa block 3 ni pfuxa Neli wa muwanti meyileni ni pfuxa ba bomba ni tsela hi masokisa ka mukhomatsa orofana i makhela wa mina leyi a kaya inkomu ni khesini
23: Ahetele ne kombela ku vadzudza ni kombela ku dzudza mani wa James pfukani mana me ni ta ni ta dzudza mani wa Makamu ka thomo pfukani seveni ni hetisela hi kokwani wa Mukhesa pfuka mani imayima rixindyambu kokwani mahuri kwala ka mapoo kokwa dyono na ku hlula dango
24: rixile matlemi ni kombela ku pfuxa manchaki ka mninginisi ni pfuxa wisa njhei Makamu ni pfuxa na Queen of Limpopo ka huma ngombe kirani va pfuxa hi tavhele ya ku humeleri kwala ka mpapila thank you matlemi
25: muhaxi wa mina hambiloko nkoko u nga ringi ri taxa ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka a va pfuki mani Elsa Makamu basani ka mtsetweni ku pfuka papa Joe Gift ku bayile aka Mswani tetisela ku pfuxa mani lerisa a Snack Manganyi le aka Gongongo a va pfuki vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi mani Rikhotso ka njhakanjhaka Mandela nkata boti Monika n'wongwavanyamatsi va ri vengwa na vanhu Masamba Nkomati, mana three boys and one girl. Bye, my DJ Tlemi.
0: Orula DJ Tlemi, Tlavan Tlavan, kombela ku vapfusha vanharhu. Ni pfusha mhana Ntalo Xikotani kwala ka Mapuve. Ni pfusha Gog Mahuri aska Sports Center. Ni pfusha Gog Magreen a Ximuwini, kokwana wa Diona Kuhlula. Vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi kokwana wa Mukhayiso ra Xivono kusuka kona kwala tikweni ra ka Mapuve na Nkhayisa Papa Ntsongo wa Swihlanu.
25: Pfuxile DJ Tlemi Tlhava Ntlhava dze. Ni kombela ku pfuxa vanharhu. Ni kombela ku pfuxa mhani Jesu na Hlongwani ka Xihosana. Ni pfuxa mhana Felicia i koko wa Mbali lava aka Dzingizingi no ka Vapfuki. Ni ta hetisela hi mhani Grace Bakhuvela a gandlalani ka Khani ni ku lava Vapfuki. Loyi a va pfuxaka i kokwavo kona mhani mavasi mina ni ri kwala ka xikokwana Dango Tlemi Tlhava Ntlhava dze.
21: Ri xile Tlemi lowa DJ Tlhava Ntlhava dze. A ku pfuki mama Albe la ka xikokwana a mugange wa Ndzindlana. Boy Chimbro Mathevula kwala ka xikokwana a va pfuki. Ni ta hetelela hi Musa Makhuvela i mhunti ya mona a mugange wa Eco Park kwala ka xikokwana a va pfuki na vona. Vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi matimba maxelo. Ni ri kwala ka xikokwana mugange wa ka Xibelani Nkomo Maxa.
25: Ahe rixile na ni va pfuxa ni pfuxa mhani Rose wa Vhumani a ka Jimi Pfukani ka n'wiwaka ka n'wanahani. Ni pfuxa mhana Ntalo Xikhotani kwala ka Mapuve Pfukani na n'wina. Ivi ni pfuxa Thembi Voisaka pfuka ka sesi i kurisela khekhe ra wena ra tolo. Pfuxa hi mhani Mahuri hansi ka Sports Center ka Mapuve kumu.
1: Rixile ni kombela ku pfuxa lava landzelaka. Masa wa mina Mhansane Rivombo ka Jimi Pfukani. Mani Violet Bavu Chauke ka Jimi ni Pfukani na n'wina. Ni hetelela hi ku pfuxa mhani Agnes Mdlovu N'wamulantswa ka Jimi ni Pfukani Mukhaya. Vanhu lava va pfuxiwa hi Mr. Clean himself i Papa Phili ka Nghala Lume i Nkomo.
2: Ahi DJ Kim, ahi DJ Kim, hawa hi mixelo wunene Brahmin. Hawa mo ni pfuxa vanharhu ntsena kusuka ni ta pfuxa wa mbilu na moya wa ni musi wa hoxi wena wa kumeka le hi ka Nsawulani block 25 leyi muganga wa tana kahle va pfuka vo ta ndyangu. Ni ta ni ta pfuxa i Bomba Mzayuni Maluleke wona va kumeka le ka Mininginisi leyo karhi wa ku wa pfuta nomo na vona hawa a va pfuki. Ni ta ni ta hetelela hi kokwana wa the junior eximomondiya lava eximomotela vona va kumeka le a Jilongo leyi na vona hawa a va pfuki. Vanhu lava hinkwavo muhaxi a va pfuxa xilahla Richard Zamukeri ni ri la Sadana Lounge ntirho kaya ku ri ka Nsawulani block 25 kwale muganga wa tana kahle a yini DJ Tlemi Tlhava ni ya mahlweni muhaxi wa mina tankulu.

0: Mutlai twa ita konto ya xifundza ya sikukhune ko kwala xifundzeni ko xa Limpopo leyi vikwa ka leswaku gwevo le wanuna vutomi bya kwe ku tshama khotsweni ku dlaya xifani tani xa 15 malembe kasi muaki wa le Ethiopia Gesacho Elemo Erimo Achawo u hoxile xifani tani nsimbi leyi nga fika hi xibaya enhlokweni emugangeni wa Xixumela Mahuri lembe ra 2022.
1: Ya kasi loko beka lelo kusashinwana ingana swona la le hlonolo bontle wa makume enharu nongo wa malembe kusuka ekanana Klerksdorp u beka ra gwe ba kutshama ekhotsweni vutomi bya yena hikwazo na 12 wa tinwheti inandzi wa ku pfinya girlfriend ya yena ku vuriwa leswaku girlfriend yakwe ya 30 wa malembe yi n'wi endzerile hi ti 8 December lembe lera ra 2024 lava nga sungula ku phikizana hi mali girlfriend ya yena a yi veke eka marero tlela eka rona kambe le hlonolo u pfuxile girlfriend ya yena u pfuxile girlfriend ya yena la ngwe pfinya endzaku girlfriend ivi kari ivi ka emamhangu emaphoriseni la vanga khoma lihlonolo la alavisisiwa agwiwa kutshama ekhotsweni vutomi byakwe hinkwazo maphorisa elimkisa vavanuna kusuka kumbexana ku ka vanga fostele does it matter ku ri munhu ku nga va ku ri girlfriend ya wena kumbe matwana no kumbe yini loko n'wasata zaku e-e ve ri pfumela.
0: Alright, kukumekile ntsumbu wa mchudeni wa shisati wa University ya Limpopo and leka campus loko ikhalela ngutisa koko la ifunze ni kulusha ina sha Limpopo.
1: Yeah, and eswi leswi ngele ku vaveni swinene man va shisati swi va ya mahlweni na ku va va karhi va dlayiwa swa vava swinene loko yo langusa sweswiwani i nga ku va fika kwahala ka va 10 kumbe 10 so vanhu va shisati lava nga hetele va va karhi va dlayiwa hi ndlela yona yaleka kasi loko va khalela ngutisa swin'wanyana hi nga na swona laha ku ya emahlweni General Shadrack Sibiya u ta tlhela hi khoto 87 October loko ba ikari ila ngutisa wana rolo ya ka wona ku tendla xikombelo xa bail eka nandzi wakwe wa ku pfinya nwana wa 16 wa malembe ari na 59 wa malembe si bia u khomwile vhikile ri hundzeke.
0: Alright, mingiseri so swin'wana vhele laswa va ikhomele a ikhomele swona va yingiseri ka mixo wa siku ra namuntlha hi ntalo leyi kasi murhangeri wa vandla ra ikima leswaku President Ramaphosa a pfaleriwa ekhotsweni lava ka kha kombisaku wun'wana la nga na vugevenga swikulukumba swinene ngopfu loko kha ri langutisa kokwala tikweni ra yena ra Afrika-Dzonga hi van'wani va va kha va kombisa leswaku tanihi vandla ra EFF va vona President Ramaphosa a ri wun'wani wa vanhu lava va nga ku endleni ka manyala etikweni ra Afrika-Dzonga so yo mhaka kombisa timhaka ta ku a va fane a khomiwa hi ku copeta a ka tihlo a fana na van'wana lava va kha va rhuseriwa hi tinsimbi.
1: Kasi loko hi langutisa nkarhi wa kona vhele i tsevu na hafu kumbexana ya i tsevu na hafu timinetse se va karhi kongoma kahle le ka wara ya nkombo nandzu wa rirhandzu na javu hundzeriwe emahlweni eka siku leriya ra ti 8 October loko hi va hi karhi hi langutisa mfumo magqweta wa lavambirhi va pfumelelana leswaku mali kumbexana va kuma mali ya bail naswona mfumo wu lava leswaku va hakela 100k kasi gqweta rona ri alelana naswona sweswo laha hi nga ta va hi karhi hi vona ku ri loko se va tlhelela ekhoto eka siku leriya ra Thursday ku ta va ku ri karhi ku endleka yini.
0: Alright, Afrika-Dzonga itse what mina yetse ka ngoma kahle le ka waraya nkomo mingiseri swo swinwana leswa ba ka hi mikhomelo swona ba ngiselo kha re langutisa eka mixo wa sukura na munthla hi khomile kahle the weather updates hi funzeni nkulu xa Limpopo na the top stories making headlines in dalo le mingiseri kama ka cancer swi tene ngopfu na ngoma mafama kuna hina nga ba ku ri side leriya ra audio streaming ya www.jisrafame.co.za ene mali leyi va va kha va kha va yi koxa no twinga nkarhi wun'wani va la ta vona ku imali a nga kota ku hakela mali yeleyo va ta kota ku sungula ku lavisisa
1: kambe swi endleka u kuma ku loko va humesa mali ya le henhla va la ta vona ku impelapela mali u na yona na
0: va la ta vona ku yi huma kwihi we nga ta humesa mali liya na hove va sukuta ku la ta ku lavisisala
1: wena u wela kona
0: mara swi noma swi bayile 100k mara
1: hayi
0: va hi pfu a right ifa mr xivula swona swo kahle ka Tracy Chapman va ku fast car xile

0: Gazankulu Traditional Shop le yikumeke Phalaborwa ka sivula ku valiwe Traditional Shop yikumeka kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumelele vulindlela mpetswa malamba kuphikwa vuma mkhanyakude mbatapani vula vahleka hi xavisa na vuhlalu swingomani swo chaya minceka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga ta hi xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ePhalaborwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyane hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo hi ku tirhisana na vasavuki wa Chatterlink va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tibohole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyopya miehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na vasavuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop noses kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mbilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
0: Gazankulu Traditional Shop le yikumeka Phalaborwa kasi vula ku valiwe Traditional Shop yikumeka kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumelele vulindlela mpetswa malamba kuphikwa vuma mkhanyakude mbatapani vula vahleka hi xavisa na vuhlalu swingomani swo chaya minceka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga ta hi xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ePhalaborwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyane hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Jean Care Private Clinic leyi i tliniki leyi pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka.
2: Xo tsakisa i ku eka n'hweti leya vavasati va na promotion ya family planning hi 100 rand leyi fambaka na free glow injection kasi sona scan i 250. Ina u twa swona 250 rand ntsena
1: tiera HIV, mavabyi ya tingana, marambu, misiya. Na loko munhu a twa xisuti, kasi va tlhela va pfuna na swilondzo hi 350 rand ntsena. Asthma, HIV testing hi 100 rand. Va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand. Consultation ya vona hi 350 rand. Loko va ku tshungulela ekaya hi 1500 rand ntsena. Loko u ri eka Malamulele na Giyani, na n'wina va ti medical aid va swi kota ku mi pfuna. Kasi ti tiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona. Kasi family plan i 100 rand. Va kona eGiyani a Bankstown, va kumeka eMatrix Orange ka makhoma lokuntshwa a tlhelukele etingwenzeni. Kasi na le Giyani a section A kusuhi na le Ambach va kumeka. U nga va foyinela sweswi eka 066 257 5568. Gene Care Private Clinic, the heart of good healthy care.

0: Yeah, look at me, so so vele so kahle ka ndwa mika twa kahle bulldozer number 80 twa kahle mina mahawo hi kunika kahle risimura kahle mani vakwa ha hi xi nyika mahala irisimura ra kahle so kahle ka doka ka ngona dokotela Thomas Chauke ku khoni Chauke lo iwani kahle ta kahle ko xi nyika mahala
1: ayi hakeli na pain butomo le bjwa ana vele hot cancer shile ko swetise ku ina fisiko hayi ko pero wa dlala itla hi leswi na mina swi lavaka vo leswi loko ni fanele lova Mr X ne ni tlayela swo swa ni ngela ndlwini ku notela na madam ndlela ntirho swo swi
0: o ti fambele eh hayi leswa swo loko munhu kuma karhi unwana se ku vaviseki swinene a lova kha twa ku vava
1: ni kombela pampers ni ngayi man
0: esh jikwembu ani a hi ti hlawuleni
1: e bara wa xibyela
0: xikwembu ne
1: xa twa ni bari xa twa xi ri kapi xikwembu pampers ani yi lavi a ni lavi pampers mina ni hi ku ni mbale leri hi na lavi pampers na hi ti tivi
0: ya vhele hi na tipampers a hi ti tivi e mbala maleri ma ti
1: black a lava hlantswa i ri kuma
0: ri basini so
1: ya Ixi si bile xa bile green bar.
0: Leya xa bazi lexiya.
1: Xa ku xi vula ku hamba ri va tamba yini.
0: Ene ve mara ve recipe xin'wana na xin'wana xa hlatswa swi ya ku munhu u chukuchisa ku yini.
1: Right, hi mina mani Afrika-Dzonga. Ya eka mixo wa sukura na vutlha. Ya se u ni hleketisa ti waterproof ne.
0: Ya le.
1: Lexiya ku va ta ku mbarisa leri va ku mbarisa.
0: Va faka na dipirata na ginara.
1: Eyi xipirata lexiya xo bayiza va xi fasa xi nga ku fasi kahle nyama. Hi wena. Right, mina mani mingisele mina mani i khale ka ntlangu wa bola ya milenge kambe ke mdzabiri ka nkarhi wa sweswiwani i ndlela leyi mingiseri kambe ke vulavula kahle hi kona nkulu wa munhu is a South African football coach and former player who is the manager of South African Premier Soccer League club. Right, ya mahlweni na Mr. X hi mina mani munhu loyi vulavula ku yena ikhale ka mitlangu wa bola ya milenge na sweswi le ka sadle ra Mdzabiri velekiwe hi 1 July lembe ra 1967 una 59 wa malembe evelekiwe ndhawu letiya Trail Kroonstad kokwala tin'wana na Afrika-Dzonga loko khari langutisa position ya yena is a defender senior career Klerksdorp to Free State Stars Kaizer Chiefs tlhee ngi vona kahle nga xipano xa tiko ra hina ra Afrika-Dzonga kumbe xana le ka international career lembe ra 1992 ku fika lembe ra 1995 Mr. X
0: u tlangile bolo misa lowu yi ti-team leti nga tala laha
1: longoda yi namusi va South Africa under 20 Maritzburg vo Free State Platinum Stars a yi tlangini Maritzburg Bloemfontein Kaizer Chiefs Golden Arrows Mamelodi Sundowns Swallows swo yini na yena mani yena mani
0: ya u dzaberile spani so hlavisa leyiwani
1: yena mani ka 060-8875-942 yela kutwa wena mixeri eka sikuna namuntlha ku ri munhu loyi vulavulaka hi yena hi vulavula hi yena mani ma swi vona sweswi a ku le ku ngheneni ka riqingho ni teka voice note munhu a ku hayi khale ni kha ni fona ni tivi kumbexani a fona ka fonini alright o ni teka nkandziyiso wa ku sungula la Mr. X u ri la
2: Bennett Park a prima nga la ka bota.
1: All right, bari Bennett Park.
0: Hi fonele ni 060-8875-942 la goto ku xana mulevha la ku yena ku ri bani ke la ka bodela veri i Bennett Park xana wena uri i mani ke.
1: Hi byele mingiseri ka 060-8875-942 ba famba ka hlabi na Bennett Park. Right, minjani ku pfuka bahashi yena Steve Compeller etintswalo kwa la B9.
0: Yeah. 060-8875 vele ti-caller ti le ku teni vele hi le ku chekeni ka WhatsApp.
1: A ku hava na caller na yena.
0: Kumbexana foni yi va na problem a yi tivi mara yi foneleni ka mi twa ku ri xana n'wina mirimi loyi vulavulaka yena i mani ke.
1: Right, 060-8875-942 u yi cheka la na nkandziyiso laniwa. 060-8875-942 Afrika-Dzonga hi ndlela leyo 060 right mikandziyiso ya mwelling bids leyi
0: emisombono ku vanhu va tikarhalelini
1: va tikarhalelini
0: va ha ti wiserile ene namuntlha yi nga zanga yi boyelela
1: namuntlha yi nga zanga yi
0: boyelela
1: ku mandeyi nyana ku vanhu va ha karhalelini so a swi lavi ze va eziva ina nsamla epitso msimana a mi ri na hlulani gezi ka thomo
0: va ku epitso msimana I know swa twala 060-8875-942 kume njana bambiri ka mingena ka hi va hi karhi hi vona ku ri ku swintsa ku yinike mo hi teka lavawani ka hi vona ka mi le moyeni mamikereri xilo
3: vaxi
1: ahi
3: mikayi mara
0: i kona minjani
3: na ri biwile ke laka leyo
1: ni tsamaya li manga
3: ri Steve Compeller
1: thank you ebo
0: ya va ku Steve Compeller vhele va ku Bennett Parker sweswi ku tanatana va ku ipitso msimana wena u ri mani la ku twa swo tsena ku wena uri imani
1: i jwele ka 0608875940 boy robofa
0: anila ko vumbi wa bangazi wa chava ku nghena mana a swingona swo swo hleketa ku swona abangheni va vaka va vumba tsena
1: Alright, ileka 060-8875-942 mingisiri. Yibzili, yibzili kunayana mingisiri. Alright, kuna mingisiri la Mr. X la. Ayi, tukula, erin.
0: Ayi, hey. Ikona mjani?
3: Upizo.
1: Man? Upizo. Ayi, wala wala man? Mani? Okay, kesa shtane ngofu laka gongong.
0: Alright, okay. It's a winner half the minutes of a carico Magatawara and Winga say bar 060-8875-942. Him in a man.
1: Yeah, a man, Felica 060-8875-942 Ming City. In Telahole or a farmer's.
0: I buy him for so far. I the farm.
1: I farm. Moi toko a lava, really B9 by Lava Summer Man. It's in Charles called a B9.
0: Yeah.
1: Yeah, I'm excited. No, soon we'll have a question. I like WhatsApp. 060-875-942.
0: Yeah,
1: King Tonga, Ramzaman, Barbara Sima, King Tonga, Langer one info.
0: So I go to Nandia.
1: Yeah,
0: and
1: the swing in the Tangan Simo. I think I did something
0: very
1: that can be you.
0: Yeah,
1: let's not make sure. Oh, our Simra man, I found him for
0: Sessanyan.
1: Yeah, 060-875-942. La B9. Itazi mwini nga tati simura hii na pwela. Ashkota
0: hii. Hili lava kuroo.
1: Karo hili kwa mbenpe. Anga habo naki.
0: Anga habo naki. Hivi hili angeli kutaipini.
1: Anga habo nchumo mila.
0: Koka ngome mfu.
1: Mwai koka ngome fambe iti nchwa ala. Angeli kupona kini iti nchwa ala Mr. X. Ashfana hii nga taki tlangela roi. Tabae kai tlangela hii nala. Apsi. Nisla mwala kungaba iti nchwa ala walo ina.
0: Na redi ya pela pela.
1: So hini na.
0: Ah, anga bona kutswala.
1: Okay, isende kanzi isola. Oh, timbeba for life.
0: Yeah.
1: Wo icheka la ka.
0: Tekele dia do bango pemfu.
1: Timbeba for life.
0: Yeah.
1: Right, timbeba. Timbeba for buto mina.
0: Yeah. Hey, bo December na mbona kusukala ka mavalani kumbele ku ningiseleni mana. Na xi hari xa nova. Ni mbona kahle ku rhayi mikona la mele ku ningiseleni. Tshamisani sweswo.
1: Yo abele ku yingiseleni.
0: Na abele ku yingiseleni kahle swinene ngopfu.
1: All right. Okay, so man ku ba mi lombe ndlebe mana eka ami xwa sukara na muthayo. Okay, timbeba for life is korokoro. Ile risimu ra kona mingisiri i riyele ka ta kahle ka wana nhongo i risimu ra mingisiri leyi eka a nga vulavula swona ka yi mina mani eka mixo wa siku ra namuntlha mindzuku ku nga va wena u nga ta tlangela ku ta ku ri ra mbirhi i famb timbeba for life xikorokoro.

0: Athena in December it's straight. I'm not shampan basa so fana ntsena. Nta ku nhlambela yini ku munhu o hlambela tshori yo tshina to oyila kwa. Mara va ta ku nhleketa ni fani teliwa hi mihleketa yin'wana. A ni fani xavisa ni hleketa ku xavisa hi 7.
1: 7 mbula 700.
0: Ku xavisa ma 7 xi nga va right.
1: Xavisa ni 7.
0: A ku na pulani yin'wana ku i boya ku sala kwala movheni wena ni vona pulani yin'wana.
1: E buti ni karhele.
0: A ku na pulani u ta ndla yini.
1: Ni karhele ni karhele pfuna tindleve to ni movheni.
0: Ni nga mi stake hi petrol geji ya petrol wa swi voka hi le ku
1: tirheni. A yi khale ni mi byela.
0: Tshama ni kha ni xi lunghisisa everyday a xi endli.
1: Why mi nga xavangi nyin'wana.

0: Dingan David Matebola, Happy Mother's Day, kamane. Kutlangela kahle defendela ba 6 tsabla kahle tsebo Happy Mother's Day bangwane vele ba ri ha vankate go ba ba kha ba tlangela na ba mana bona ti Happy Mother's Day mara kuma ku nkarhi unwe lambi leswa ba ri kho apa ka skoti ku ba ba kha ba tlangela na ba mana boko loko se ba fambini ba tlangela kwa lesirini
1: ya vele so swomelela vele kuma ku loko mtswari a hanya hayi munhu a tlanga hi yena anga nwi endleli chumu anga nwi tlangela ti birthday mara u kuma ku loko se a hundze misaveni swilo swi nga fambi kahle usala kho ri larila ku hayi mani loko wa tsandeki ba hanya loko se va fambile va ya swi kota njhani va vona leswi va vaku phela sweswiwani kahle se mutswari u la ku hlayisiwa van'wani va n'wi lava mutswari va na yena wena u nga na yena u na kateko mara u le ku tlangeni hi yena
0: Alright, va kha fambisa sweswo Afrika-Dzonga eka mixo wa suka namuntlha 22 wa tibetese mixeri kuphile kahle wa ra nhongu hi ndlela yoleyo mixeri kambe sweswi ya ka celebrity gossip kumbexana ti-entertainment stories kambe ke so leswi va ka swi kha swi endleka eka nkarhi wa sweswiwani Mr. X timhaka leti nga ku beni ka pongo i timhaka tetiya ta ku vanhu va ku tala swinene ngopfu Mr. X a va humini ku ya tindhawini letiya ta kanjhakanjhaka ku ya leketa kahle masalelo ya ma-force ride by force lava nga mabindu tinqambi ta vunanga bya ku hambanahambana hi vulavula vunanga bya gospel vunanga bya Xitsonga na tindzimi tin'wana Mr. X a va ri kona le tindhawini letiya ta le kanjhakanjhaka le ntirho lowa a wu khomeliwe kona wo heleketa mufi ya ma-force ride by force ka yindlu ya ku ya ku hetelela kambe hi vone vanhu va ku tala swinene ngopfu hi vone va masipala va Collins Chabalala va nga komba seketelo kulukumba swinene hi vone na ti-legendary tinqambi tikulukumba swinene ngopfu ku fana na Dr. Thomas Chauke na un'wana yehe a nga va kha a rhumela kahle marito ya ku chavelela hi vone kahle va Benny Mayengani hi vone kahle va Mariah Chauke hi vone vanhu va ku fana na va Dr. Joe Shirman eka ntirho swiyimbelo swa ku tala swinene ngopfu lexi nga va ya xihlamarisa i xifaniso lexi nga hetelela xi va xi trenda ka swiyenge swa maburu a handleni ka loko vanhu va vona Mr. Post na the President Benny Mayengani va kha va hlekelela va
1: kha va
0: ba kha ba ba tu botso kahle kahle
1: ku endla
0: a go ba na ba iti chomi mara hina nga ku ta famba hi sala sala at the market kuma ku banbamba ve le kahle swinene ngoku kuma ku ba pfushelana ku ba pfushelana so yibe trend swinene ngoku na video ya kona
1: yeah
0: eka social media platform be MSX ba ba tu botso kahle kahle ku ba kha ku humelela in very cool
1: ya vele na nevi kare ba bona vele ta swi bona ku hina ba seketeri ngoku hi le ku nwebva nwebvaneni bona ba ti komba ba tsakile ba ri kahle na swa ku dhava dili ba heta swilo swaseka swa kahle ba tekana ti video ti pick and everything tle swi nga tshembisi so mara swi swikara swi humelela vele ku bekela ku sala loko ba vulavula nyana hi masipala wa Collins Chabalala group ba tini ba fika ba nika seketelo wa kahle swinene loko hi langusa kosini lowa tribe by force ba hetele ba tle ba hlamusela leswaku ri hi ku yimela kahle masipala wa Vembe district municipality mayara mabanana u byeri va khandzi va hlonge ekosini lowa leswaku u va va kha va humesa kahle mpimanyeto wo karhi leswaku mati ma makarhi ma kota ku va ma fikeleriwa va estimate ku halaka 1.3 billion leyi nga kona ku hetisa xiphiqo xa mati eka miganga leya ka Nkuzana ku ya ku halaya ku ya fika vo elimi na halaya va kombisisa ku halaka ma 500 million sweswi project ya kona leyi nga busy swinene kusuka ku hala tindhawini ta kanjhakanjhaka leyi mafosi a tshama kona xova va yi ku vhele mukorhokeri nga ku sasa byi fika mafosisi a nga ha ri kona u ta va a nga ha byi vonake na ku byi vona vukorhokeri byebyo
0: mara no rhandza nseketelo lowu vanhu va kha va kha kota ni vone switichi hinkwaswo swi kha swi tirha kun'we swa ku hambanahambana laha mafosi tribe by force a va kha a va kha a tirhela kona Mr. X so emhaka yin'wana ya kahle swinene ngopfu yi nga fika na yo yi fika yi va yi kha yi ni tsakisa hi ndlela leyi swi kahle swinene ngopfu leswi mi kuma ku nkarhi wun'wani vanhu va hetelela va kha va khomana va va tirha ntirho wun'we so emhaka yin'wana ya kahle swinene ngopfu ne kambe ke na va ndyangu lava hi nga va twa Mr. X va kha va kha cancer swinene ngopfu eka nseketelo lowu va kombisaka timhaka ta ku veve va kha va kuma kusuka kahle ka vanhu va ku hambanahambana
1: ya ene kona ku ve hi to ka hi nga vuli vhele ku kosi u tshama u saseka mara kona swi tikomba hi nga ku ha swi fambi kahle swinene a ku za hi nga vona na xo biha ni swin'wana na swin'wana swi karhi swi famba kahle hi ndlela leyo kasi swin'wana ni nga na swona laha ni nga swi khoma la Big Zulu did not complete school lavo hlamusela tsena timhaka ta leswaku ri ku na swin'wana kahle kahle nga ku vanhu a hi swi tekele hlokweni mara no ka ni nga tivi ku loko se vaseketeri va kha va phikizana hi ndlela leyiwani vo lava ku xikolo xi nga ha dyondziwi kumbe njhani na because va hlamusela timhaka ta leswaku ri vana va fana va Big Zulu a va zangi va nga ha ni xikolweni mara loko wo langusa kahle leswi va swi drive va tirha va timovha ta timali to durha swinene ti to costa ti 3 million hi owns a logistic company the dollar while loko va langusa kahle ku ya mahlweni kahle va famba hi timovha to durha va ku a nga zanga nga dyondza na xikolo munhu yaloye n'we mi nga tikarata va dyondza xikolo mi tsandzeka na xiyindlwani va kha va phikizana vaseketeri hi ndlela yona yaleyo
0: ku ri ko va ku ni timhaka ta ku va munhu a humelela Mr. X a swi vi swi kha swi endla hikuva kumbe munhu a dyondzile loko ku ri na swilo swa ku nghenisela mali i Mr. X esitini wa swi kota ku

0: yo dada va ri sa ku yini ze xisa hi vanhu va ku hlongola nsati mara swigangu hi mfumo swi nga ku byela ku hi ta sala hi tshama kambe ke a va ha tshani va tshama Mr. X
1: a vhele swi tano a mi swi tile leswaswo loko u kumeka na u ri ngwenda u ku famba u lavalava nsati va nge n'wi lavi mara loko u heta u teka se va ta ku lava hayi lowu a ni twisisi ku va lava ku ni tshika lwani ka na yena kumbe ku endleka yini na
0: Alright, Afrika-Dzonga, the big breakfast on for the 8 after 8 o'clock on the dot. Afrika-Dzonga, if I'm so sorry, I'm sure I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure.
1: I'm not sure. World Teachers Day. Xana hi rihi thichara leri nga tshama ri ku dyondzisa u ri hleketaku ke naswona u tsundzuka yini hi rona
0: yo
1: sweswo
0: what a nice topic
1: yeah
0: namuntlha i siku ra vadyondzisi ne it's a World Teachers Day so loko tivaka wena mingiseri ku hi rihi thichara leri u ri tsundzukaku mani ri nga tshama ri ku dyondzisa nakona u ri tsundzuka hi yini a doba ngopfu
1: yeah and then loko langutisa un'wana a ngetela va ni tsalela la AC Xivambu kusuka la gandlana na ku Mr. Jalen MB a va ni dyondzisa accounting and a va nga jahi na sweswi hi vona the best teacher ka mina va ni dyondzisi kahle ngopfu a hlaluko high school hi le moyeni hi mamukerile
2: ahe
0: Ungenempumelelo. Hi lavala vanga dondanyana xikolo ku kwani phala. Va ta hi byela.
2: Oh hina a hela birimba.
0: Ah nwi na.
2: Ha se xikolo ke buya university.
1: Ah mara hela matisara hi to matisara lama nga tsama mudondisa i mani and why va mutsakisini?
2: Ya kova ko a va ha ri kona.
1: A ku ri lembe mani?
2: Ya pa lomu ya ta voma.
0: Hey, mkhuhlwane.
2: Ku bona mistress unwanyana yena va ku mistress mpenyana. Yona ayo tseka bana va xikolo la classini ya yona, se fa tsana ku phenga yo.
0: Emetwile mo itwa banwana.
2: Yebo.
0: Yebo mkhulu wa stitch ka kwani phahlani ka ngoma tatana mixera wena sungula la. 0608754 mixera ibyele ku ri teacher leri we o hlaketaka na ko koro ka hini teacher leri o hleketa ari va vana mitirho ya njhani leri nga tshama ri ku dyondzisa ku na mixera la.
1: Ehe.
3: Ehe va xi va mina minjhani.
1: Hi kona minjhani
0: ya mashudu.
3: Hi pupile.
0: Inko. Ndzi
3: hleketa teacher ra maplan. Ani mpepu na chivasa na ramapulana ishiloshini
1: yes
3: a va dyondzisa meze se mina ni munhu wo rhandza xipisi khale na khale se loko pata a yi tshama yi ri nin'wini bexa i bayisa ni cakunya ivi vaka va kuma cousin two loko thina xitu va ku mtu ivi ni va ku ninge a ni pfula nomo va kuma ku ri Nwana to dholo dzina ndi kota funa kana ndi sina chepisi. Oko aso to dowela. Se.
1: No.
3: Ndi va hleketa hi sweswo ntsena ene ndi karhi yo tala loko ni pfula chepisa ni. Ni pfa hleka ya hleketa vona.
0: Inkomo.
3: Kesi ni va xi va ni nomi chaisa mi ya ti hlayisa ndzi ya mi ri kahle ndu.
0: Uwe ri kahle namuntlha hi kahle.
3: A namuntlha ti voice ti endla ingaku ti fili na.
0: Na mi.
1: Ni vula mina sweswo.
0: Bye bye.
3: Daki.
0: Mara njani mashudu
1: mara? Eh, se swi leswi nga swi valavula swa kahle hikuva se u chele misava.
0: Ah, manwa James mi dondini n'we xikolo. Ni vona kandiso n'we na la. Mi dondini kasi. Abshe.
1: Eh.
2: Ayi rishi ke muke.
1: Ezo.
2: Muri njani ku pfuka ba hashi?
0: E pfukile mi njani?
1: Njani?
2: Aba ma alwa ndu.
1: Okay.
2: Eh, a menke ka dijara ba yana. Aba ke phazama. Na una pombra.
0: Okay.
2: Ya me tela ai gumi sa mete. Loko ita eka inga tivi mete e Friday. Ai a tivu ya kona.
0: Hashtag.
2: Hashtag. Loko tu jela kona one month after time si ni ni. Loko a shaketa ai doi. A pa ni vivula three people. E u jiko five times five. I hori bisti yo kule mani. Samola. Loko a shaketa ai doi.
1: A tivu ya musa.
0: Enkomo brama am. Ma James dondini xikolo loyi. Ho niteka nkandziso yena. Ma James.
4: Halme no men jigjel. Na vajara va landzwa kwalano. Tichara leri ni ri hleketa ku tichara Maluleke va ku huma ka Chavani va dyondzisa xikolo xa ka njhakanjhaka primary la xikontirini la kambe a hi biwa xem loko i beriwa swivutiso u nga swi hlamuli i nga yimisi voko i ku kumbe a ni nga vuli swona loko va ku susa le ndhaku ya yima i swi hlamusela i ta boha mpama na feyisi i ri n'wana ntsinini mativa and a ni swi kota a no ka ni nga lava ku yimisa mavoko ni vulavuli hikuva ku ri na lavo lava ku tiva ngopfu va swi kota va kha va nga swi koti ta beriwa sweswo a ni hlaya tipoyiteri phambili ka xichava ni tikota ta Afrikaans ene ni tiba swinene va jakalasi yeses va ba teacher lavaya
0: tondini n'wa James
5: ahe mahaxi hi minjhani hina hi pfukini
0: nan'wamudyondzini
5: loko n'wana a ya xikolweni a nga nyikiwi swile a ya xavisa endzeni ka tlilasi va
0: ya yo mingiseri
6: vaxi wambirhi
0: kokwana maxavo
6: a hi tivi ku na hina hi nga vulavula hambileswi hi nga nghena khale hi xikolo
0: a vulavula hi xikolo khale kumbe sweswi
1: loko mi dyondzini
6: ni tsundzuka teacher un'wana mara sweswi va lovini a va va vitana Saint Ben Nhlayisi
1: ya
6: lava va nga va vona musunguri wa xikolo xa ka xikukwani khale ya a ma ba tichara lavaya a va nga rhandzi vana vo ka va nga ngheni xikolo a ku huma pfhumba ra ku loko n'wana wa xikolo u tshika a nyamalala nga hati xikolweni ku hlawuliwa vanhu va famba va hlota vanhu lava nga teki xikolweni va kumiwa kwale swinyanyanini nhoveni va vuyisiwa xikolweni va ta biwa stereg va sungula ku dyondza xikolo so hambileswi a nga ha ri ku kona ni n'wi khensile swinene na n'wi khensa nkulukumba loyi ku ni va leswi ni nga hi swona namuntlha hikokwalaho ka yena rivoni leri a nga ni layithela rona ri pfurha ka mina ane na khensa vaxi wa mina a ba ngopfu a tirhisa nkhavo wa nkwakwa so
0: inkomu
6: ntangu
1: ya khensa swinene 060-8875942 hi twa ku ri xana wena tichara leri nga ku tsakisa kumbexana swin'wana u tsundzukaka hi rona i mani ke
0: ya ku na nkandziyiso la
7: minjhani majaha mambirhi mata mi ehleketisa khale mina ni hleketa thichara van'wana va ku thichara khambani thichara lava a va ba vana va mhani a va ba hiswo ene a va ba exi a va ba tindhawu tin'wana to ka ti nga tshamisekanga ze hi vekelana inana tibuku hala ndhaku hala ku ri ku va ba va ba tibuku letiya vanhu vo tala va tshiketele ngopfu xikolo a ku ri mhani geti ko ra ka nghove mativo
0: khensa swinene option
1: ahe
8: hi xava ka n'wina malume na mabote
0: ahe
8: mpfukile mara
1: hi kona minjhani
8: hlayisiwile hina hi biwile xikolweni a Chavani a hi dyondzisa hi van'wana va nge TZ Ngoveni yeses vola va ba loko va nghena va ku pisalela 137 loko i nga yi tivi va ku sahatha swilo swo hungani mapela va biza swin'wana mina ni tshika na xikolo ni yale ku tekiwini mhaka ya sweswo a ku biwa
0: inkomu
8: i mani mara xivambo kwala ka nkuzani kwala
0: amen ya heyi a ku na thichara yin'wana Mr. X ne a va ku thichara emathivela ne a misalo ya gemba kasi kale mathichara lama makhala lama dumeke hayi leswo loko u nga ta n'wi xikolweni ne loko xi nghena tlilasini xi khome nkhavi xiku lava nga tangi tolo a va suki va yima tlula tlula mangovo a va suki Mr. X xi ta taka a xi ta taka a se liya a yi ba swinene mani
1: ene khale a ka ha biwa
0: khaleswi ri nchumu loko u fika kaya ku va biwini va ta xikolweni va ku a mi n'wi ndlangi nchumu n'wi ridimbeni swinene swi nga swi tisi ku five pota kumbe nga ha puti na
1: va ta lavile ni tsundzuka thichara rin'wanyani a va ku i Babson Tsonani a liya a hi thina vito ku i Mr. Tlakula a yi ta ta endla ngaku a hi teli wena laha hi koka hi pama wun'wani so
0: ya twa xihat
1: ya we to swi twisisa ku ya laya u biwile laha kumbe endlele leswaswo hi ku tshamelela khoneni ya xikolo na xitulu loko u hindza ku nga nghenisela ngu vitana u biwa u hindzela mahlweni u nghenisela u vaya se hi leswi khale nga kulisa swo kahle kahle xikolo hi dyondzi ku vava ngopfu kahle kahle sweswi wani vuhina va hi karhi hi fambisa xisweswo mani a swi ri kahle ku va na n'wina tanihi vayingiseri ni ya hlangana kahle nkarhi lowu taka mundzuku leri chaka kwala ka nongonoko same time same place bbz kusuka ka mina jara ka mun'wanati mo ni famba mina bye bye
0: ni tikulava nkombano wa vandlelo va ndlanga mandla ka mavuza ka yin'wana khazamulo wa xikolo ximbalani hlangana kahle ka siku ra mundzuku same time same place same show n'wa khambani metro biza ri se yi kona ndzeni ka risemu paparulani bya mitsandza na boboy
9: Show me the inside.

pendula erisimura kona kusuka kahle eka Zahar Rishile Afrika Dzonga Rishile Bangiseri Bajizara FM na kumamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomu va kumkhemeni yingisela mi ri kona ndhami ki mi famba kahle na mina Marilyn wa ka Xurindza I ntombi laka mahumani leyiwani kusuka kahle tindhawini letiya ta ka bungeni ka xitachi mina ni khinoma kahle mutini wa ka Pirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo hi yin'we I ntombi ya bava leyiwani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka It's a very beautiful Monday na ku tshemba na ku pfumela ku ri everyone wa hayi kona u ha hlayisekini weekend yi herile hi sungula kahle vhiki hi ndlela leyiwani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka na ku tshemba na ku pfumela ku ri hayi a mi rhambarhambiwile weekend leyiwani kumbe xana mi ti humesa humesini mi kuma ku hayi mi rhambiwa nkaya leswi mi decide ku hayi man let me just go out nyana ni vonavona ndhawu mara otherwise ke hi va hi khe hi vuyisa sweswo eka weekend n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka nongonoko mid morning life va kho u nghenisa sweswo damike mi famba kahle na ntswalo yin'we ntombi ya bava hi ndlela leyiwani mina na n'wina hi ta va hi khe hi tiphina kahle swinene ku ya fika le ka wara liya ya 12 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni khensa swinene eka right ni khensa swinene eka vatirhikuloni ka xipani lexi xa BBZ jara valandzwa xikan'wekan'we na malume x hi khensa swinene BBZ yi sungule kahle ka wara liya ya ntsevu vo tegimeta kahle laha ka wara leyiwa ya nkaya department of news hi famba kahle na lunghile mali pfani mina na n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka vi va hi khe hi sungurise sweswo a yini ni ya languta ku ri nongonoko wu tshamise ku yini 060875942 that's our famous number n'wina vayingiseri va mi va ku rhandzeka I nomboro leyi mina n'wi hi nga ta va khe hi famba kahle hi yoho eka mpundu wa siku ra namuntlha kasi ke mi nga ni kuma kahle le ka 106.0 gandlad xihondzo le ka grand form www.srfm.co.za that's our audio streaming vayingiseri va mina va ku rhandzeka Facebook page ya xitichi exikan'we na ma TikTok mi ni kuma kahle le ka @srfm hi ndlela leyo kasi mina mi ni kuma kahle le ka Marilyn Pirita ka TikTok being Marilyn on Instagram and mtimini kuma kahle le eka ntswalo yin'we eka Facebook n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni khine ku man crush Monday hashtag yi famba ku yoho eka mpundu wa siku ra namuntlha mina n'wina hi ta va khe hi fambisa sweswiwani eka mpundu wa siku ra namuntlha a wa ro sungula hi ta tiphina kahle hi ti-top stories hi vuyisa sweswo ya kuma kahle nhlokomhaka elaya ka kona past 10 and then hi jika hi vuya ya kuma kahle xiphemu lexiya xa ku va hi kuma tinsimu timbirhi eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka yin'we hi ta huma hi yoho hi ya mahungwini kumbe ku vuya hi yoho mahungwini leyin'wanyani hi yoho hi nga ta pfala hi yona nongonoko n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka and then ni mi nyika kahle xiphemu xa nhlohlotelo wa vhiki ekusuka kahle le ka Dr Patient Ntuli and then loko ni vuya the birthday wishes la ka half past 11 laya and then laya ka vo ma 10 to 12 mina n'wina hi ta va hi khe hi lelalelana se ni va ni khe ni pakapaka tinhundzu ta mehe ni vaya and then 12 o'clock ku ya le mahlweni le don khalanga dodonalist u ta va kha nghena kahle ka juicer talk n'wina vayingiseri va mehe va ku rhandzeka lexi ni mi tshembisaka xona i ku mahlahla ni ta fika ni nga mi dyisangi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi fanele hi khomela

Alright, balekisa sweswo ya languta ku ri nghena kahle na vomani eka nongonoko eka mpundu wa siku ra namuntlha. Mi nga rivali ku ri le ka MCM n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka Man Crush Monday hi ndlela yaleyo. Tsima kahle nghena kahle ka Facebook page ya xitichi ni languta kahle ku ri nghena kahle vomani eka mpundu wa siku ra namuntlha. Ni ba mandla ni belela ka munhu wa ku fana na Master T-Man Mathe va ku ni ku yingisele ku antswana ri na wena ri laha ri singa view. And then ke va ku Man Crush Monday Merlin va paxilo vana vafana. Mafesi Mlandza vanhu lava wa va nghenisiwa kahle eka nongonoko hi Chiridzi Mama Mikan. So 060875942 va ku hi swin'wana ri na wena ri laha ka Dzingedzingi Village laya ematimba Ndlovu ni khensa swinene ni ba mandla ni vuyelela ni vona kahle munhu wa ku fana na Mafesi Mlandza a ku ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ri la Alexandra laya ni khensa swinene Mlandza na ku tshemba na kumela ku siku yi sasekile Bennett Bennett ka Dzekula ka Chukele tuva ra nhova na mi vona kwala Bekersdorp kumbana siku ra kahle Haslavi sta etindhawini leti tele ka mbatlo mbana siku ra kahle ra thongwa khuliso hashtag ka we va ku swin'we ni ri na wena ri laniwani ka govela a Chirembe rirothe ka mid morning life in case swinene 060875942 Calvin Makananis na mbona kwala Chimbovu mbana siku ra kahle Billy Ocean Ashimbinyani va ku ni ku yingisele ku antswa kambe va ku hi swin'we ni ri laha mugangeni wa hosi Siyandani Mapove block 18 a ku ri Billy Ocean Ximbinyani ekhatsa vana siku ra kahle na ku tshemba na ku pfumela ku siku ra hlayisani a vhiki ra famba kahle kumbe ri sungula kahle kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Stantiva cause vana siku ra kahle laha a xilumani laya siku a ri saseke ku ya mahlweni ni tsumani languta kahle leyi eka TikTok page ya me ni languta ku ri hi famba kahle na vomani ka mpundu na siku ra namuntlha Vutomi V a ku hi swin'we ni ri na wena ri la Pretoria a kaya ku ri ka Mapope hi khensa swinene 060875942 mina na n'wina ya va khensa sweswo mahlweni Gendro va ku ni ku yingisele ku antswa Merlin ni ri na wena ri la a Rustenburg hashtag eka n'wina papa rihanyo mi va na siku ra kahle va ku ri xile hi muhaxi ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ri la ka nkuri eka tom mi va na siku ra kahle ni balekisa sweswo ni ya languta kahle ku ri a fasitereni ku tshame vomani n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka 060875942 hi leswiya ni vona kahle papa rihanyo hashtag eka n'wina gentrogutes hashtag eka n'wina vutomi v hashtag eka n'wina gaza mp ni ba mandla ni vuyelela j hashtag eka we user na mbona kwalani 060875942 ni balekisa sweswo ni languta kahle ku ri WhatsApp page ya xitichi yi tshamise ku yini hi site leriwa vanhu va mina ba data mi kona xana ke va ku ri xile hi ntswalo yin'we ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ni ri laniwani a eka Siyandani 060875942 va ku ri xile eka GCR FM rito ra rixaka crush ya mina Monday wa hi leyi one unfortunately a ni nge koti ku yi hlaya hi mhaka ku ri i ya vaxisati ende namuntlha i siku leriya ra vaxinuna it's Man Crush Monday otherwise ke 060875942 salonga mavasa na n'wi laha ka bodela ya ni khense swinene mi xewetela mhani laya a khoneni ya na ku tshemba na ku pfumela ku mi le kusiwani ngopfu va tshamele ka dzingidzingi leyi siku ra n'wi a ri saseke ku ya mahlweni vayingiseri va GCR FM ni mi rhandza sweswikambelweni ya mina mi ta mi ke mi famba kahle na mina Marilyn wa ka xirindza i ntombilaka mahuma leyiwani kusiwa kahle tindhawini letiya ta ka bungeni ka xitachi mina ni khenoma kahle mutini wa ka pirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito u ra ntswalo yin'we i ntombi ya bava a hi baleke ya languta on the other side ti-hashtag ku tshamise ku yini.

Fonela 075-390-9616, 075-390-9616, kumbe 071-041-3141, 071-041-3141. Master Build Network.

0: about the new signing?
1: What's that?
0: Everyone's talking.
2: Sesi, yagi ang karuwago sa kudasas fuo si Kala. Kambe mga karateke. Ego yun na magkajarya agro ikona. Janya jaya na jinsu gala ka 90 rand. La, itkala iku komela sa kudasas tomu. So ambana ambana. Leskatsa ku dry hook, budangwani, mido beef feedlot, molasses, na su wansu tala. Sa kudasas tomu, iku komela DAs, Siakula, Qpro, Eagle Rock, na su wansu tala. Itkala iku komela mirin kwa yasu fuo. Na dibi hina rona ra ku pfuneta ku dlaya madzedze swakudya swa timbuti tihonci tinyimpfu kahlekahle swiharhi hinkwaswo hi ku khomele swona swihukwani leswitsongo i 1250 va kumeka ka patro superquick kusuna a ri marovela endzhaku va khoma u nga va kumeka 068 670 9673 Gajaria Agro.
3: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tiborehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015 306 0265 kumbe 076 315 2680. Ungisalane eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki, mi nga kali mbilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
4: Technology hi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka Audio Streaming ya www.gzfm.co.

0: exikarhi ka mixo wa wena. Rito ra rixaka.
1: The voice of the nation. Mina n'wina hi sa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mihi va kurhandeka. It's only 33 minutes past 10. Kasi ke ku lo sala ntsene 27 minutes ku nga za ku ba awara liya ya khumen'we. Khumen'we, 11 n'wina vayingiseri va mihi va kurhandeka. A hi balekeni ya kuma kahle mikandziyiso ya marito hi twa ku ri n'wi miri yini n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka. Kandiyiso u nga hundi minete loko ko tshuka ku ve na nkarhi ku ni yisa mahlweni na mikandziyiso leyi nga hindza minete ni ta hetelela hi yona 060 munhu khoma la
2: ahe mirhi leyi no humi njhani a hina hi pfukile hayi twa topiki ya wena n'wana ngo a mina loko mpela no ni teka xikhiyani ku nika hi sala na xona hi ku makhelwani wa mina ivi wena yi sala laha ndlwini I pfula ivi I hangunu xiyela I teka xikipa xa mina I mbala a ni nga tshiki na ta ni ta ku vutisa xikipa lexi wa mina xi lava laha ndlwini a ni me swikhiya ni nike n'wina mina a na ha xi voni xikipa xa mina ha xona xexo mi nga mbala na na xi lava loko ku ri ku ti nga ya khorhweni a ti fambi ti ya tengisiwa ku ni kota ku ni kuma nhundzu ya mina I makhelwani wa njhani wo ni ku themba ni ku siya na swikhiya hi si ni tekela muti wa mina I mani ma u ri kwala ka mapoko ku a dyona na ku hlula dango
0: Merlin Siri, Merlin Siri, da solo io, Merlin, Merlin. Quanto a tecnologia, si può tenere ego sui nahina, mi sa ben quello di che lei. E di fare ega audio streaming, ya www.gisrfm.co.za, gisrfm.co.za, gisrfm.co.za,
3: Ninjani muhashi na nhlobo mhaka ya kahle swinene leyi twakalaka hayi mina na va vutisa ku next time va nga ha teki va nga kombelangi na ku ya kun'wana va ta hamba va dyondza ku kombela loko va xilava kumbe va swi navela swilo swa kona hayi mina na va vutisa futhi hi moya wa kahle wo basa pa ha ku ri bilo oxele Chimbinyani, kwala mgangeni wa hosi siendani, mapuwe block 18, kato, ayyeno mwashi.
4: Ri shile, Merlin, ayy minama keno wavitana kahle, iwa jela kushile, shini shivona kushimbale, mwana kumbe ishi zishami na shinga kwa la amutini. Ikale nyana nilu kushila vini, nga shivoni. Ani nga swi tivi ku xi laka n'wina loko ku ve hi lexo nyikeka kunukunuku na xikombela swi ta hi ku na yena i ri i xi tekise ku yini kwalaya hi ku swi swo tala a ni swi tivi ku swi teketeriwini kumbe swi kona ta swi vona ku ri leti a ni ze ni n'wi bisa huwa hala ka sayiti ra makhiya siku leri ya ni n'wi vutisaku hi rona a ni tlhi ni teka makhiya vuxaka bya ya mahlweni siku leri a nga hleketangiki ni ya ni ya teka makhiya Mani makhwela lavo duma va swi vonisa sweswo va ri la Giyani section fela inkulu.
5: Swale wa bava mina ni ku vutisi nchumu ni ku tshika hi ku loko ni ku vutisi ta fambi ni dumisi ku ni ku pumbe loyi xin'wana xi nyangazaka handle ka ku teka swimbalo ta kuma munhu a chule na masi na machukele i ta tshama ku vutisa sweswo wo teka xikhiti tshame na xona ta hambi vona pulana vana va wena makhelwani i xaka lerikulu swi nga hi dyondzisa ku ya xikarhi. Ku makhelwani ya vona ku swa kwala kaya loko ni nga ri kona ku tihomu ta nghena kumbe a ti ngheni na a twa ku ti miyeleli ku wi pfala milomu zipha yi ku wi
2: ni njhani sesimirilindo wena hi pfukile ha yi twa topic mina sesimirilina loko no swi kumisa sweswo a teke switirhisiwa swa mina swa le khixini kumbexani i swimbalo sweswiya swa ku taniya a nga ni byelangi ni za mina ni ya vona un'wana a swimbalini kumbe n'wana kumbe vo va kha va tirhisa swin'wana swa mina va nga ni byeli a mina ni zini ku yini vuxaka bya byobyo ni hamba ni siya xikhiya kumbexani ni lelisela loko ni suka ni famba a ni nga ha swi koti ku swi endla
6: hiku mihlekete ya mina yi ta vula ku ri swi vula ku a hi swona ntsena leswiya a swi tekaka loko ni nga ri kona why a tsandzeki ku ni byela ni nge se swi vona mina a ni nge n'wi vutisi no vhe ni huma ka yena xa mina ka yena i ku pfuxelana ntsena a ni nga ha xirhelani nchumu na yena hi ku u ta va mihlekete ya mina yi tibyela ku ri swi vula ku swi tele leswi a swi tekaka hi leswi ni nga ta swi endlisa swona u ta vona se ni rhurhisini ka makhelwani yaloye ni hamba kumbexana ni va na vuxaka na un'wana makhelwani hi kota ku hanyisa sweswo hi leswi ni nga ta swi endlisa swona ni ri ka muchipisi i mhanjhanjhani lava hlayisekanga mirilini loko u hawula xibye kumbe u teka xilo ni byeli ni nge se za mina ni xi vona ni ta va hi ta hanyisana ku ya mahlweni mara loko mina no ze ni xi vona ni ku a ni nge ku vutisi no vhe ni huma ka wena hlayisekani inkomu
7: ina nhleka mhaka hayi twa hanu wa vana mina hi matwisiselo ma mina loko ni swi vonisa sweswo leswaku makhelwani ni n'wi siye na xikhiya se swimbalo swa mina se ni swi vona se swi ka swimbalambalo wa halaya mina a ni na mbilu ya ntwelavusiwana loko munhu o ni yivela ni n'wi zonda leswo ni twa ku vava ku va ni teke mali ya mina ni xava swilo swo durha ni tlhela ni swi vona hala ka makhelwani a ni loko ni va nika xikhiya ni va ni va tshembini se yihi nyimpi ya kona a yi heli a yi heli a yi nge heli nyimpi ya kona se ni ngo teka xikhiya hihi loko ni munhu a ze a ni yivela ni n'wi venga antheli vutomi hinkwabyo ni zonda ngopfu ku yiveliwa beta ku kombela se hihi mbilu ya mina a ni lawuleki se ni ngo vhe ni teka swikhiya until vutomi hinkwabyo swa antswa i kombela hi ku a ni xilo lexi u xi navela i mhaka yo yiveliwa ni ta ku venga antheli a na yona mbilu ya ntwela vusiwana loko munhu a ni yivela mhana sikimi na vumba ni ri kwala joni kwala Soweto a hi tirha tirheni anti wa vana a hi yeni danko
8: Rachel Marilyn na vaxumi na nhlokomhaka ya wena hi le ku yi tweni a ku vulavula swa hlupha Marilyn ku vulavula swa hlupha no ti tekela xikhiya xa mina ni miyerini yo huye a ni vutisi nchumu a ni vulavuli nchumu no huma ka swona ku vulavula swa hlupha i mavonelo ya mama Albi kwala ka xikukwana inkomu
1: 0608754 mina n'wina hi va khe hayisa sweswo amahlweni n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka loko hi ku n'wi himaka ku ni joyina na mamukela kusuhi ka tindhawu ta ku hambanahambana leswi n'wina mi va ku mikhemeni lo mumba ku mikhemeni yingisela mi ri kona otherwise ke mo ni nghenelaniwa loko ni vuya hi mina n'wina na ku yisa mahlweni
9: namuntlha se wa swi tiva loko nhloko yi ku nyika swiphiqo kumbe ntshikelelo wa ku pandziwa hi matino a wu hleketi kambirhi matimba ya le mavokweni ya wena siku hinkwaro matimba ya ri emavokweni ya wena kutani u ya hi ku kongoma eka Nkura Headaches Powders matimba yo tala ya hatlisa ku nyika vutshunguri lebyi tirhaka u tlhelela eka ku tiva matimba yo tala ya le mavokweni ya wena
1: 0608754 mbaku u vutisa with immediate effect ku ri ka makhe kasi nchumu luwa a ni ri ku wu laveni wu kwala ka n'wina ke kasi nakona wa mi nga ni byelangi kuma wu lava even then ni mi nyika kumbe ni decide ku ni swi endlisa ku yini la kaya ka mina hayi ni ku byela ni ri kwala kwala na kwala i basani n'wana mani phosa va ri with immediate effect hayi va ku vutisa 060 mingiseri wa mi mile moyeni n'wina
10: sister wa mina
1: ahee
10: ina mama ni pfukini mana hayi mina no vitana makhelwani no kuhama makhelwani ni lombe ni xikhiya vanhu lomba xona hayi ni hi xipfuno na vona ku no hi wihi makhelwani loyi nga ta kota ku tirhisana ku ya mahlweni ni n'wi nyika xona hi ndlela yo fana yaleyo a ni n'wi vutisi nchumu ta tivutisa yena ku hayi hi mhaka kumbe vo lexin'wana xi xa yena a swimbale hi n'wana kumbe a swi kha tirhisa hi mina a muti wa yena hayi swo sweswo n'wana bava ni mfanele wa goxa ka mapovo banku
1: ni khensa swinene mi xaveta ngamba ve
10: ni ta va xaveta mhana mina
1: banguright ni khensile 060 875 942 mina na n'wina hi va khehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka mi ri mi huma njhani kwala ka n'wina ni teka kahle miyingiseri wo hetelela eka mpundu wa siku ra namuntlha miyingiseri wa mina wo hetelelo mi pfukini
11: ke tsaka wa ho hetelela Ana ka yena ka bungi.
1: Ni mkuma kahle.
11: Sasi kasilo.
1: Katika.
11: Loko uko mafisa ofuna kona. Oti mele. Oti sakela tshasha wena. Ke hamba ti fabela na tsho. Ka venda vari. Yo la yinwa inoni. Singanda ka teke tira swa tare nga nga swona. Iya wona sisi nga wona tsho. Mara inge noni. Mara inoni va venda ku teke tira swa vari nga tinikana. Ai noni nko ho mani mara swa kwala ka ntsho.
1: Ala ka nkuzani mbana siku ra kahle.
11: Nangana swa tani wona.
1: Thank you. 0608075942. Iya le nhlokomaka nwana va yingiseri va mina va ku randeka mina na n'wina hi va khe hi gimeta kwala wa nhlokomhaka ku ri ku loko n'wina mo tshuka mi kuma ku mina byela bya kahle na makhelwani ivi mi kuma ku byi va kahle to the point ya ku va va na access kwala ndeka mode ivi sweswi ku ri n'wanyana mi kuma ku some of the item leti ti yimisekaku mi vona va khe va ti tirhisa on the other side kumbe xikipa xa n'wana xi mbale hi n'wana wovo me bandisa ku yini mavavutisa kumbe xani emishwendisa ku yini ko hikwala ka yini tani leswi a ikhe idonda idondisana ile muka ile mukisana enwe na vayingiseri va mina va kurandeka ni khenso swinene xitsundzuxo xa sukura namuntlha i ku ku va u ri na access ya xo karhi it doesn't mean ku ri swilo leswi u tirhaka hi swona swi belonga ka wena hi ndlela yaleyo xitsonga xi ri yi dyela yi nga khunguwa kona ha ntiyiso walowo hayi a hi ntiyiso walowo va vula mbuti ku yi dyela yo yi nga khunguwa kona mara we nga munhu loko ku ri na leswi swi tsakelaka hi laha we tirhaka kona kumbe laha we i nga na access kona kombela ende loko u kombela it doesn't mean ku ri u ta nyikiwa swa endleka n'winyi wa xoho i kuma ku u va na xoho ntsena ivi a tsandzeka ku ku nyika so a hi wiseni ku va hi teka swilo swa vanhu hi nga nyikiwangi kulo sala ntsene 15 wa timinete tsonga se bawara liya ya 11 eka nkarhi wa sweswiwa a yo jika mavhengeleni hi kuma risimu leri nga ta heleketa kahle ka tinsimu ta siku n'wina vayingiseri va mina va kurandeka ni Miranda Randi
0: Merlin Merlin Sirinda solo yiwe Merlin
9: Namuntlha se wa swi tiva loko nhloko yi ku nyika swiphiqo kumbe ntshikelelo wa ku pandziwa hi matino a wu hleketi kambirhi matimba ya le mavokweni ya wena siku hinkwaro matimba ya ri emavokweni ya wena kutani u ya hi ku kongoma eka Nkura Headaches Powders matimba yo tala ya hatlisa ku nyika vutshunguri lebyi tirhaka u tlhelela eka ku tiva matimba yo tala ya le mavokweni ya wena
0: Technology, she could see that Eco Swina Hina, this seven coil chicken. Engisere Ega Ocho streaming, ya www.gsrfm.co.za, GCRSA, Hirito, Rishako.

leswi ma antswisana lawa amanga change nchumu eka ti police ta nwina mali ka hari ya liya na ti benefit na tona ta ta tshamisa sweswiya ku kuma bishokoshoko phonela 0861749252 0861749252 kumbe miya edi ofisini ta le kusuhi na nwina Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.

vuhaxi i nhlokomhaka ya kahle. Mhaka ya nhlokomhaka leyiwa ni nga ku mi tshama mi kha mi hi vulavula masiku hinkwawo. Mina ni vona nga ku swi kahle ku vana va nyikiwa nkarhi wo ya ekerekeni. Hi mhaka ku yini muhaxi mo ni ku vana vo tala va thakiwa hi moya yo tala leyo biha, mi kuma ku laha a fane va fikelela kona a va ha koti ku fikelela hi mhaka ku moya leyi yi va yi nghene hi matimba.

0: the wings. With Shoko Shoko 074-751-4932. Tekele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala. Hari Marovela Funeral Services. I take the chance.
1: 0608075942 mina ngwe ba case of sweswo mahlweni mina ba ngiserva mina ba kuranteka and mnike kahle ri sumrusika kahle eka Dr. Josh Riman na bangoni bandawo ba ku mahlebe zulu ngwana ba ngiserva mina ba kuranteka a yini ni yakiphina 0608075942 inkarelo wa the birthday wishes ima man ba tlangela kahle sokura bo rapelekeo eka sikura na montle mira ipe birthday eka mani ngwana
2: 0608075942. Ikona goodness ma yimele kusuka la tikwenda ku mamake. Tebu ku zinta ikumeka la tikwenda ka ngove. Ikona no nene mathebula kusuka la tikwenda ka makosha la papa. Iri chao ku mapimani kusuka la tikwenda ka Jim Galalo. Ikwini inoko ka baloyi kusuka na giyana at SS. Na hinkwavo lava phetheke na vanhu lavan'wana xikwembu xi va nyike mikateko xi va nyika na mani va ta xavela keke hi ta mani a wa mengo ma mpfumani dict jacoba yi kusuka laha tikweni ka misana tintambu ka mitshamo wa xitulu u nga tswala papa ni ku
1: hitoton'wana bava ni khensa swinene n'wana bava
2: xumaxumani n'wana bava
1: danke 0608075942 mina n'wi vakhesa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka mir iman atlangela kahle siku ra yera ku velekiwa eka mpundu wa siku ra namuntlha 0608075942 mir happy birthday ka mani n'wina
3: avuxeka mhana ku fana na vachumi
1: hi vukini minjhani kokwani
3: kove ipupini khoba happy birthday va ri ku na dzunisani sungwani va ri va le binoni i mikun'wana wa mani maswanganyi kwala ka maswanganyi kwala mukon'wa wa hina va ri ku na makwerhu wa vona mani guinness sweswo mavito malama swa tlanda vito mani va le ka n'wamanghena mani a va kuli va kula evikotela ka vamhani mari ya maswanganyi lakaya ku na lonene mathevula i n'wana norha n'wayila xa kula na xona namuntlha i ku happy birthday ka mukon'wana wa mina i boti heri mapimani ka Jim Nghalaluma i papa nkhaviso na nkuriso va kula namuntlha vujahani luyani va navelela hi kokwani gaveni va ri ku na nghwazi rikhotso la Mountain View ku na inoko Mieland Baloyi kwala Giyani i n'wana mhani xihlomo na xihlovo na lava nga tswariwa namuntlha hinkwa kokwani gaveni va ri hepi mi xaweta vafana mi xi nyika mati ka hiswo
1: nte xixoweta
3: hi swona ntonga u yeli mikutwana ni
1: thank you 0608075942 mina n'wi vakhesa sweswo mahlweni n'wina va yingiseri va mina va kurhandeka i vamani va tlangela kahle ti-birthdays ta vona eka siku ra namuntlha mira happy birthday eka mani n'wina mina na n'wina hi va khe hi tlangela kahle 0608075942 miyingiseri wa mina wo rhandzeka mi le moyeni n'wina jisara fema hallo
4: hello
1: aye
4: i joni
1: i vukini minjhani
4: ikile dabwechu a blender na smartan chita machali ni na kutoka la tama manje ke ni ri e ka tukulu wa mina wa songula ka ba tukulu ya ni ni ri bo ni ngombi ba u kume ka leti ku endla ka hlaniki ni
1: ni mkuma ka
4: ni ba ya ri bo ni ngombi ba la tukulu na ka hlaniki kula ti mhaka ta wena hinkwato n'wana n'wana nga ti le xikolweni kula ivi i ta kula i ta hlayisa vatswari i ta hlayisa vanhu na koko wa wena chisa loko ke tibese eka tikulu ya mina ri voni ku biza i mapulandela swi lata chisa maxani kusuka laha tama ni khensile dadwe
1: ni khensa swinene mi va na siku ra kahle
4: Yes, mina ka ngosu bata.
1: Thank you. 0608075942 mina ngwe ba case aso so mathweni. Mina ba ngiseri ba mina ba kurandeka. Ewa man ba tlangela kahle sikura bo hora kwelekiwa. 0608075942. Mingiseri wa mina. All right. Jisara fe malo.
5: Ah, it's Merlin.
1: Ah,
5: ne kombela ku happy birthday ka Jisara Nhlungwane ari binoni. Ka boti Henry Chauke mkongwana ko kwa Ngaveni, ka Jim Galalumi, ka Goodness, ka Ngwamakena, na Nene Mathebula ka Makoso, vana veleriwa eThavheni ya Kumbe, leri kwala Malamulele Turkey Rank. Thank you, sis.
1: Ni khensa swinene mi va na siku ra kahle.
5: Na n'wina swivetana.
1: Thank you. 0608075942. Mina na n'wina ya va yi khayisa sweswo mahlweni, n'wina va yingiseri va mina va ku rhandeka. Ebo mani ba tlangela kahle siku ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha. Mingiseri wa mina milemo yeni n'wina?
6: Merlina.
1: Ahee.
6: Ni pfukile mara.
1: Ni pfukile minjhani kwala Thema.
6: Hayi, pfukile moya va navelela.
1: The original.
6: A ku na un'wana.
1: Ku
6: na dzunisa Nhlungwane le dinoni leyi. Na le ka Goodness. Mayimele le ka Ngwamankene. Na hinkwavo lava bezeke na vanhu lavanene a vakulu va nga ringani na ndlopfu fanelo va nghena ku hava. A va ri na the original n'winyi wa vesi yela ndzinisinsini na tshama ka makamba. Thank you.
1: Ni khensa swinene. 0608075942 kuma kahle mikandziyiso ya marito. N'wina va yingiseri va mina va ku rhandeka yi twaku i vamani va tlangela kahle siku ra vona ra ku velekiwa. Kumunjani mwashi, happy birthday eka Cynthia Manganyi a Thema ka Mashamba, u naveleriwa kahle hi Roni en'wana Manlerisa Manganyi ka Bokisi a hansi ka ntshava ya Rivolwa. Happy birthday. 06087
7: epi a ka mukon'wana wa hino mukon'wana wa mana mino Mangaveni le ka Makadi inoku Mielan Baloyi mana ihlobo le ku teni a riveni kwalano mani Goodness mayimele le ka Ngwamankena mani Maswanganyini na n'wina ne le ka vakon'wani va n'wina hi na n'wina le ka Hlungwani le ka vakon'wani Dzunisani a Binoni ilone Mathebula ntukulu wa ka Goza na mina we hi ri vatukulu va ka Goza hi ri ka vana va ka va Tondolovhani ncila va wulunu va yi famba buri ya ntshava ntombi ya bava
8: ahi Merlino kombela ku navelelo navelela mukon'wana wa kokwa Ngaveni.

0: Akulu kwele kaji yon de kama pi mande. Ou la bote. Na lo mwanyan, la ba mwanyan bako, na la ba anga bebro anabo. No, mabete ya wana ama twang. Aba kuli sinene. Aba kulu ba ikulela. E man mo, kwa la kama poko, wato, nona kula dango.
1: Akshena bashumi sisi. Mwasharinda. Kombela kunabela bede ka kuhlula maluleke. O tshama a Jerome sisi ole Joni hi xikolo. Nere kuhlula kula ukula uhlonipha hina vatswari ba wena. Mama Egi kwala Eco Park.
2: Ayen tshali u kombela kona la tu bede. Happy birthday eka te bukhosita. Kula ukula nwananga hi kulela. Langutela swo tala ka wena. Xikwembu xi ku hlayisa n'wana wa mina i khula va ku navelela ku birthday mani makhuvela kwala ka leri nga khani hlayisekani sesitswalo
3: ariariariariariaria happy birthday aka Enoch Mielani Baloyi again section F happy birthday ka Mr. Harry Chauke Mapimani mukon'wana wa hina loyi mukon'wana wa Masegaveni happy birthday ka mukon'wana wa mina Dzonisani Hlongwane Abinoni happy birthday ka rikotsa ra mhani sivarhumbu xa mhani goodness mayimele ka n'wamankena happy birthday n'wana mhani kula ikula swinene kula ntombi ya ka mphini loko va ku mphini va ku mayimele hi vona mayimele ya kona ku mayimele hi xin'wana xilo happy birthday n'wana mhani na lavi birthday ya ku na vo hinkwavo vanhu lavi hinkwavo a va navelela hi mana na mari ya Masanganyi kwala ka Masanganyi kwala mina ni le hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso ndako sesimerilini
4: ahe moya va navelela tsalo ya bava ku na Dunisani Hlongwane a ri Binoni ku na goodness mayimele a ka n'wamankena ku na Nghwazi Rikhotso a ni n'wi tivi tshama kwini ku na Vinene ku na Kuriso kwale va nga kona na Heri Mapimani mukon'wana wa mhani Gaveni na vona hi birthday aka vono kwele ka nghala lume na la birthday yaku hinkwayo naveleli mhani mahori ka mapuva sta sport center inkulu
5: 0608075942 mina n'wini ta va khayisa sweswo mahlweni
6: happy makheke aka ngetelo mabunda laka sikhunyana aka manghezi noko mhani n'wahorixi hayi ni le ku teni ta tsama khekhe kwalani na hinkwavo la bede aka ntombi ya bava va navulela hi munhu wo dumarexe mina ni laha mugangeni wa ndhuna elikana mixava la block 20 ka sikhunyana papa ya xilwana a fane mina fambe ya wisa ntombi ya bava danko
5: 0608075942 mina na n'wina yi va yi khe hamba yisa sweswo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni ba mani la ni belela ka mani na mani loyi nga kota ku va kha famba kahle na hina eka mpundu wa siku ra namuntlha ku sukusela ka awara leyi ya nkaye hi ta yi ta gimeta kahle eka awara leyi nga ka yona ku nga awara ya 12 kumbe leyi nge le ku yi tirheleni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko a ri mina ya mina ndzima ni hi rimile ku ta fika kwala a hini ni ya tiphina hi minongonoko leyin'wana yi nga sala 0608075942 i nomboro ya riqingho leyi mina n'wi nga famba kahle hi yona kasi www.gsrfm.co.za that's our audio streaming vayingiseri va mina va ku rhandzeka kasi kenteni ni kuma kahle leyi ka Facebook page ya xitichi xikan'we ka n'wina TikTok page ya xitichi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke ni ba mandla ni belela ka munhu wa ku fana na mani Christine Manyika Chiridzi mama Mkhenso na mi vona kwalano kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na The Asla Vista hashtag eka n'wina ni ba mandla ni belela ka munhu wa ku fana na Manarisana Ringano na Rinoko na ku tshemba na ku pfumela ku ri siku ra ha ri ku fambeni kahle hi mhana RRR kasi ke ni balekisa sweswo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni vona kahle munhu wa ku fana na Calvin Makananisi like given shengwi given na mi vona kwalano kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Basan Chamango hashtag munhu wa ku fana na Tobone Ramuyada Mpheni kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Thomas Mdun'wazi hashtag eka n'wina kasi ke ni balekisa sweswo mina ntombi ya ka Mahomani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni vona kahle munhu wa ku fana na Flo Kirisimati hashtag eka n'wina na ku tshemba na ku pfumela ku ri a yi khona siku ri ta va ri kurasa sikeni ku ya mahlweni mina na n'wina hi ta va yi khe hi hambanisa leswiwa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 060 fambe kahle na hina Marilyn wa ka Xirindza i ntombi ya

0: cinca ka thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela. Yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFM hi rito ra xilango.
1: Mahungu lawa hi ku tisela wona handle ka ripengo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka GCRFM na Lunghile Malebvane.
2: Ndzi khensile swinene ku siriwa nkarhi mahungu ya awara ya 12 eka GCRFM rito ra rixaka mikisiri i Nhlikani. MEC wa vuhlayiseki bya vaaki ka xifundzankulu xa Mpumalanga Jackie Mace u tshembisa leswaku ku khomiwa ka nkaye wo va ehleketeleriwa mayelana na migingiriko ya ku cela migodi swi nga ri nawini etindhawini ta Maxego ehandle ka Mbombela swi ta tiyisa maphorisa eka vaehleketeleriwa van'wana vo hlaya. Maphorisa ya vula leswaku vaehleketeleriwa hi lava nga vaaki va matikomambe naswona va khomiwile ka mayele ya vhiki nkarhi wa migingiriko ya ku hambanahambana ya maphorisa ya ku lwisana na vugevenga kun'we na ku ceriwa ka migodi swi nga ri enawini.

0: ndleve leti leti nhlokomhaka ta mahungu eka GCRFM.
1: Maphorisa eMbombela va yise mahlweni na ku lwisana vatirhi va migodi swi nga ri nawini. Swiviko swa vugangbang a swi tlakukele ka swifundzankulu swa tiko lawuni yan'wana eka awara ya
2: sweswi hi yaka nkarhi wa ku swakudya swa swifuwo swi kala kambe mi nga karhateki hi ku hina vagajari ya agro hi kona. Byanyi bya hina byi sukela ka 90 rhandi laha hi tlhela hi ku khomela swakudya swa tihomu swo hambanahambana leswi katsaka dry hook, vudyangwani, middle beef feedlot, molasses na swin'wana swo tala. Swakudya swa tihuku hi khomela DAs, Siyakhula, Qpro, Eagle Rock na swin'wana swo tala. Hi tlhela hi mi khomela mimirhi hinkwayo ya swifuwo na divi hi na rona ra ku pfuneta ku dlaya madzedze. Swakudya swa timbuti, tihonci, tinyimpfu, kahlekahle swi ri hinkwaswo hi ku khomele swona. Swihukwana leswitsongo i 1250. Va kumeka ka patu ra Super Quick kusuna a ri Marovela endzhaku makhoma. U nga va kumeka 068-670-9673. Gajaria Agro. Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi. Hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
3: Swi tshembiso swa hava lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Votela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, swibedhlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, votela Gaza. Ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi hambi ku ri dyondzo ya quality. Votela Gaza.
4: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na vasavuki wa Chatterlink va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka, Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya, Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyopya miehleketweni ni ku rhula eka miehlekete hi ku tirhisana na vasavuki Water Drilling. Tsundzukani, n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki, mi nga kali mbilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.

All right, bang serva me island ten gat magata illegal mining skuchela mgodi kumbe kuyembula mgodi swingar enawini switele ngopfu ku va swi mukuma ku loko mi cheka swi endliwa ngopfu hi vahlampfa kumbe vanhu lava vanga riki va la atikweni ra Afrika-Dzonga swi endliwa ngopfu hi vahlampfa kambe ke loko bava va karhi va swi endlisa sweswo bahlampfa mukuma ku fika laha ka kuna loko va fane va khomiwa kumbe ku va va yimela milandu leyi na ku nikiwa swigwevo a va kona ka system ya tiko ra hina ra Afrika-Dzonga. So ku fane ku humiwa njhani, ku fane ku endleka yini loko swi ri hi muxaka waloyo mhaka ku vanhu vo tala swinene lava va nge le ku yembeleni ka mugodi swi nga ri enawini i vanhu lava va taku va suka eka matiko mambe kumbe matiko ya le handle i vahlampfa ene hi fanele hi swi lungisisa ku yini loko swi ri hi ndlela leyi. Tsundzukele ka wari liya n'we swi nga endleka va hi ri na vuyeni bya foramu ra ku yimela tihosi kumbe vukosi hi ku hambanahambana kambe ke sweswi hi languteka timhaka letiya ta illegal minings vanhu lava celaka mugodi swi nga ri enawini. 0608875942 a hi twoni enhlekani mamukeri enhlekani a ni koti kumitwa enhlekani ahe a ni tivi ku why moyeni mi nga ri ku twale enhlekani kowani bazani arit moyi swi lulamisa

0: Emingiserenhlekani. All right, Tanamin Berenkingo 0608875942. Ile kulanga ngathi makata kuyembula mgodi swingare nawini. I think so swivari some second ta kota ku vana mitwa mo ita karinkingo ileri. Enhlekani mamkereni.
1: Yebo futhi.
0: Okay, so right. Ayenhlekani.
1: Mpukile.
0: Sama ifikini ngonwe.
1: Mpukile ma.
0: Eh.
1: Yeah, I'm sure ayingeni ro sungula le.
0: Mm.
1: Ya koba ku ani sikura hina a swilo swa rona a swi tshamiseki.
0: Mm.
1: E vurile ku ri loko ku vulavuriwa hi ku ku hava mitirho a yo pfuxiwa mugodzili yi tirha.
0: Mm.
1: Kumbe mugodzili yi va na vanhu lava va hi rindzaka ku ri ku nga hangeni vanhu lava.
0: Mm.
1: I swilo leswi a swi ta tirha mara leswiya swo ku fe munhu maphorisa hi khoma nga ta ya ma ya kuma ku endliwi ingaku ku le ku tirhiweni. A swo va nchumu na nchumu ku yo fa munhu. Ene ku ka yi nga lavi ku pfuxiwa. Vona vanhu va lava hi karhi hi ngo swimanimani yini yini va lava va nga heta hi vona lava va rhumaka va lava ya hi ngo va cela mugodi swi nga ri nawini.
0: Mm.
1: Se a swi koteki ku va rhipota ku ri swi fa swilo leswiya hi ku xinkwa lexi va xi kumaka a vo ngo ho to xi kuma.
0: Mm.
1: Phela vanhu lava ya hi va tekela ku hehla va lava va nga hehla ka hina vigevenga byo tala ngopfu hi byona byi nga na vona ene a hi hatli hi swi lemukile hi ku vo rhumela the most a va yendli hi voxe se swi endla ingaku a va swi lavi loko ku onhike swin'wana.
0: Mm.
1: Ku ri ku hi vo vinyi va swona va swi endlaka se minge koti ku tiva ku ri ku va ku ri mhaka ya yini what about vanhu lava va nga tirheku hi ku vona a va lavi no huma laya va ri vakhegulu na vakhalasi ene va le ku holeni va siva tindhawu leti hinkwato ku ri ku nga tshuneli munhu tilori tetiya a ti rhwala mati ti boxaboxa tiphayipi swi nga vi nawini hi vona kolomu mugodini ku nga ku cheriwani swi nga ri nawini hi vona vigevengagevenga byo tala va le ndzeni vanhu lavaya se a swi koti ku vulavuleka ku ri swi herisiwa pela mfumo wu nge standi xilo lexi wu nga xi laveki ku ri xi va kona kumbe wu nga xi laveki ku ri xi herisiwa mara swo vulavuriwa hi nomo swi karhi swi setela lava van'wanyana ku ri ku hi vona vaendli va swona mapatu malama ma endliwaka ma swi kontiri ma nga tiyi hi vona va nga ndzeni titendla ta vona se budona swilo leswi swa hi tumbelela swa hi bisa hi rhanga ro hisa hi ku o swi teki ngaku swi endli na vigevenga byebyi byo ku fa vanhu loko swo lavisisiwa kahle mi nga kuma va rindzeni.
0: Mm.
1: Se ko va ku swa tika ku va kuma hi ku vo rhumela.
0: Mm.
1: Swi endli ngaku a hi vona hi ku loko ni vula ni ku kasi i tiko ra njhani ro loko ri la ku veka nawu ku fanele ku rhanga ku onheta swin'wanyana riya veka nawu hi ku twa vanhu nga ku va rhapa va ta vona swin'wana a ro tshama ri swi lunghisile mara lama man'wanyana matiko vatshami va wona va swi tiva ku leswi na leswi a hi pfumeleriwangi loko vo hi kuma hi swi endla hi le khombyeni.
0: Mm-mm.
1: Se la ka leri tiko wa dhaya wa rhepa wu endla mihlolo le hinkwayo a wu chavi nchumu.
0: Mm.
1: Ene loko swi ya hi ku phikizana loko va akatiko va endlenga ku fava vava va lava ku teka gura va lavulela ingaku swilo leswi a swi laveki ku ri ku va swi tiva ku hi vo vaendli va swona. Loko ho swi hleketa vona enkulukumba wa hina hinkwenu va ze va vulavula sweswi a ku khari ku hlukumeziwa vamhani no dlayiwa. Va vulavula marito mo sweswi kusukela sweswi loko wo kumeka i endli xin'we xa sweswo a ku na beyili. Yi hi hlamarisini beyili ya 15,000 ni xoku na n'wina mi vulavulilinyana hi yona. Va ha ku heta ku vula va nge se languta ni le ndzhaku. Se kwalaya a swi va payisi swin'wanyana ku ri hi mpela swilo leswi va va va swi tiva. Nawu walowu va nga wu veka a wu tsandza hina a ku sunguleni ku wu vekiwa ku ri munhu a tshama a kha a

0: Enhle ke.
1: Aye moya ukuniza.
0: Eh it's my phone ngongwe. Tatana nda kombela mo hunguta radio.
1: Mari.
0: Hunguta ni radio.
1: Eh, ni la ku vola vula ipoti gidiya ame kamei. Aidi moye.
0: Eh.

0: la kome ni mani twa ni hungutele ni xihani moya xi ni vavisa tindleve.
1: Oh, mani twa mini
0: ni le ku mitweni.
1: Oh, eh a ni kha ni ku mhaka leyi ya vazamazama ni komba u nga ku tiko leri nawu wa rona wu tshamisekanga. Loko nawu wa tiko leri a wu tshamisekile a va ta va na ndlela ya ku vanhu lava nga vazamazama valavo ivi va vitana ti-president ta vona. Eto ka mikarhi nyana liya ni bya swinyana leyi ku ve na lava nge va sungula manito muhazi nkarhi lowu loko vusomori loko vanhu nkarhi lowu mi kumaku se a vusomoriwa vaxapa ete tipresidente to tala ngopfu va kha va vulavula ngopfu yale ya le mizambika exapa presidentapi la nga va na rito a ku loko South Africa loko yo endla xa n'wanchomu kumbe yi dlaya vanhu va mizambika vona va ta teka magoza. Se xo sungula a fanele va n'wi vitane jehovha wa swi vona vanhu va wona hi la hina hi te hi tlina tiko ra hina ya South Africa. Se hi la vanhu va lava hi ku sesi muhaxi vanhu lava a vo va va nije swichavachavani eleyini hinkwaswo swidlaya hinkwaswo swi na vona. A hi nga langutanina ka vhiki leri nga hundza vakuri vanhu va le South Africa va ku vanhu va zamazama Mpumalanga va endla nxungeto lowukulu na leta van'wa mimovha hi nga ku hi ku duvuriwa wun'wana va duvula na maphorisa. Sweswo swikoni swi ta kota ku tiva kahle leswona South Africa a ri fanele vitana ti-president hinkwaswo ta mavito ta matiko lava va ndlaku leswo swi lava zamazama va ku hina hi ya mahlwini leswi ta ku hlomola vanhu van'wini vona hi ku va ku vona vanhu va le Mozambique hi vona lava ku a va na mali yo teka tijamajama ta vona va teka vanhu va le hansi. Sweswo miri loko a swo kumeka swo kumeka ku vanhu lava le vuonheni ku va ta swi kota ku vona ku lani enough is enough. People of South Africa are hard call. Nchumu wun'wana na wun'wana lowu va nga koho va swi kuma swi ri kwale va dovula va dlaya xisele kumbexani a ni ta kuma ku a va ta chava se ku va ku ri a ri na tisukumbe hi laya tikweni leswi mi kumaku na swona swi hanya kwale ka vazamazama mara va ri le henhla leyi me leri a va fanele va apulaya leswa nawu luwa wa vo va nge eku loko ha ha langute vazamazama lawa vugevenga hi lebyi tolongola byi bya tiko hi vo vanhu va le hansi swin'wanyana xa kona hi swi vonile va GBV violence ya le a ri kona leswi vonile loko hi langutaku hi vona se me a ni ta ku ri South Africa a luta continua hinkwako i swi va sovoriwa va ri va le hansi hitomula tikweni swi nga ri na mhaka na ku ri mfumo wu ta swi endlisa ku hi ku va le vonhenila loko mo languta lava xilakwa muhaxi mi kuma ku ri kwala makaya ya vanhu mi kumaku va cerile mi kumaku sweswo tivai vanhu yo tshakamela mpfhukeni va zamazama va tele mati leswi yo tala ngopfu haleni laha swikayika tiyisa vanhu ivi va tlhela va va na ku dlaya vanyi va tiko leri swene a ni ta ku ri South Africa hi vulavula hi murhangeri wa hina president Ramaphosa a swi tive ku ri vanhu va South Africa are not scapegoats a hi switlhavelo swa vanhu va le handle vanhu va le handle va South Africa a va yimile leswiya swo hlongola vanhu tematini tipresidente leswi nga ta chema hi loko ku hlonguriwa vanhu va tona hi na vi na mhaka na vona hikuva va le ku onheni hali swi komba ku va ya dya nawu wa tiko rin'wana inkomuwani
0: inkomu hi khense swinene inkomu ya mahlweni ka 060 8875942 bya mele byi ni nga byi yimela a byi le ku fikeni ni nga tivi ku hikokwalaho ka yini kambe ya mahlweni 060 8875942 languteka mhaka ya vahlampfa i nhlikani lava yimbulaka mugodi swi nga ri nawu nhlikani
2: ahe ni ni nghenela ku va ni sorry man sorry leswi nga ta swivalava ni kombela ku ri radio yi nga chayi a hi tweni swinene ka siri se ku yi vukoreko ra ha ha fiti ku va vulavula yini
0: all right 060 8875942 a hi ngheneni kombisa mavonelo ma hina leswaku hi swi vonisa ku yini
3: Don Kalanga topic hi le ku yi tweni vugevenga byi nge heli lebyi nga ku endliweni leswaku illegal mine Don Kalanga hi mhaka ku voo va lavakulukumba va kwala tikweni va kona na voo ka swona swilo leswiya se swi nge olovi ku swilo leswi swi hela va tirha na voo va lavele handle va ya va kha va tirhisana swin'we that's why mi vona swilo leswi qhuveka swi ya phambeni na va lava kwala tikweni va ya va ri kona va tirha na va lavele handle ma swi vona kakaro bava na marhanga emthindhambi na gongwangwa na xivulani laha wana gongo ra mali tanga
0: all right Gandhi Soilo
4: nhlikani khalanga nhlikani a wubyeni nkarhi ya twakala swinene enhlokomhaka khalanga ntiyiso a karhi ha swi vona leswi humelelaku lomu emugodini a karhi ha va vona vanhu lava celaku swi nga ri nawini mara khalanga mo ni kombisanyana leswiwa vanhu lavowa mo ni vula ku va kumeka van'wani va kona i ta va vona siku rin'we kambirhi va ya khoto mara ku swigwevo swa kona swi helele kwini a wu nge he swi voni hambi ti vutisa ku vanhu lavo tshikiwa hambi ku ndleka hini na hi laha i nga ta swi vona ku ku na vanhu lava nga ku tirhisiweni hi laha i nga ta swi vona ku vukungundzwani byi kona mina lexi ni xi hleketaka khalanga vanhu valava hambi ku ri i vanhu laha kumbe va le matikweni ya le handle vo tala mara mi ngo ni kombisa khalanga ku na vanhu lava va tirhelaka ku na ti-big fish leti ti nga ku tirhiseni ka vanhu lava mara tona ti nga ri ku kumiweni hi ku vanhu lava loko va kumeka makhati yangani yangani case ya kona ku yi helele kwini i nge swi ti swi vulavuriwi mara i wu vona mugudi wa vanhu vo tala va kumeka va khomiwa ku va humese ku yini kumbe va gwevisiwe kwini a swa ha khumbiwi laha ku lava ku swi vona ku swi kona swin'wana swa ku swi nga fambisiwi kahle hikwalaha ka mfumo wa hina lexi xin'wana mina xi ni nyikaka problem hi lexi i kuma ku mugodi wolowo va nga ta kumeka ka wona va swi vonile musi ku na vanhu lava celaka swi nga ri nawini mara loko i tshamile i ta tlhitwa ku ku na van'wana va nga kumeka kasi loko va kume vanhu a va swi koti ku ya rindza laha kumbe ku ya pfala la ku ndla ku vanhu lava nga ha koti ku nghena. Xin'wana hi lexi, kasi loko ku ri mugodi lowu ku ri vanhu va haya ka wona, lexi ndlaku kasi ku nga thoriwi vanhu va tirha ti-permanent, hi ku masiku hinkwawo ve ri vanhu a va na mitirho, vanhu va lo tshama a va le ku tirheni. Musi laha swa tikomba ku ku na mali leyi kotaka ku kumbe swin'wana swa ku ndla ku vanhu va tlela va dyini, why ku nga ndliwi ku khretiwa mitirho ku vanhu va kumeka va ha tirha ka ndhawu liya na? Loko i lava ku swi vona ku na swin'wana hi mfumo wa hina kumbe hi nawu wa hina hoke hi nga swi fambiseki kahle, hi ku loko hi swi fambisa kahle ha swi vona ku vanhu laha va le ku tceleni. Swi vula ku na ntswamba na vulombo laha, why ku nga ndliwi ku vanhu va kota ku tirha? Nakona ku why vanhu lava khomiwaku laha ku swilo leswi helele kwini, va ndlisiwe kwini, why hi nga ha koti ku va hi swi twa ku hundleke yini? Ku ri loko hina hexe kumbe mfumo wa hina wa ku nga se za wu kota ku teka magoza hi vanhu lava va kumekaku kumbe ku kumiwaku punishment kumbe ku laverisiwa ku landzelerisiwaku ti-big fish ta leti rhumaku vanhu lava i va mani, phale ta kuma ku ti-big fish ta kona ni hi vona va lavan'wani va kona ku va ku va hi rhangelaku, se a nga ha swi koteki ku va nga kumeka va ya khomiwa. So mara loko swo lava ku lavisisiwa ku fana na sweswi va n'wamandlana khomixini hi kona va lavisisa ku vanhu lava kahlekahle varhumi va mani ku vundleka yini, mani vula ku hi nga kota ku swi hlula. Mara loko hi nga se za hi kuma ti-big fish ta vanhu lava va rhumaku vana va ni pfumela ku vanhu lava nga vo tiyela ku nga ri na van'wani vakulukumba va kona, mara loko hi nga se za hi khoma ti-big fish ta kona mani vula ku swa ha ta teka nkarhi khalanga ku hi kota ku hlula mhaka leyi hi nga langutisana na yona. A va yehli ku na le kingoveni.
0: Nhlekani mamukeri
5: ahe njhani
0: tshama hi fikile n'wana
5: kona la zozeni lama nga makraya heyi mhaka heti mayini ebodoni ya tikanyana cause wa vona kwala mayini tivhele ti tele se swin'wana ti tele ti rhendzele mayini va khomiwa vanhu lavayani hi swi vona mani va khandziyisiwa tivhele mara ku swi ya holela kwini hi nge swi voni. Hi nge swi voni no va tenga swi ya kwihi swi swa kona, mara tivhele ta ti vona ti tele kwalaha na wo vanhu valavayani i va vona na navusiku va rhwalarhwala masaka va celacela kwalaha a swi heli. Se mhaka ni ta ku swintshuxo swa kona loko a va pfula timali letiwa va lava vanhu lava nga swi dyondzela, a ni va koa vanhu lava nga ku dyondzi va nga dyondza va swi tivaka na lava tirhatirhaka timayini va nga tirhatirhi va pfuxapfuxa timayini lesi hinkwa swi ta hela. Cause mo va khoma na tivhele va ta khomiwa na nhleka mara na madyambu mugodi wu le ku ceriweni maswona se loko mugodi leyi yo pfuxiwa yi va yi kha yi tirha a swi ta hungutana. Se handleni ka sweswo a ni voni ku na ku hungutana mina cause le henhla leni na kwala ku ve le ku dyeni vanhu hi a ve le ku ti dyeleni mugodi wu le ku pfuxeni ka vanhu straight ma vona xitshuxo i ku pfuxa mayini leyiwa. Loko u pfuxa mayini a ni mayini ta wu kha wu tirha mihlapa yi ta nghena ku lava hinkwala plus na ma-security ma ta mari kona a swi ta antswa a swi ta va a futhi a swi ta va kahle ngoni na vanhu va ta kuma na mitirho ma vona a va nga ta nghena hi ku rhandza phe vo ngheni ku rhandza na sweswi loko wo i ta kuma va ri ku celeni kwala ma swi vona ni swi vonisa sweswi na zozana ma mungara i loko ka siku ni ripopa hi
0: inkomi kensi inkomi ya mahlweni ka 060-8875-942 nongonoko i GCR Talk hi twa van'wani leswaku vo va ri va swi vonisa kwini. Rhumelani na marungu laman'wana eka WhatsApp nkandziyiso wa rito a hi twini ndhawu nhlikani na n'wehe mamukerini ahe hi tshama hi pfukini hingon'wena
6: Mode original nga nyavisa veka mbono wako ena ma bona wa ndi bona tipe yo mbono wa ya ni tsana ya to bona so dono mina ku bona ka mina a va fana na tshipa va tshela vana va nga hafu e go ba ile ni e go una ntende ka ndo ya dira ya dikwe ndi mai bona ni masiku hinkwawo ma mari kona laha ene na vanhu lava nga pfala migodi leyiwani va va ri kona laha wayi varhangeli va hina hi ku ni tanani
0: Ya, ni mingi sere.
7: Mena lokor mena anta ko aba tiku betel. Mau ma ko anta tadi. Wa gwa ne. Wa tiku ma na ko ha.
0: Mm.
7: Ana fani.

0: va pfuli mugodi leyiwani ku ta kota ku tirhiwa ku pima ku ri swilo leswi humelelaka hinkwaswo swi nga ri nawini swi ta kota ku humelela swi ri nawini hi leswi ni swi vonisaka swo bodola hlayisekani a xitecini inkomu.
1: Kurula ku ve na n'wina Don Kalanga na Nhlikani vaxumi kwalano mina hi vonele ra mina na va tiva vanhu lavo cela mugodi a hi laha kaya a xilungwini a vavi va lo rhumiwa vona va ya cela swilo leswi va swi lavaka laya a ku tleriwa a ku tleleki visiku na Nhlikani va va va ri ku fambeni ko fana hala mugodi yi nga tala kona vo Springs ku na mugodi wun'wana wukulu pfariwile mara va kumeka va ri kwalaya a ku tleriwa a ku tele ku xavisiwa magwinya ku xavisiwa mavutshwa ku xavisiwa mati hinkwaswo swa xavisiwa ku vanhu lava loko va twandlala va xava ivi siku Nhlikani ku na mali hikuva va ku celeni ene loko va ya ku celeni mati a va ti endlele swikomu swin'wanyana swo cela kahle na swipedani swa ku a ku laveki swikomu leswikulu ku laveka swikomu leswitsongo va bebula tindija la ndzhaku va ti boxeterile to fana leti hlantswelaka tona ti-plate sweswi hi hlantswelaka swi swo dyelaka swona tindiji leti a nga ti bebula ti ri tinharhu ti hoxiwe so tintambu ti kota ku ni yi bebula ya la ndzhaku ene loko ni yi beburise leswa yi boxeteriwe swimbhovambhovani swo fika va tlha va sefa ku loko va vuya hala va ta tirhisa michini ya vona ni va yi tirhisela michini vanhu lava lava ya kona va fika va endle ngaku va yisa laha ku nga ku koyisiwa ku fana na swikotikoti tinsimi ku na ndhawu leyi va yisaka yona va vuya va kume timali lava ni va tivaka va kona a va rhandi vavasati mali ya vona va ti dyela hi voxe va hlengeletana va dya va xava leswi va xavaka ni vona ku cela ngova lavavo va ku i mayini malamala va vombala switoko swo ndzi nga ku swi tshatshani va mbala tiphuma leti hambi to xaviwa tiboxiwi na hambi vo tiboxela miri ya vona hinkwayo yo tshuka vanhu lava i vo tshuka hikuva ha wa ntima ka vanhu lava hi vona va tirhaka ku cela swilo leswi leswo lakani swi tivi ni tiva swi le joni ngopfu a va rhumi hi munhu vanhu lava vo ti rhuma hi ku ntirho lowu wa va wu kotene va wu laveni na Nhlikani va entirhweni a va entirhweni va tirha sweswiya swi va nyika mali hi ku a hi vanhu vo rhandza vavasati na va vona mikhukhwini loko va tshamini va kha va gaya swilo leswiya van'wani va kha va kandza kunene ka tirhiwa laya loko mo vuya mi ta kandza na Nhlikani loko mi famba navusiku mi ta vuya mi swi kandza na Nhlikani loko mi famba na Nhlikani mi ta vuya mi swi kandza navusiku mara va khomiwa vo ka va nga twi na vo xavisa va khomiwa maphorisa ya tirhana na vona laya mara a va twi ene loko munhu a wini a va n'wi koki a we ri wini va famba va n'wi siya munghana va yimeli munghana lava ni vonisa sweswo mina leswi mi swi tivisaka swona ku a va rhumiwi laha ni va vonaka kona
2: ende nga lowunene na vaxumi tatana Khalanga a xiticini a tshemba mi hlayisekile mi chaviseki ya twala nhlokomhaka swinene mani tatana Khalanga swilo leswi swi fambisiwaka hi mfumo hambi swi yo tshama nkarhi wo leha a swi nge cinciwi va ku swa munhu vuzamazama byi nge heli loko tihosi ti nga sukangi andzhaka ku hoxa nenge phela mayini yo tala ni nga vulavula hi leya yi ri hala ka mapulu a yi pfaliwile hi ti-concrete tatana Khalanga yi lo pfuriwa ni vulavula hi ya leyi nga ka hlaniki a yi pfariwile yi pfuliwe hi tihosi ene swilo leswi a swi bohi ku swi pfuriwa hi hosi swi bohaka swi pfuriwa hi mfumo hi ku swi celiwa swi le ka mfumo a swi weli kaka vuhosi ko va misava yi nga ya hosi dasiwa mi kuma na nkarhi waluwa va ku ka Siyandhani ku lava ku pfula airport a hi ya ka Siyandhani yo va misaveni ya ka Siyandhani hosi yi ni ku pfumelelo ya ku yi nyika munhu ndhawu a maka swiyindlwani kumbe a rima a byala mavele swa ku cela mugodi na swin'wana na swin'wana leswi nga endliwa hi mfumo swi fambisiwa hi mfumo hi ku loko vo pfumela ku tihosi leti ti endlaka ku mugodi yi tirha ku nga ri na mfumo xikarhi swi vula ku mugodi hinkwayo loko hosi yo teka vaakatiko va yona yi ku a hi tirheni laha ku fanele ku tirhiwa swi nge heli leswiwa loko tihosi ta ha nghenisa minenge ka timhaka ta tizamazama ku na mugodi kwala ka hlaniki wu le ku tirheni vahlapa va nge fambeli kule va lava ngo pfula ku nga na swicelwa ene va swi tiva ku mugodi luwa a wu pfuliwangi hi mfumo wu endliwa hi munhu vurhangeri lebyi nga kona lebyikulu byi nga kona tipalamende hi byo byi nyikaka tihosi tin'wani matimba a va hembi kokwana mpahlana a va voxe vanhu lava a va endlaka swilo leswiya phela loko aswo nikiwa hi sweswo ku hosi yin'wana yin'wana yi fanele yi pfula mugodi lomu ku nga na mugodi leyi nga fa awu ti ta vuya ngopfu hi ku tihosi hinkwato hi ta ti byela ku pfula ni mugodi na hina hi tirha leswi hi swi vonaka ka tin'wana tihosi ti nga ku swi ndleni leswi leswi nga ta tlhe ti rila andzhaku ka nkarhi hi ku swi vitana makhamba hi ku a ni a ku na mfumo xikarhi lowu nga ta endla ku vurindzi byi va bya xiyimo xa le henhla hela kukulu tatana khalanga mataleni hi mina ni ri kwala Venda a hi xumeni kulu wa munhu
3: hayi Mr. Khalanga hi Mr. Khalanga hawa nhlangano wunene muhaxi hayi ya twala mhaka ya vuyemburiwa ka mugodi swi nga ri nawini hayi ya twala Mr. Khalanga hayi Mr. Khalanga hi mavonelo ya mina Mr. Khalanga leswiwani hayi hi nge swi koti loko ka ha ri na mfumo lowu nga ku fumeni Mr. Khalanga hi nge swi koti hi ku loko hi cheka Mr. Khalanga vanhu va lava celaka mugodi lava voho vo cela mugodi va tlhela va swi tiva ku swilo leswi swi cheriwa leswi va swi kumaka laha mugodini va swi tiva ku swi heleketiwa kwini na swi le rivaleni Mr. Khalanga ku vanhu lavawa hayi va dya ku na vanhu lava va va rhumaka ku ya cela swilo leswiwani loko va celini va nyika voho va swi tiva ku va yisa kwini va kuma timali Mr. Khalanga vo rhumiwa vanhu valava na maphorisa va lava rindzaka kwaleni va swi tiva ku i ti-shift leyi i ya va mani leyi ya va mani va dya na vona maphorisa malama Mr. Khalanga a lexi nga kona Mr. Khalanga a loko ka ha fuma mfumo lowu nga ku fumeni sweswi a la South Africa Mr. Khalanga a ka hana a ku na lexi nga ta famba kahle lexi nga kona Mr. Khalanga o cinca mfumo wa vanhu va ntima hi cinca mfumo wa vanhu va ntima hi ya ka vanhu va nhlongo basa hi ta kota ku wisa maxangu lama hi ma vonaku Mr. Khalanga hinkwaswo swilo leswiwa swi endlekaka la South Africa Mr. Khalanga swi khosa hi mfumo lowu nga ku fumeni vanhu va lava nga kwale henhlahenhla leyi hi vona va khosaku this problem Mr. Khalanga leswi ma ni swi vonisa swona Mr. Khalanga ka vula i ntiyiso a hi cinceni mfumo wa vanhu va ntima hi ya ka mfumo wa vanhu vo basa ya fika November sweswi a va dyi swi fika makumu loko i ku November a hi cinceni mfumo hi votele vanhlongo yo basa swilo swa hina Mr. Khalanga hi laha swi ta famba kahle mitirha yi ta va kona xikolo vana va ta dyondza so loko va dyondzi loko va pasile va tirha kwini sweswo loko a fuma mfumo lowuwa a hi rivaleni Mr. Khalanga swi fana ku lumetela nketana ku ri mavonelo ya xilahla Richard Zamukeri a kaya ku ri ka Nsavulani block 25 leyi muganga wa Tanakata a yeni Mr. Khalanga hi ta vona n'wana until kwale mi nga ta chamile kona Mr. Khalanga mo yingisa hi ya mahlweni tanku
4: Mr. Khalanga, Mr. Khalanga.

0: Ee vhashumi kha langa, vhashumi kha langa. Nhlokomhaka yan'we na ha yi twa, yi le ku twaleni nhlokomhaka. Kha langa mhaka leyiwani ya mugodi leyi, ta vulavula ku za kuva ku late. Loko mo langusa vahasi lava va nga kumeka Mpumalanga lava, per FM liya yi kulukumba ngopfu liya, tivona ti-generator a ti nga laya, ta hina ta fika na voma 8-10. Generator letiya swi leswi tikombaka ku pet generator a ta foma ti rhwaliwe hi nhloko letiya i khampani yi kulukumba ngopfu liya ku na titiraka leti rhwalaka swi leswiya swi yisa maye se swi nge lunghi swi leswi khalanga hikuva hambi loko ri yeri murhangeri wa hina ku yele amutini wa yena na le purasi ra yena ku tirha vanhu vo huma handle se mi ta byela vanhu ku ve ni va nga ti vanhu va le handle ku ri ku hi presidente hi yexe wa kha wa qacha vanhu va le handle va ta tirha le ka yena se ni ta ku yini sweswo ha leswa mani swi nge heli khalanga leswi hi ta vulavula hi vulavula ku za ku va leti hi to vulavulela ku at least radio yi nga miyeli qhuveka yi ya mahlweni mara ha leswiwani ha swi nge tirhi swi nge tirhi murhangeri wa hina lowani ha kahle kahle a nga le ka swona swa ku fambisa tiko loyi a nga le ka swona katsongo swi leswiya feme yi kulukumba ngopfu liya khalanga yi nga ku endliwe lomu godini generator letiya loko mo la ta swi lavisisa kahle mi ku ti te njhani phema ti-generator swi generator swa ku nga xi khoma hi voko swi leswi i ti-generator ta straight leti nguta ha ti rhaliwa hi tiraka ti fa ti chichiwa laha ti nghenisiwa phakani ku tirhiwa so and leswi swa va khomiwe mavonini va ta ya khoto ya kona na khoto ya kona yi nge kombiwi ku vive le khoto kwihi kwihi mara leswi swi kha swi endliwa ku laha swi dlawa vavasati swa kombiwa swa va maphorisa lamo khoto swa ko mara leswi swi timayini ku va ya khoto va fika va tenga hi remind or va hume bail mi nge swi twi swi to helela moyeni ivi ndzhaka nkarhi ku tlhe mi twa ku ve ku khomiwa van'wana futhi sweswo sweswo a ku na lexi nga ta endleka a hi vulavuleni khalanga radio ya mahlweni.
1: Ahee khalanga hayi hayi twa tripika yaleyo vanhu va lava zamazama va nge tshiki va swi kota ku kala va kha va dyisa vanhu mbitsi i ku dyisa mbitsi loko va va rindza kahle va va hlongola va ta suka mara na tihosi loko ti nga yimi naswona mi ta va vona va suka vanhu valava swi vula ku tihosi va yima naswona a ni va endla swilo leswi va kha va va vona ha ta vulavula hi mugodi a hi swi na siku rin'wana na rin'wana ku vulavula hi swona hikuva a va twi vanhu valava vanhu valava va twa yena va tele ngopfu a va hembe vanhu va tele swinene mani ma huri kwala ka mapoko kwa dionona tlula dango
2: khalanga khalanga ihlikani ihlikani khalanga swi twini ku mi pfukini na hina hi pfukini khalanga hi pfukini swinene na xikwembu namuntlha xi hi endlele xambulele ku hisa hi dyambu ra ku ri hisela kule mara ka karhi ka hisa hi ku a julukanini khalanga a ku dibiwi mati huku yi tsutsumini hi ya nghena ka vamakhelwani a yi nga ha swi koti ku yi khoma huku liya a hi vhiteni yi tshika swi vula yini khalanga swi vula ku a ka ha ri na lexi hi nga xi endlaka aka nkama wa sweswi o phula tihola ku va ku pfaliwa timayini ku na vanhu vo tala lava va nga nghenisiwa laha mugodini ku ta va ku pfaleliwe vanhu vo tala ngopfu ku va ku pfuliwa timayini swi ta teka malembe yo tala ku ze ku kumeka vanhu kumbe valungu lava nga ta ta va ta pfuxa timayini letiya hi ku tin'wani ta kona ti tele mati xin'wani xi nga endla ku timayini ti vhi ti lovalova i mhaka ya tiyuniyoni hito tinga endla ngopfu ku timayini ti lova lova hi mhaka ku yin'wani yinoni yi lava mali leyi yin'wani yi lava mali leyi va vhe va nga ha twani ku va fambisa ku yini. Se sweswi lexi nga kona hi ta tshama hi karhi ku i mani a nga endla yini i mani ku a nga endlangi yini. I ku layani maphorisa hi nga ma vula hi ku ma koho laha ka ndhawu liya swa endla va ri kona yini hikuva lava ticoco na swin'wana ene van'wani va vona hi voho va lava endlaku ku vanhu lava va nghena laha mugodini. I ku loko mo vona loko a nghena laha mugodini va n'wi nghenisa laha mugodini ene mi nge pfuki ku mi vone mi twe wun'wana a ku ni lava xaka ra mina ri ta ta nghena laha mugodini ri ya cela nikisan ri ya cela leswa godi lava va yi kumaku hansi hi ku leyi a yaku kona i ndhawu ya le kule na luya a ehlisaka munhu luya a nga swi tivi ku distance ya laya yi fika kwini. Ku ri timayini lexi a va fanele va endla xona a va endlaku timayini leti ti nga la kusuhi ti biyeleliwa laya hambi vo veka ma security security i ta kuma coco ku va zi va nghena laya i mhaka yi lavaku yini yi lavaku swilo leswi swi va na tihosi a phakati swi ta kota ku swi pfale swi pfaleka vona hi vona va nga ta humesa vanhu lava nga ta rinda laha loko biwe drata hayi ku te njhenjhenjhe loko va ta fika va n'wi khoma liya va n'wi hoxa kwalaha mugodini se va sa va tirha leswi va tirhaka swona ma swi vona ku ha nghenise vana va hina aka nghozi ku kumbe hi nghenise va lava va nga ta va va ku a va rindi laya hi ku munhu loko a lava mali wa karhata yi tshukisa na mahlo ngo kandza biriviri swi karhata ngopfu se leswiyani a ho hlamba mavoko hi swi tshika hi ku hi tshami karhi hi vulavule hi swona mara a swi fiki emakumu a i mavonelo ya Richard Maboko la ka Mapove dange a hi tweni van'wana
3: inkomu yi khense swinene hi nga mahlweni hi teka tinqingho timbirhi if not tinharhu hi va hi karhi hi fika makumu na topic ya hina laha ka awara leyiwani nhlikani
4: ahee khalanga vachumi
3: ahee kokwani
4: hi pfukile
3: hi tshama hi pfukile hi ngon'wena
4: hawa hi hlayisiwile a hi ya tala nhlokomhaka hi khalanga hayi leswi swa va zamazama swa mugodi a ni voni ku swi nga ha va na munhu loyi a swi kotaka hi ku mativa khalanga ku humela yini sweswi wun'wana na wun'wana aka ntirho lowu a tirhaka wona a yimelaka wona a nga ha ri ka wona a nga ha tirhi swona i tirhaku nkarhi ku tsakiwa mali i tale mavulelo lama a tihosi ta tiko a ni ri vanhu lavaya loko va fika va fanele va biza kwala tikweni se ri nge pfumeli ku vanga va va nga tirhi ku na vona va le ku ngheni ene pulasi na vana va kwalomu va tukureri ra South Africa va pfuneka na vona hi ku loko va karhi va cela vanhu lavaya van'wani va famba va va hlantswela swilo leswiya van'wani va karhi va cela na vona va lava nga na vuswikoti swilo leswiya i mpela va na vanhu lava tirhelaka vona hi ku loko va karhi va swi hlantswa va kuma swiribyani leswiya va yisa kwalomu swi lavekaku kona munhu a xava a va nyika leyi a nga ta va nyika yona mali na vana va South Africa yaleyi va ku tiva lomu ku xavisiwa kona hi ku van'wani va pfa va humelela va swi hlantswa va swi heleketa se mina a ni voni hi ku a ku na la va nga ta fikiseriwa voko lava ndzamandzamaku na ku hanaka varindzi va hina vana lava ngete hi vona va nga ta hi rindza va rindza tiko va ka Justin na vona va na vona a ni ri i vanhu na vona va lava mali leswi swi onhaku aka swilo hinkwaswo i ku caca mali a ka ha na loyi a tirhaku mali a nga yi caci vanhu va va ya hambi vo khomiwa va na mali a mi kona ku futhi va ya swikokisini leswi van'wani va ya ku kona va fika va vekiwa ndhawini loko va vekiwa ndhawu ivi va yi phurumulela va yi phurumulela yi ku mo i nga yi tshiki laha a nga kona lowo wo tshika mali kondo ri nge tshiki ximanga xi nge tshiki kona ka caca se ve nge swi koti loko mali leswi swa Samani aso antsuku ngakisa kwini kwa American loka ari na mani kananga akona munhu akatirha ntiso akantirwa yena ita tira akare angenelela na yena avana xanda ka leswa swi arisiwaku vathava ku yinjana ri khungu wa ku kona kwala ha mitirhweni ya vona hikuva va dya ku kona va huma va ya tlhelo va ya dya mali yin'wana ku ri ku a karhi a hola a loka ha ri na riseto lo byo pfumala mitirhi khalani a ku na mugodi lowu nga ta za wu fa a ku na nchumu vanhu vo to tirha hwayahwaya hikuva mina vana va laha va pfuneka kona i nkomu khalani
3: inkomu yi khense swinene
4: a ku tali khalanga
3: inkomu ni ta kombela ku teka tinqingho timbirhi hi va hi karhi hi pfala topic ya hina le ka ori liyambirhi ya ori ya ku hetelela vuyeni bya hina byi ta va byi ri koho already se va koho kwala tilweni ta vahaxi enhlikani enhlikani hina hi tshama hi pfukini hi ngo
5: n'wini ni vona ku ri ndlela hi yin'we ntsena ya ku heta swizamazama tihosi varindzi me ni vona ku ri va nghenisa hi mhaka ta ku vona ko lava va nga vona va nge hi voho lavakulu va vekelaku na tihosi milawu va vekela na vo maphorisa hinkwao milawu va yima na mhaka leyi se vuza va fika laha na vo va vonaku swa ku swi hi pfuna yini ku lwa na swilo leswi varhangeri va hina va lavaku swoho a yo tidyela sweswi hi swi kumaku na hina xikombiso xa ku vurhangeri bya hina wa le national va yima na mhaka leyi va tsundzukaka mali ya makete van'wanyani mugodi wo tivikini wu va pfalela va lava va tizamazama ku ri va vuye va humesa timali ta tiko leri va ya va ya lwa ku humesa vanhu lavaya a va ta tsakisa yini ku ya va humesa ku ve voho a va na xiave a ka mhaka mitirho ya voho va karhi va lwa na swona a ni lava ta vava va tshikini ku va ze va endla kwahalaya va ku sweswi va nga nghenisa swo va ta humesa swona se me ni vona ku ri hi pilwa hi ngo bana hi nyoka yo hanya hi za hi luma vaendli va timhaka hi va tshikini ene kumbe va thoriwa hi hina loko kontraka ya vo yi hela va famba va ku tshila mitirho va ku va lava ku thoriwa ivi hi va thola mara loko hi heta ku va thola a mi nga ha va voni la mitini hi torila hinkwaswo sweswi a va hi tshembisa e mati ya kwini a va ha yi ngheni e mapatu ya kwini a va ha yi ngheni mehe lexi ni xi vonaku a hi tholeni vanhu lava nga hlayisaku tiko leri loko va famba na a hi laveni ku tiva kahle ku hi va hi va nga hlayisaku lava va nga tsandzeka a hi va suseni loko hi thola ku hela 5 years va tsandzeka a hi cinceni hi nga ri hi karhele lawa ku ya thola
3: kokwani khonzi khensa swinene
5: va thola va lavaya hi tiro rila vanhu lava va tlhewa ku hi vanhu lava ku hala mugodini
3: kokwani khonzi khensa swinene nkomo
6: rula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko joyine a ri marovela funeral services joyina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joyina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekile enhlokweni leswaku ti-price ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri 13

0: Right, hlikana ka mbangiseri ba mina. Comment lana wa timinete ku be awara ya mbiri awara ku hetelela le ka nongono kwa GSR Talk. Tata, e hlikana mamkeri.
1: Aye aye muhashi wa GSR.
0: Mire njani?
1: Ai pfukile.
0: Mm.
1: Ngo bona.
0: Awa hina hi tshama hi pfukile.
1: I sona.
0: A khensa swinene moti tipisa mabiti na ku misuka kwimi khomeleni nhlikani lowu.
1: Oh, mina hi mina Baloyi SS ni suka aka Association of Traditional Leaders ya laha Giyani leyi nga nhlangano lowu yimelaka tihosi. Se lexi nga endla ku ri hi ta laha namuntlha i mhaka ya ku va hi ri eka kungu ra ku macha hi ya ePolokwane hi heleketa memorandum ya hina eka tindhawu timbirhi leti ku nga ka ofisi ya Premier ni le High Court ya Limpopo. Xivutiso xi nga va kona xa ku ri hi macha hikwalaho ka yini. Mi ta tsundzuka hi 1994 loko mfumo wa mani na mani wu va kona. Ku vuye ku vuriwa leswaku ri vuhosi lebyi nga lahlekeriwa hi vulawuri kumbe lava nga lahlekeriwa hi vuhosi bya vona hi ku susiwa lomuya na lomuya va yisiwa kun'wana hi mfumo lowu a wu ri kona. Ku sukela hi 1927 eka vuhosi bya vona a va claim vuhosi bya vona swilo swi kota ku tshamiseka ivi ku endliwa ti-commissions leti ti nga va kona. Ku fana na va Nhlapho Commission which was national, ku va na va Ralushai Commission na va Khatla Commission leti ti nga thoriwa laha eLimpopo province leswaku ti kota ku lavisisa swilo swo swoleswo swa vuhosi lebyi byi lahlekeriweke byi lahlekeleke lava a va ri na vuhosi hi minkarhi yaleyo. Se lexi xi endlaka ku ri hi macha sweswi hi kotile ku muvha hi ndlela yaleyo ku va na ti-commissions totoleto ti endla mitirho ya tona. Loko ti endlile ti-investigator ti lavisisa ti ya ti ya kuma leswaku ri ti endla ti-recommendations va yisa eka ti-office ta Premier. Loko va yisa va kombisa leswaku swona vona va swi vonisi leswi loko Premier a implementa leswi a nga va nga kuma swona ivi a approve va fika laha ku hlanganiwaka na ti-probleme swinene laha ku sungulaka timhaka ta ti-courts. Loko ku fika ku sungula ti-courts totoleto swi endla ku ri swilo se swi hambana swi nga havi hi ndlela leyi a swi fanele swi fambe hi yona. Hikuva mi ta tsundzuka ku ri hi ku ya hi constitution ya South Africa yi endle leswaku ri ku va ku ri na milawu yo karhi yo fana na va Traditional and Cohesion Leadership Act, ku va na va leswiya swa va the Traditional Leadership Institutions Act na yin'wana milawu leyi vulavulaka hileswaku vuhosi byi va byi ri kona eka vanhu lava byi va lahlekeleke. Se swilo leswi swi kumeka swi nga ri ku fambeni. Se hi swona leswi nga endla ku ri hi yima hi milenge nkarhi wu nga hundza hi macha. Loko hi machile Premier ivi a fika laha ngeteri no mina ni ta rhumela committee leyi nga ta famba hi investigator hi vitana leswaku it's a provincial task team leyi nga ta ta yi ta lavisisa swilo leswi hi rilaka hi swona. So laha hi nga kona namuntlha hi langutela mahlo ya zela ya tshuka. Loko yi ta va yi endlise sweswo yi ta yi tlhela yi vuya yi ta hi ya hi ya kuma ku ri amahlweni a ka hayeki ko hwi. Ematshan'wini ya ku hi kuma nhlamulo ya ku ri report ya hina yi yimise leswi ya tihosi leti hi nga na tona a hi kumi nchumu ho langutela hi karhala ku yiwa tikhoto ku yiwa hala na hala swi fana na kwala. Se hi swona leswi endlaka leswaku ri hina hi kunguhata kungu ra ku ri noho hi ti-28 ta October n'hweti yona leyi hi ya kona ePolokwane ofisini ya Premier ne le High Court. Why? I ku va ha vaviseka swilo swa hina a swi fambi a hi kumi nhlamulo va ka Premier a va se hi hlamula ku fika na sweswi. Se hi swona leswi endlaka leswaku ri hi ta laha namuntlha hi ta heta ku eka ti-communities hinkwato leti ti nga kona leti ti kumekaka ti karhi ti khumbeka ni byin'wana vuhosi lebyi byi lavaka ku hi joyina eka rendzo leri hi ndlela leswaku ri va swi tiva namuntlha ku ri ha va rhamba ti-28 October hi ya kona laha hi nga ta macha hi yisa ti-memorandum totoleto eka ofisi ya Premier ni le High Court. I swivilelo leswi hi nga na swona swi nga endla leswaku hi ta namuntlha haleni.
0: Ni kombela mi tlhela mi hi longoloxela swivilelo leswi endlaka leswaku mi kuma macha hi ku komisa vayingiseri va kota ku tlhela va swi twisisa kahle.
1: Okay, lexi endlaka ku hi ku ri ha macha i ku ri tihosi leti hi nga na tona lahaya swilo swa tona a swi fambi. Loko Khatla Commission yi vurile ku ri vuhosi i bya mani kumbe yi lavisisile yi kuma leswaku ri vuhosi lebyi i bya vuhosi byo karhi a swi implementiwi swo tshikisiwa sweswiya ivi ku languteriwa ku nga vi na nhlangano yo baleka ngati. Se hi swona leswi endlaku ti hosi leti ka hina letiwani ti twa ku vava ivi hi ri Association of Traditional Leaders hi ku swantswa hi yimela swirilo leswi hikuva a ku fambi nchumu ku lo hwi loko ku yiwa at court swilo a swi fambi tin'wani ti-case ti fika ti tirahiwa ti tlhelela endzhaku ku ri ku commission yi tirhile leyi nga investigator yi lavisa swilo leswi laha hi nga kona phela hi le ka the so-called section 59 of subsection 2 ya Constitution of South Africa laha premier va nga endla leswaku ri va rhumela ti-committees leti nga famba ti-investigator swa vuhosi leswi kambe loko ti endlile a ku kumeki nhlamulo a hi kumi nhlamulo hi yile hi ti-6 May lembe leriwani eka ofisi ya premier hi ri association va ku ri va ha ta langutisa report liya va ha ku yi kuma hi xatolo xa kona kusukela nkarhi walowo ku ta fika sweswi a hi kumi nhlamulo leswi hi swi twaku ho ya hi ya kuma ku ri tihosi tin'wani se ti twisiwa ku vava mi kuma ku un'wana u susiwa vuhosini un'wanyani u tsemeriwa muholo un'wanyani raha ta banga a ku tsemeni why hi nga kumi nhlamulo ya hina a ni ri loko munhu a tsale papila a tsalela un'wana ku hlamuriwa yena na se hina hi ri Association of Traditional Leaders a hi kumi nhlamulo ho vona tihosi ta hina ti sungula ku twisiwa ku vava hi ku a se swi ta njhani leswiwa why hi nga kumi nhlamulo ya hina hi londzerile ku ta fika na sweswi a hi kumi nhlamulo that is why hi ku ri no ha tlhelela hi ya a kumachini ene sweswi hi ta huma hi tinomboro letikulukumba swinene hi expecta ku ri hi nga va hi ri vo 350 to 400 or more na timovha na mabasi lawa hi expecta ku ri ya nga va ya ri more than 10 hi leswi swi nga endla ku ri hi ta laha namuntlha and will be going there xikombelo xa hina xi pasisiwile xi pfumeleriwile hi lo yimela siku ri ra 28 October leswaku hi kota ku va hi ya kona kwalaho
0: a hi languteni ka rixaka ra hina Vatsonga leswaku yi koho hosi leyi so far yi nga susiwa ke ivi ku susiwa ka yona swi tikomba u nga swi twisiseki
1: yes i ntiyiso mahaxi a swi twisiseki a swi twisiseki hi ndlela leyi loko gatla commission na ralushaye ti fambile ti-investigator ti fambe ti lavisisa eka ti-communities totoleto ti kuma ni vanhu lava nga vanhu va khale va nga na history ya ku vuhosi lebyi i bya ka mani lebyi i bya ka mani lebyi i bya ka mani va researchile va va na vumbhoni bya kona ivi va swi teka va recommenda va ku ri ka premier hina hi lavisisile hi kume leswi na leswi na leswi se lexi fikaka xihlupha xihlupha loko luya a kumekaku a nga winanga vuhosi byi nga ri bya yena u suka a ya nghenisa mhaka ya ti-courts loko ku ya ku ya nghena mhaka ya ti-courts lava le ti-court va fika va opposa leswi swi nga endliwa hi premier na ti-commission leti a nga ti thola se hi ta yisa ku yini emahlweni hi ku ri lavaya va tirhile va yini va ya investigator lava ti-commission lavaya va le high court a va yangi a va swi vonangi ni kasi lavaya va yile va ya swi vona practically va vutisana va tlhela va va na ti-records van'wani va kona va vula na vumbhoni mi kuma yin'wani ya tihosi totoleto yi ku mina ni nyikiwe vuhosi hi mfumo wa apartheid se xilo xo nyikiwa a hi xilo lexi nga xa we phela a swi fani na ku teka timanga i nyika munhu avokweni kumbe ku tshova xifaki i ku teka lexi no ku nyika byi na laha byi sukaka kona vuhosi lebyiwani ene ku na ti-records history ya komba ku ri swi yimise leswi na leswi na leswi na leswi se hi swona leswi endlaka hi ku ri heyi hi lava ku ta hi vona kahle loko ku ri ku hala ti-courts ku na swin'wana ku fanele ku va na improvement yo karhi eka milawu kumbe maendlelo yo karhi kumbe certain bodies leti ti fanelaka ku langutana na swona a ti nghenelele ti hi pfuna because hi fika laha hi sitakaka premier loko a ku i ya wupela dyambu ti-courts ti kongoma vuhuma dyambu se hi yisa ku yini emahlweni hi swona leswi endlaka hi ku ri no laha ha macha misava hinkwayo kumbe South Africa hinkwayo yi swi vona hambi ku ri va president na va MEC na va minister hi lava va swi tiva even the chief justice hi lava va swi tiva ku ri ku endleka yini laha etikweni hi yisa ku yini emahlweni loko hi karhi hi ba xindiwandiwani so hi nga koti ku kuloloka hi ya emahlweni na
0: lexi xi endlaka leswaku mi tikuma mi lava ku ya ecourt kumbexani ku macha mini mi heleketa memorandum eka office leyi mi vulavulaka hi yona mi vona onge swi ta hetelela swi tekeriwa enhlokweni ku va na ku cinca ku suka ku hlukumeziwa tihosi hi ku ya hi leswi mi vulaka swona
1: yes leswi hi swi vonisaka swona hi vona ku ta va na ku cinca hikuva loko hi yile lahaya ne a hi nga heleli kona sweswi hi tibyele ku ri will even move further hi ta muva hi ya na le ka office ya Minister of Justice, Minister of Culture, the Presidency and the Chief Justice. Hi lava ku ri va hi langutisela yona mhaka le, even the Public Service Commission and the National House of Traditional Leaders will also engage so fana na va Human Rights Commission na va the Public Protector ku ri va kota ku hi pfuna ku ri I yini lexi xi nga endliwaka loko swilo swi karhi swi jikajika laha, hikuva milawu yi kona leyi seketelaka ku vuhosi lebyiwani bya tihosi lebyi a ti yimahlweni. Like now va kumeka va karhi va tirhisa le High Court leyi va tirhisa nawu lowuya hi nge I Act number 68 of 1951. 1951 ku ta fika sweswi I malembe yo tala ngo 75 years. Hi nga tirhisa nawu lowu nga khala bya 75 years mara a tikweni ro fana leri, swi vula ku mihleketo ya hina yi le ka 75 years backwards. Hayi, mina na ara ni nge pfumeli sweswo, hikuva lahaya that act has been repealed by the Black Authorities Act number 13 of 2010. Yi repeala yona leya ya 1951 mara a ku na implementation kusuka kona. Liya ya Limpopo Province Black Authorities Act number 3 of 2011 yi repeala yona that act number 68 of 1951 leyi nga ku tirhisiweni hi ti High Court. Why ku tlheriwa ku ya tirhisiwa act ya nawu wa malembe ya 75 ku tshikiwa leyi nga na malembe ya kwala kusuhi ya nga va ku ya ri 11 kumbe 15? Why hi tirhisa swa khale? Hi lava ku kumuvhiwa ku ya mahlweni because legislation reads so that act number 68 of 1951 has been repealed. If it's repealed, a ku tirhisiwi leyi nga repeala act ku nga leya Limpopo Province Black Authorities Act number 3 of 2011. Hi lava ku va na implementation, va nga yi jikajiki. Hi leswi swi endlaka ku hi vilela ku ri loko milawu yi ri kona why yi nga tirhisiwi kasi na.
2: 0608875942 ai buleni na tatana Baloyi la. Ni vule swona musa. Okay.
1: Swona musa.
2: A kenza. Ai buleni na tatana Baloyi ti mhaka leti ndzi ta ku heleketa memorandamu ka mhaka ya swivilelo swa site ra vuhosi ku tengisana loko nga kona ku ya ti-court loko nga kona ku va kha ku lweriwa byona vuhosi. A ni tivi ku mi va mi yima ka tlhelo ra hosi yo karhi kumbe mi languta hi ku ya hi mhaka leswi yi nga tshamisa hi swona.
1: Ya hina hi ya hi ku ya hi leswi mhaka yi nga tshamisa hi swona ivi ku tlhela ku va na vumbhoni bya tihosi to karhi leti ti nga ku tikeriweni sweswi. Ma vona loko hosi yi susiwa avuhosini yi tlhela yi tsemeriwa muholo yi ri na swikweleti na timovha yi ri na ndyangu lowu yi wu hlayisaka yi na vana yi na ti-insurance yi na swi se hi twa swi hi imbarasa ngopfu loko swi fika kwa and swi endlisiwa xileswi hina hi ri association hi yimele nhlamulo a hi kumi wo twa ku hayi a ku yiweka hosi yo karhi karhi karhi yi endliwe leswi rin a ku yiweka hosi yo karhi karhi karhi yi endliwe leswi. Swileswiya swa ti-community authorities leti ti vulavuriwaka ti nga endliwa hi minkarhi yaliyani ku fana na vatwananani vatiyani varungulani vakhensani yini yini yini i swilo leswi hi lavaka ku ri swi disestablishiwa ku va na leswi swi nga fanela hosi yi kota ku tiyimela hi va hosi hi tiko ra yona, hayi ku ri hosi yi tekeriwa vuhosi na ti-village letiya ta yona ti yisiwa aka munhu wun'wanyani va ku ri i ta i bya yena vuhosi byebyo. Mara nawu wu ri kona lowu vulaka ene na khomixini yi tirhile a hi koti ku swi twisisa ku ri hi loko se ku humelela yini ho tshika ndlela hi chochovela yini ho va ndlela yi ri open yi kha yi tikomba ku ndlela hi leyi ku nga milawu leyi fanela ku yi tirhisiwa na.
2: A hi twineni vayingiseri va mina hi nga va hi ri na toho tihosi leti ti nga susiwa ka vuhosi mi kuma ka ri hosi mara yi susiwini kwala a Limpopo.
1: Yes swi kona sweswo hi twe swi ri mihlolo yi kulukumba ngopfu na loko ni swi hleketa ni tshamelani ni twa ni vaviseka swinene swi hi vavisa ngopfu swi kona sweswo kwala Limpopo leswi.
2: Ene loko ku ri na ti-courtlet na hinkwaswo n'wa mi koti ku va mi ahluli.
1: Loko ku ri na ti-court letiwani va ta mi byela ku ri a High Court ku vulavula ti-senior councils ti-lawyer leti ya tikulukumba hambi hina hi karhi hi swi vona ku swi yimisele swin'wana ha swi jaja hi hexe loko hi tshamile ku hamara lahawani a leswi a swi basangi leswi se kwaleti high court totoleto ba ri ku nghena ti senior council ku nga ti lawyer leti kulu ti ta fika ti vulavula xilungu xa tona kwala haya mara loko swi karhi swi vulavuriwa maswito ku ra lawani ongeti hi le ku retisiweni la hi leswi swi va ku swi karhi swi humelela that is why hi lava ku enda this match hi ku this will be the huge match leyi hi nga ta yi endla laha eLimpopo na ku tlhela ku va association leyi nga ta sungula ku yisa a memorandum a high court hi te research we are brave enough to do that I love to take a take on it
2: loko hosi leyi susiwa kumbe leti mbulavulaka hi toko

0: Inkomi can see. Alright, 060-88-7-5-9-4-2. Hey, Mr. Nkuzani, man, what are you doing, man? Look, Nzani, you can get Mr. Nkuzani. Hey, man, what are you doing, man? What are you doing, man? Inthikari, ma'am, Kerry.
1: Inthikari.
0: I'm Jani.
1: Ikona nimtwini kumpuki.
0: Mm.
1: Bo ni kombisanyana kuna novel enwani ngatsalwa hi George Orwell.
0: Mm.
1: Aku all animals are equal, but some of animals are more than equal than others. Ileswi namuntlha sweswi mi kuma ku tihosi ta hina ti le ku xanisekile. Laha tindlopfu ti lwaku kona byasi bya xaniseka. Hi leswi hi tlheletaku ndhaku ku hi nga heti swilo leswi hi nga swi sungula maybe 10 years ago. So, the global war is 2011. They turned on Vega now. And then, the office, the government, the school, the government, the government, the government, the government, the government, the government, the government, the government, the government, the government, the government, the government, the government, the government, the government, the government, the government, the in your book, even a Hosun Kuli Abatonga Machangan. Mara, I never know you on a local in that summer, auntie. It turned out okay. I am making him child about Hosun Kulu. Thereafter, I come at development, la la la la tiquin. Kumbe, I'm Kangania. In the court, Umelera, because Kunava Wanyan, Lava Tenda, Batiango. Mitsarwe, I think what one of them, Monkan and Lambert Seniors is so tough. I'm sorry, I'm not a bula. That's why we don't have a one dude. It's like that I've been getting on Ganagan Monkey and come on my belt. So, should the comba card go? Do not have an even go card. Now, oh, see, yeah, Ina, as I'm Ganga, they have a dingama, Zingwa Mankena, Basani, Eka Yakashmange, Sutanatania. What he will have been an hour to some element that will my 83 and was about. Right, cool. Shana was a man, come on a man. One combi film was in my song. And in a Sutiva, Nisland, there is in these. What I do, Miss Figa Super Wayan, undermine a moon, Sukamun Tegara Maliaena, or Sukamun Chicha, Rumu Vekin, Munam Consertan, Sanyo Missanya. I don't do that and show. And my poeta, because in a lava service deliver. Playing when I'm going to host in a now on a big wago, the host man. You could call me so much. I should be angry, come on, go take away and a while I said, there are a mental coma. Good luck, one song. Could I she would have learned one or she would have one? She read, who was at the school now. Na mina kwala ni nga ni kwa kona pana ni teka kona even loko na wesi jana nyana kwala sweswi swi ta ndzhaku hinkwenu hi va na ku twanana se hi ta tikuma hi va na hosinkulu ya Vatsonga Machangana swa nyumisa leswi hi nga ku swi endleni and mina a ni mina swo leswi swi nga ndliwa because office ya premier a yi nga ta rhumela munhu ku fambe ya veka hosi mani ya veka hosi mani I just close school fambe veka hosi mani fambe ya veka hosi mani and Mr. Baskov Makam, I'm below Kurubanganaga agriculture. Our Kelly and Dagua, our Bustago, in the Shishing and Dagumin Ruma, and down your car, Navaka Hosin, and our car, Navaka Hosin, and a premier. Namusa system is at the changing. Why men and consulting in Kelly and Dagua consult our hour in the gate? If you are saying under an apology, now what apologize the local in the city? If you are. So say, come back on the wood. After telling them that way, what I would like to host it to host it to host. But the moon will allow you to go and you go out of one of our gongona. It allow you to go and you go out of a cram at the guy at the center. Why not some go out and go? You got a one man's up with a wood. Say, you look on Sammy and Vakurkumbala, what is the one lover? What a stress is a wood. I have a host in cool. I find it to see it in that Magada to host. Na the book of the one negative pieces, not that the air will have a run along. If I am care, if it's a little bit of a bag and a well, I'll ask Namaga Dungi. I love development. Sweswa loko ndzi suka Benson hi vakulukumba ni kani famba ni aka magola ni nga teka kona. Ni vona development na tele ka papa. Amakwatini hi lava sweswo. Loko ni famba ni amuketi pulukwana. Ni vona development na tele ka papa kusuka magonya ekaya ri aka hana gevele eka kuma gevele ka ndyangu kuri ku hinike vanhu ku va tshama. Se loko ha na ku ta vala vuhi vuhosi ku na van'wanyana that's why ni ku George Orwell i vuleka ta ku all animals are equal but some animals are more than equal than others. And va ti endla vona phela mina ni hetelele muhaxi ni decide ku va kulukumbala loko ho swi kota a hi tona strike strike yi sungula kwalaa gandanani ka Mashavela a ku hundzi movha la until premier a ta ta hi byela ku a yi rhume njhani ebioscope ku a ta veka tihosi leti namuntlha ku backfire wa ku wena i nga ha holi phela munhu loko n'wi byela ku nga ha holi fanele wa n'wi tikisela a fana na mina ni nga le vhin bikoni sayineni ku loko n'hweti hela va ta ni nika ni tshamela kaya mara loko i tekela mani munhu muholo wa yena i nga n'wi consultanga swa nyumisanyana a hi swi landzeleseni swilo leswiwani hi ri vatsonga machangana hi yimelelana hi pfumela ku leyi wa ndhawu a ya mina na hambi ri ya mina yimani n'wi nyika a dya na yena no problem se hi ta kota ku kuma hosi nkulu ya vatsonga machangana tima radio loko fonerile ya xivongo tirhisa masiri na mukhensa
0: Inkomo iKensing. Antem lokhlamo hlamula.
2: Yes. Ya, inkomo hashi. Yes, vula uri leswi a swi ka swi vulavula swi ni vuyisana kambe laha ya ka kuri a swi nga helang ntsena kwa laha ka premier. Loko hi hlanganile na bona va tiri ku ta va na mediation, leswi a swa ku vulavurisana, un'wana a teka stand lexi, un'wana a teka lexi, un'wana a teka lexi, un'wana a teka lexi. Mara loko ni swi langutisa mina ni vona onge ti laya a ko va ku khomisa munhu un'wana ribyi dyambu ripela rixa ripela a talela hi nambu na ku va ripela ku va na xinyana loko va ha langutele sweswo tihosteta va endliwa sweswo swo susiwa va ha langutele nhlamulo ya ku ta vulavuriwa a ka ha endliwi swona halaha u susiwa hosi na sweswi hi vulavulaka ku na van'wana lava banga ri nga va landzaka sweswi lava va nga yima va nga yimela mediation yaleko ku vulavurisaniwa na hosi yin'wanyana mara swi nga endleka swi tlhela swi famba hi ndlela yaleyo wayi ku nga ri na ntiyiso aka mfumo mara wu ri wona mfumo loko ku rhanga government wu nga vi na ntiyiso vanhu ntsena va ta ya kwina hi swin'wana swa swona leswi hi vavisaka swoswoleswo kasi na yona yaliya yo vulavurisana a yi bohi liya hi nga chuhisana van'wani va sungula ku chuha va ku ri hayi mfumo lowu wa hina wu nge pfumeli va ta endla ku rhandza ka vona no a ku na munhu loyi a nga ta endla ku rhandza ka yena i fanele a endla leswi ntiyiso wa history ya vuhosi yi nga yimisa xiswona yi nga xisani ni se hi swona leswi swi hi vavisaka ngopfu tihosi to tele ta ha rindzeleke ku ri ku ta vulavurisaniwa ematshan'wini yo yi kickstarta bolo ku vulavurisaniwa a ku vulavurisaniwa o jumiwa ku fana na le ka wrestling loko a tlakusele bandi a henhla munhu a fika biwa hansi ka ndleva a wela hansi va teka bandi hi swona leswi hi fanele ku hanyisa swona loko hi ri mfumo sweswo na swi hi vavisa ngopfu i swilo leswi nga humelela swilo leswi hi swi vulavulaka
0: all right a hi tweneni van'wanyana hlikani mamukeri
3: ahee baba
0: ahe minjhani
3: mpfukile
0: tshama hi pfukile ngon'wena
3: aa hlasiwile kula tima radio na mina ni time radio na baloyi u ni miehleketo mimbirhi lowo tima radio va ku loko ho yima ximuweni hi pfala patu ende loko hi pfale patu leriwani hi ri pfala xinawu ku yiwa ka magistrata wa Giyani na tihofisi hinkwato ta Giyani ti swi tiva hambi yena premier a swi tiva ku hi siku ro karhi ku ya ku pfariweni ka patu ri pfariwaku ku laviwa yena laha ximuweni laya hi ti hi ta vulavula mhaka leyiwani hi ku yena futhi swi nga n'wi olovela hi ku u na swilo swo switirhisiwa leswi a nga taku hi swona laha hi nga kona a ta hi hlamisela kahle ku ri no kahlekahle ku humelele yini laniwari a ni ri sweswiwani na loko ni yingiserile ku vana ku va hi ti-twenty something ro nkarhi wa n'wana van'wana va nga va nga ri na yo khandziya van'wanyana va nga va ri na na timovha ti helele petrolo na swilo swo talatala mara loko kusuka sweswiwani wo nghena laya na matrafiki va ta kona va tiva ku hi nkarhi wo tani ku ta va na a peaceful march lowu nga ta va wu lava premier loko kahle kumbe yena premier loko ku a vula ku swi ta swi nge a nga teka decision yin'wanyana yo antswa a ni tivi ni vulavula hi rito ra tima radio na baloni vanhu lava mbirhi lavana baloni va na miehleketo yin'wanyana leyo na vanhu lava va nga tsakelaku ku tshinela va tshinela va nga tsandzekaku ku ya a Polokwane mara a ximuwini va nga swi kota ku ya a ku ri mianakanyo ya mina yeleyo yo ni va seketela hinkwavo vakulu kumbe va lava mbirhi wo ka a nga ti ku hi nga teka rini leri antswaku ku a ni ri hinkwerhu ka hina hi pfumeleriwile ku hi nga tereka ende hi terekela lexo karhi ende na mahosi va lava nga kona va nga va va ri kusuhani kumbexana hi ngono hi karhi hi vulavula sweswiwani van'wanyani hi ku vanhu tihosi vanhu vo jikajika i ku va loko va tshamele kun'wanyana na ku swi twaswo swi hi nga ku vulavuleni a va ri ku mava mhaka ya kona i miehleketo ya mina leyo khalanga na khalanga kwalano mina ni ku a ni swi seketele hi tima radio hi ku hi namba hi va n'wina ni phu kwalano na hina hi phuwa leyi no hi swona mo yi yingisela
0: inkomi khense swinene. Alright, ay kumbe ndlaba ka 0608875942 na ku hi rhumela ti voice note ku na lava ri enhlekani lowunene vakon'wani a ni kombela ku vutiseriwa ku vuyeni byebyo mi nga na byona xana hosi Khakhala i nga ha pfuka yi kumile vukosi bya yona ke va inkomu
2: okay inkomu mahaxi no i xivutiso xa kahle xexo hosi Khakhala va ta byi kuma vuhosi bya vona hi ku ya hi ndlela leyi hi fambaka hi yona hikuva loko hi langutisile lahaya vo lo tshuka va khungiwile hi lexi ya va nge interdict loko Khatla commission yi ta va yi vurile yi recommendile leswaku vuhosi i bya vona ivi loko premier andla implementation a humesa gazette ku fanele ku vekiwa hosi ku sungula ti-challenges ti ta ti-courts ivi va interdictiwa ku nga ku khunguwa ku fana na ximpfundlani loko munhu a khunguwe ximpfundlani va ku ha ha lava va endla just to interdict va ku a nge move so hi yona leyi hi nga ku yilweni sweswiwani ya ku ri hi kota ku ya amahlweni hi vulavula hi ndlela ya leyi a hi karhi hi vulavula hi yona va premier a va hi nyiki ti-reports i ti-reports tin'wani ta leti hi ti lavaka eka vuhosi byebyo ku katsa na lava van'wanyana ku katsa na lava va nga susiwa aka tindhawu tin'wani va ya vekiwa ehansi ka hosi yin'wani loko minkarhi liya ya va jijini se hi swona leswi hi nga ku lweni naswona sweswoleswo so timhaka totoleto ta ha ri ku landzelerisiweni hi tona leti ti wela kwalaha ka tinhlamulo leti hi ti lavaka kusuka eka premier loko swi ya hala ti-court va fika va vulavula switori swa vona
0: right 0608875942 hi tonini la
4: ende ngalo unene na vaxumi tatana Khalanga a xitichini a tshemba mihlayisekile na muchaviseki mani tatana Khalanga vuyeni bya hina ha byi twa ende mina na byi seketela byi tele ngopfu kungundzwani lebyi endlekaku hi swa vuhosi tatana Khalanga vanhu vo tala a hi tihosi lomu matikweni ya van'wani loko va va ku bangabangaku tatana Khalanga tihosi leswiwani vanhu vo tala va tekeriwe matiko ya vona hi mhaka ya ti-tribal leswiya swo hosi yo karhi hi ku kwale ya mina tribal mi ta tirhisana na tribal ya le kwihikwihi se hi ku layani a tribal na swigandlu ku fanele ku tirha swa kwalaya vanhu va va tekeriwa vuhosi a hi tihosi vanhu lava bangelaka vanhu vuhosi ni nge yi kule mo langutisi hosi maswanganyi kwa va n'wi tekela swa yena masi ya ri xivangala laha hi xivhenda dyambu xilo hosi tatana Khalanga vanhu va lava a va endli matimba va nga heli mandla ni ri a va yi a henhla ni le hansi hi ku ka xivulavuri xin'wani xa ka nhlaniki ni twe xi ku sweswi va nga za va ya khoto va ginini a va nge he tlheleli futhi va ka maswanganyi yi pfarini khoto hi lero ma ni tivi hambi va ka maswanganyi loko va lava ku fika khoto vo to tlherisiwa kwalayani voni va vulavula va tlhela va ti pfinyinga se la ni nga swi vona ku na vutsotsi ku hava ku munhu a pfaleriwa ku ya mangala kumbe ku pfaleriwa ku ya hambi ko winiwa high court se a ni ta vula ku goza ra n'wina leri mi nga ri teka ey vanani na matimba ka rona ku vulavula ntiyiso vanani na matimba vukungundzwani byi kulukumba ngopfu tatana khalanga na muchaviseki i nkomu mataleni mina ni ri la vhela
5: ahe van'wana nga dona inhlikani van'wana ngo nhlokomhaka leyi hi le ku yi tweni va tiva van'wana nga dona yi ni humesa mihloti ya ngati leswi tihosi ti ndlaku swona van'wana ngo wa swi vona loko komiti yaleyo yi va ra vurini na va verluxa hi yaloye va vulavurile va hetini va veka munhu vuhosi bya yena van'wana ngo sweswi va tlhe va byi tlherisela andzhaku van'wana nga dona leswi swi endlaku hi tihosi leti nga kona leta vafana leti a van'wana nga dona a tile ku endleka swona vakulukumba mi nga heli ntamu lwela ni tihosi leti nga yiveriwa vuhosi bya tona hi yima na n'wina van'wana nga dona swa vava swa vava mali ya mfumo van'wana nga dona hambi wo mina a ni hosi i nge yi teve nge ku nyiki mali leyi a yi hola hi mina ku wena i yi hola a swi kona van'wana nga dona mali ya mfumo oh tihosi leti nga kona van'wana nga ti hi twisa ku vava mara siku rin'wani van'wana ngo xikwembu xi ta hi hlamulela yanani mahlweni vakulukumba mi lwela vuhosi bya tihosi ni khensile van'wana nga dona khensi swinene n'wana wa mina exi mihloti ya mina yi xiririka ngati van'wananga inkomu
6: khalanga hi switwini ku mpfukini ha lawo la ku ndlula njhe ku fana munhu loko a hundza mutini wun'wana kumbe ndhawu yin'wana ya phambini no hi ngo nhlikani na vayingisi na vavhakachi va n'wina va lava nga kwalano kwala ka Jisara a nkheza ha swi twa leswi va swi vulavulaka khalanga xichangani kumbe xitsonga xi ri vana va munhu va tsemelana nhloko ya njhiya se no ka ni nga swi tivi ku va lava va nga kona va nga tihosi na va ri tiva rito leri ke hi ku vana va munhu va tsemelana nhloko ya njhiya na i ku loko i khome matiko ya sikisi hambi u nyika makwenu wa wena ku ri matiko manharhu na we i sala na manharhu i ta va a karhi a dya leswitsongo i nga na swona se munhu i na matiko ma 10 marhanga la ku tsemela un'wana tlhapelela ntsungu wo karhi a ya busabusa na a hi ringeteni ku hi tirhisa xichangani xi olova ku nhloko ya njhiya vana va munhu vo tsemelana tsemelanani tihosi na mukombela ni ngo tsemelanani tihosi mi ta kota ku dya swivuswa leswi nga kona mixurha hayi ku la ku xurheriwexe i Richard Maboko la ka Mapuve dange mash dange
7: ka hi twa ya mahlomulambilu mina khalanga ni yima na swo sweswo ni yima na swo ngopfu munhu a nge vi hosi malembe na malembe a ta ta susiwa swinkarhana loko va ha yimele nhlamo i ta susiwa a mi ni vona swi nga ri kahle swi vula hi ndlela yin'wana ku ri machangana a ku na khomana ku khomana a ku kona khalanga hi mhaka a hi swi lava van'wani va endla swa kahle ku na ku jelezana van'wani va nga yi mahlweni mi ni vona swi nga ri kahle ku khalanga ni ri a va hi mahlweni na majoloo hosi vuyeriseriwa exitulwini xa wona ku dlala va loko va vulavula siku leriya vo vulavula va ku ni veke hi manimani va nga lova a khalanga a ni ha swi tiva khale vuhosa ku ri bya mali la khalanga va n'wi nyiki vuhosi bya yehe byi ya mahlweni i boti makarhi inkomu
8: orit ya mi nga hlamula na ku nyika marito ya ku hetelela hi fika makumi na nongonoko
2: o inkomu muhaxi na vayingiseri yes hayi swa twala swinene swivulavuri leswi nga vulavula hinkwaswo swi vulavula mhaka yo twala swinene leswaku ri ku tsemelana nhloko ya njhiya i mhaka ya kahle impela eka ti hosi leti hinga na tona ka Association of Traditional Leaders va kona lava va nga pfumela leswaku ri hayi hina hi nga tsemelana muganga yaleyo wun'wana a teka muganga lowu wun'wana a teka lowu wun'wana a teka lowu wun'wana a teka lowu mara ku tshembisiwa swilo leswi a ku heteleleni a wo endliwa xikukwana tlela vurhongo leswi swi hi vavisaka swinene hi swona leswi endlaku se hi zela hi fika laha hi endlaka hi ndlela leyi ya ku kunguhata match lowu and leswi hi swi kunguhatisaka swona hi ta va hi karhi hi mobilize ti-communities hinkwato hi khumba tindhawu hinkwato leti ti nga na swirho swa nhlangano lowu wa hina ene ku nga ri tona ntsena na hosi yihi kumbe yihi leyi lavaka ku hi joyina yi ta hi ya mahlweni na vaakatiko hinkwavo a hi yimeleni swilo swa hina loko hi nga yimi hi milenge swilo swa hina swi nga fambi milawu yi cinca loko yi challenge-iwa this is how to challenge things ku fana na ti-high court totoleto ku ri leswo karhi a swi twala hayi ku ri loko judge yi vule xo karhi hi veku ha va vurile judge a hi type yaleyo hina hi ri Association of Traditional Leaders hi ta yima hi milenge hi yima leriya ro na judge yaleyo yi tlhe yi tsekatseka yi ku hi mina n'wanghala ni endliwaku leswi hi n'wampfundla na a hi nga tlhe yi tlha yi chavisiwi hi nchumu hina ni we'll do that on the 28th of October ha macha hi ya kona hi lava ku ta vona ku swilo leswi swi endliwaka laha provhinsi leyi ya hina leyi swi ya helela kwihi hi lava ntiyiso humela rivaleni a hi lavi swilo swo famba xinyamini hina hi lava swilo swo famba a rivaleni swi voniwa hi munhu un'wana na un'wana swi khensiwa hi munhu un'wana na un'wana hayi leswo rilisa munhu un'wana na un'wana a tlela siku ri ze ri ya ri ya xakarhi a ri la mihloti xikhegelo xitsakama hi mhaka ya munhu loyi a nga ri ki na ntiyiso loyi a ngo ti lavela swa yena hi makwanga we cannot agree with that
0: inkomo yi khense swinene swi vula ku kambe mite ya rini
2: ya ti 28 ta n'hweti yona yaleyi ya October 2026
0: all right swi vula ku loko mi vuya ka March mi ta tlhe mi endzela nakambe kuta mi ta hi nyika feedback ya ku mi fambise kwini
2: inkomo hahi hi ta yi endla tani hi ta vuya hi ta mi nyika feedback
0: inkomo yi khensi ni hlayisekani
2: danke na n'we mi hlayiseka mahi.

0: Alright, re simra kahle ku suka kahle vele kere ka jane xa famisa ri kahle vele na Heat Boss SA re simra kona mixe ri tweke vito va ri mulatru
1: mulatuo
0: it's a
1: it of voice ya sisi ku
0: njha waye
1: phela ama sirina na ndibutsa ku enwanuna kumbe wansati mara swi vona ku mani hayi na hambi kha isi bongela
0: enwansati luya wa voice wo bongela nyana
1: ene hi kuma ku voice na mira
0: swiyelana Re se mara kona ming se re tshume de ka hleka 46 wa dimine tengene ka hle vele ke le ka hour le anthla nongo noko I bamba reloaded ka ndrenga wa sukura na motho ba ka famba ka hle ming se e ka nthikano wa sukura na motho e ka ikhensa tshino go bing se tsangwe ka go mi kuma ka hle audio streaming ya www.gsrfm.co.za na wana ming se u kuma ka hle jhondo 106.0 ken sin na go bamba ndla yelela e ka nthikano wa sukura na motho khazi ba ka ela ndrenga ka hle vele ke na mahungu lama bakubu wa kumbe xani ke mahungu lama famba kumahlweni eka nhlikani wa suka ra montlha hi vona emixavo ya mafurha kumbe xani ke mixavo ya mafurha ya swifambo ya swo hambanahambana xikan'we ke na parafina rona ke yi languteriwa ku tlakuka ra vunharhu nga ta ku ri 7 October ka lembe ra 2026 khazi wa minu ve ri petrolo liya ya 93 ta va yi kha yi tlakuka kahle vhele ke tirhan 8 cent kasi ke 95 na yona ke yi ta tlakuka kahle vhele ke tirhan 23.29 cent kasi ke yi languteri kahle vhele ke na diesel na yona ke ya 0.05% yi ta tlakuka kahle vhele ke hi 2.80 kasi ke 0.005% na yona ke yi ta tlakuka ikwalomiyani ke ka 3.19 cent parafina rona kumbisani makenta wa yi khorta wa tlakuka hit rand 57 cent timakenta mafurha khazi i nga ri tona nga tatana ku hlupha ka tiko ra endra Afrika-Dzonga swilo swi le ku karhateni swi ya ka tlhela ka mafurha
1: ene swi ta hi onhela swinene imhaka ku ri namuntlha ma chechiwa namuntlha ma gonyisiwa hi tlhe hi languta kahle ka ti-public transport swi vula kahle ku ri loko mafurha ma kha ma gonya naswona swi ta swi kha swi gonya swifambo leswiwani hi tlhe hi languta kahle na swakudya na swona ku xiyimo xi tshamise kwini a ku loko lingheni ka nchumu makers kambe ke ho tshemba ku ri hayi swi ta heta swi va swi kha swi tshamiseka hinkwakunkwako kambe ha languta kahle vayingiseri va yena ka swihungwangwani leswi va ku swi kha swi ri kona va kha hi kuma ku ri mchudeni wa xisati yunivhesiti ya Limpopo na vaaki kumbexana machudeni ya vanhu va xisati ya University of Limpopo nga UL na vaaki va le Mankweng ehandlenyana ka Polokwane va vula leswaku ku kumeka ka ntsumbu kumbexana kumeka ka ntsumbu wa muchudeni ekusuhi na khampani swi le ku chaviseni swinene ma swi vona ku ri va hi kha hi tiva ku vana va makwenu wa hina va eswikolweni kambe se hi ya hi ya kuma wun'wana wa vona a va kha hundze emisaveni a handle ka xikolo sweswo swi nga swi kha swi kombisa ku ri milawu kumbe and my security ya va pfumelela va humaki ku va yi kha endlise ku yini a hi swi tiku ku humelele yini kambe oho tshembe leswaku sweswi ta tlhlisiya tidyondzo tikulu kumba swinene eka swichudeni hambi va ri va xinuna hambi ri va xisati leswaku loko ko ze ku fika nkarhi wo karhi tikumi erindzeni ka xikolo i nga yi ehandle i swilo leswi nga ku chaviseni swinene tanihiloko na vanhu va xisati va kha va lahlekela hi vutomi bya vona ka nkarhi wa sweswi
0: I sweswo mingiseri va khela languta kahle vhele ke na wona mahungu lama fambaka mahlweni ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga mani xikulukumba i ku hlayiseka kumbexani ke kha hi languta khazi vuhlayiseki bya vamakwenu wa hina tindhawini ta ku hambanahambana kona kwalawa ku va ri kona hi nga va hi kha hi languta kahle mingiseri eka nhlikani wa siku ra namuntlha ku kwala ka xihondo 106.0 eka rito ra rixaka hi va hi kha hi languta kahle vhele ke na rin'wana ra hungu leri fambaka mahlweni ka nhlikani wa siku ra namuntlha ku na mhaka leyi bakuwa eka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga ku na homu ya presidente Cyril Ramaphosa dyomu dyin'wani thya timhondzo ta ku yimela ehenhla yi tiveka kahle vhele ke vito ra inkole veri homu leyiwani homu leyi bekaka swinene kasi ke hungu leri fambaka mahlweni va kombisani makenta ku homu leyiwani wena mingiseri yi thweke vito vhele ke ra Queen Erusha yi xavisiwile vhele ke hi ntsengo wa ku ringana 6.4 million leswi endleka ku va ku ri homu yo durha leyi nga ta yi nga tshama yi va yi xavisiwa ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga nakona ke ve ri matimu kumbexani ku sukela ka matimu eka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga ve ri homu leyiwani a yi tshamangi va yi beka kasi ke ku va yi xaviwe kahle hi ntsengo lowuwani lava nga yi xava va na ku navela kumbe ku tseyaku homu leyiwani yi nga va bekela ngopfu kumbexani ke yi va yi va tumbuluxela ngopfu swirhodyani swo karhi endhawini leyi va nga ta va ri na yona kumbexani ke purasini leri va nga ta va ri na rona kasi President Cyril Ramaphosa ra phalaphala bela bela hi laha homu leyi yi xavisiweke ku sukela kona swi hlamarisa vanhu va ku tala swinene ngopfu loko vaku homu yi xavisiwe kwalo hikwala ka 6.4 wa timiliyoni wa
1: tirhandi lexiya ku ze va ku president va fumile
0: swi fana na loko va ku i ntombi to
1: ya
0: a yi tshamangi yi beka
1: a yi se tshama se leswi vulaka ku ri president loko swi tanguka timhaka ta maxangura swa ku xava hayi va tshamisekile swi vula ku na hambi u heta va tikuma va kha va sukile xitulweni xa vona tanihi president va nge zi va tikuma va kha va rilarila hi swa ku xava va fumile president hayi i n'wankumbi kambe yana kutana kambe ka swingwangwana leswi fambaka mahlweni va yingisela yena ku laselandzela nkaya wa 2 minutes hi sivela kwele ka awara leyi ya mune va kha va tisaka swiviko kusuka eNigeria swi kombisa leswaku nhlayo ya vanhu lava va nga dlayiwa eka mihlangano kumbexana mihlaselo hi nhlangano wo lwisana na mfumo wa Boko Haram eka mhangu leyi humeleleke a hi khale yi tlakukile ku ya eka 28 ku nga 28 leswi vula kahle ngopfu mingisa mina ku ri maboko haram ma ha ri na ku tikisa swinene ku na timhaka leti va kha va khumba kahle ngopfu sava khet matlala lo vangeta va kha va lisana na un'wana wa vona eka lava tirhisana kahle leswi va ku swika swikomba kahle ngopfu ku na kwala South Africa va kona maboko haram kumbe lava tirhisiwaka hi mfumo wa maboko haram se a hi hlayisekeni tanihi tiko kambe wo tshemba leswaku tanihi loko swi tikomba ingaku mfumo wa hina se wa kha wu tikisa swinene eka milandzu ya ku fana leyiwani va ta heta va kha va hi sirhelela loko va heta va kha va khomana lava va tirhanaku na muhleketeleriwa Kate Matlala na tshemba ku swo tala swi ta humela handle
0: ya kahle loko swo va hi ndlela leyo swo tala swi ta va swi kha swi humela handle kahlekahle mhaka yikulukumba vhele i ku khoma ti-kingpin ta kona varhangeri loko u kumeka va lava se vanhu va kumeka va va hlayisekile kumbexani ke swilo swi ta va kha swi humela kahle erivaleni hi ndlela yaleyo khazi wa mehe hi va hi kha hi famba kahle mingiseri ka nhlikani wa siku ra namuntlha eka nongonoko phamba reloaded eka xihondo 106.0 kona kwala ka rito ra rixaka hi nga lawundzela kahle vhele ke na rin'wana ra hungu leri fambaka mahlweni leriwani ke hi ta tlhela hi va hi va nyiketa kahle rona khazi kahlekahle vuenti bya kona loko hi ri le eka le eka eta vanhu va ndhuma ne kuna ri lebogile mfukeni kuna hungu leri fambaka mahlweni kahlekani wa siku ra namuntlha va komisari magenda ku ri swi nga ndla ka team leyi a nga ka yona a tindhawini ta le Belgium ya Royal Union Saints a nga namba no suka ka nkarhi wihi na wihi ku na swipano swa ku ringana mune leswi nga n'wi langutela kahle eka nkarhi wa sweswiwani va komisari magenda ku Atletico Madrid na Paul na tin'wana ta swipano swi va swi langutele na swo karhi vheleke eka munhu wa ku fana na ri lebogile mfukeni kumbexani ke va ri na ku tsakela ku hayi va nga ha namba na ku va n'wi teka kumbe ku va va n'wi sayina hi ndlela ya yaleyo mingiseri nakambe ke vatlhaki va khanti va nhlonge ve ri tinyoxi ti va be ngopfu a phumulani a swilahlwini ve ri ha
1: a ku ri hansihansi
0: tinyoxi mani tiboha khandli va nhlonge swirapeni ve ri
1: kumita mitala va hindla a nge se la famba munhu loyi
0: loko a ni nga ti kona swin'wana swo ka swi nga ni fambisaka kahleke mara ve ri a yi kho a ku ri pulanipulani a ti nga nyengi swa ku n'wina mimbalesuti n'wina hi n'wina lava va ve ri a ti nga yihi swona ka wun'wana na wun'wani a ti endla ku rhandza vheleke hi ndlela leyo mingiseri
1: ene phen ntumbuluko inge u tsutsuma
0: hayi ngezi loko swi ku swabaswaba swi yisa leswiya mingiseri
1: ya hayi kha hi nangutana kambe ekhazi va va kha va hlamusela kahle ngo ku na n'wanuna wa 33 years hi to ibuti a ngo se va mukhala bya lweyi hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu ku ri va kha va sentisiwe malembe hi ku landzelelana ya ntsivo laha hi va ku hi kha hi kuma kahle ngopfu mingisi ra mina hi to vula ku ri hi nge vuli ku ri i malembe ya ntsevu ku hindzisa malembe ma yena hi ntsevu lava ku kha a hlamusela kahle ngopfu mingisi ra yena ku ri i va a kha a pfinye vavasati va ntsevu etindhawini ta le KwaZulu-Natal hi lembe le ra 2022 leswi vula ku ri maswa kusuka 2022 ava kona sesiwaka nkarhi wa sweswiwani ku ri kona va kha va n'wi sentesa hi malembe malamo leswi vula ku ri nandza wu boli hambiloko ti byela ku ri a va zangi va ni khomisa kumbexana swi tikomba hi ngaka wa ha landzeleriwangi nandzu luwa swi endleka va wu pfuxa va tlhela va kuma vumbhoni byintshwa ivi i ya ya khoma milandzu ya wena
0: Right, this is a gaming zero GZF and BK from Bakasha Velikan, Tikan was Ukran Motla, and Delaya Lay, Ken Silving Serbsan, we am Nikata Kasha Velikela Mongola, Mafamakumashu, and Katikan was Ukran Motla, Maban Bantuma, Eka, Tukurana, Africa Zonga, Kamaka, and Likamatukoma, Benga, from Bamixer, Kona Flesh Cortez, or Samurga Travi, Toksla, or similar from Ukran Mixer, Ergaria Kamahunguma, our Ralia Moon, Ekan Tikan was Ukran Motla, Chelan Kasha Keta, or one of Shashia, who condemned for Katalamia Kona Mamasa, Ekan Tikan was Ukran Motla, Tano Timina Timixer, in Ganakasha Velikika, our Lea Moon, Summer Contribute to Mixer. Eba ku hlawula wena flash cutis vitra kahle
1: vitra
0: xa vona swi nga swi ri swona xibukwana xa ngoa va ku va cutis
1: fanele hi n'wi vitana ta hi jeka
0: i sweswo mingiseri hi le risimu

0: kahle mingisero ajisa rifa mhiri sika kahle lika Prince Rangani risimu rithweke vito mingiseri bari chomi madlayisani famisa kahle veleke na Prince Rangani
1: va ku i nga zivulana hinkwato na leti atelekheni
0: mimalilwise
1: ku yini na
0: kahlekahle
1: ezevula
0: hinkwaswoana
1: phela swi talangu swi ndla hi vavanuna swi talengo swi ndla hinkwao
0: sweswi swi taleku swi endliwa hi vavanuna a sweswi swi endliwa vavanuna sweswi no ka ni nga tiki vavanuna va sweswi vo va na vusati ndeni na byi kona a ni khomeleli ku dyisa dipa ku tumba kume kwe wa timinete hi nghene kahle ka awara liya ya mune ya ka tinsimu timbirhi ne eka nhlekani vo sukurana muntlha mingiseri ku na tinsimu leti hi nga mi khomela tona laha lami nga ta mi kha mi hi byela leswaku risimu ra number 1 i risimu ra mani naswona ke vito ra risimu i mani, risimu ra number 2 na rona i risimu ra mani naswona ke vito ra risimu i mani. Wena mingiseri wa Jesus FM eka nhlekani wa siku ra namuntlha hi nga ha famba ne allright mina mimi ku mimi ku nga
1: wona se hi lunghile haleni okay risimu ra sungula va yingiseri va hina hi leri nga tshama hi ndlela leyi.

0: Kumusta'y lungsong ba ng mga
1: Kumusta'y lungsong ba ng mga
0: Feel like a Pampa Reloaded. 326 Ninday nga. La. Tumpin dyan na hay huwa.
1: Pampa Reloaded.
0: Rula kami sa keito. Kung kumekansin na loko join Armarovela Funeral Services. Join na namunta. Ibut sarsa 13 wa siro. Hantle ko lang sa malembe. 114 hiway na. Plan A. U join na hit 210 rand. Plan B. 220 rand. Plan C. 260 rand. Tekele nsukwe nesha ku. The price to hit.

0: malaika mingiserwa gsr fm resumra kona rithiwa ke vito waku two bobo i risimu mina ri nga fika ri cumeta kahle velekele ka 45 minute yi nghene kahle ka awara liya ya mune i ndhengo wa kahle mingiseri tindhawu ta ku hambanahambana kwala mi yingisela kahle mi ri kona two bobo i murhandziwa
1: kuna lava
0: A swivuriwi ne?
1: Swa vuriwa mara ho ni kombe ku fambisa manyana ra vo switati.
0: Swa vo switati?
1: Switati, matali nyana.
0: Swi va kahle. Swi endla ku na vona va gingirika va tiyisisile.
1: Tshama
0: u swa mani va ka hina.
1: Hey,
0: Isina nkoka zwene ngo mixer. Kwa munhu hayi loko miri vambiri vhere se swi ya leswi swa mara loko munhu va ku vutisa a swi saseki nyana man. Kwa
1: standard
0: sa. Ingami ya mina. Chukela swa mina.
1: My quarter.
0: My everything. My yoki. My pojo.
1: Hayi kume na rin'wana risimu ekhasi leri suka kahle ngopfu ka VCAT vukona loko a ku ndriyani hayi chelo mana ku jivirile ni vheta n'wana ya mi ekhasi ni ku yi
0: lojivirile
1: loko hi swivoko yi nga kaula mhaka na wena hi vheta hi ku chela risimu leriya
0: kumbyala
1: yo jivinini
0: nghene hi nhloko loko va yo jivinini loko nghena hi nhloko marhandzwini a swi kahle swi leswi ya veri va n'wi kumala ka siyandanana mingiseri
1: ya
0: ka leti bakuwaka ti ku rendza ra Afrika-Dzonga ta vanhu lava ya vanduma
1: lava va ku tiveka lava
0: hitwa swa ku ku famba yini ku sala yini eka nhlikano wa siku ra namuntlha mingiseri wa GSR FM kasi ku nga ha languta kahle ne yo vuya hi va na ku kanganyisiwa hi swin'wana na swin'wana ka vhiki leri nga hundi ra vutlhanu tanii ku a ku ri busy timhakeni letiyani keta memorial service ya delayed ka siku ra tolo veterian ya vunanga hi ku hambanahambana ka byona yena tiva kahle veleke vito ra Babs Mlangeni va hundile misaveni va ri na 83 wa malembe veleke andzhaku ka vuvabyinyana byitsongo kumbexana ke vuvabyi bya xitshuketani Babs Mlangeni wun'wani a va va ri na nyiko swinene ngopfu kambe ke loko swi ta hala ka ku voneni a va nga koti ku vona mara loko swi ta kahle ka ku yimbelela voice ya vona yi tlhavula swinene ngopfu mani swi swa vona swi saseka swinene ngopfu loko va yimile vanhu va ku tala kahle a va twa va navela inge papalo xikwembu xi ngopfu na xikatekisa rin'wana ra masiku a kota ku hi vona swa ku loko a vhuma hi tsaka ku fikela kwini a ku ri okay kana tindlela swa ku tala ngopfu kumba lowana tindlela swa ku tala ngopfu hambiswiritano moya wa vona wu etlele ku rulavingiseriwa GSR FM hi ndlela yoyaleyo kasi ke hi va hi kha hi languta kahle rin'wana kasi mi ta kota ku niketela kahle laman'wana ma nga na n'wevo rin'wana ra hungu leri fambaka mahlweni ka nhlikani wa siku ra namuntlha wana mingiseri wa GSR FM kona ku ri ka xiondo 16.0 eka rito rixaka ku na mhaka liyani mani va kombisa ku timhakeni ta ku ri i nga ri xipano xa tiko rendera Afrika-Dzonga a xi nge thiveleki loko swi ta kahle veleke hala ka mphikizano lowa AFCON eka lembe leriwa va kombisa timhakeni ta ku ri ka xipano lexa tiko rendera Afrika-Dzonga ku na vatlangi vambirhi lava nga vuwa ku na mitlangu le xikarhi xikan'weke na mitlangu le ndhaku kasi ka va kombisa timhakeni ta ku munhu u fana talenta mbata u vuyele kahle ka xipano xa tiko rendera Afrika-Dzonga eka loko a huma kahle veleke eka injari leyi a ri na yona kasi ke hamkuri munhu u fana mphekezele mbokazi na yena ke va kombisani mhakeni ta ku u vuyini kasi ke va ku leswiwani swi ta va kha swipano sa pitso misimana nhloko swinene ngo tanii ku vanhu lava a va ri kona a va replace va kulukumba lava hi nkarhi lowu a va ri a ku tweni ka ku vava hi van'wani lava a va ri karhi va tlanga kahle swinene ngo va ka kombisa ku tiyimisela se loko ta ku ri na lava xana ke lava va nga ta lavaya a va comment posting letiya va ta va ya kwihi kasi ke va ba mandla va vuyelela swinene ngopfu eka selection leyi munhu u fana na pitso msimana a nga na yona eka xipano xa yena xa tiko ra rixaka kasi ka va kombisani mhakeni ta wa yi khona xa tshembisa mani swa ka leriwa lembe hi ta dlaya happiness
1: yaha ntsako se wo famba na mzimba ntsako wu tshamisekile ka xipano
0: famba kahle
1: ya mikarhi va le vayingiseri va hina ku ri ka weekend leyi humaka eka yona hi kha hi veka kahle boti tiveka fosta chauke hi tiva hi va tiva kahle ngopfu vi tira boti mafosta ndlwini ya vona ku hetelela tindhawini ta kanjakanjaka eka bungeni ene ntirho wu fambe kahle khasi leswi a swi fika swi hi dyondzisa ku hanya na vanhu swi na nkoka ku va ti endlerile vito vanhu kusuka etindhawini ta ku hambanahambana a va tile kusuka kahle loko hi kha hi languta kahle ka ti-memorial service leti a ti ri kona kwala xikarhi mi nga ri va leswaku na va radio leyikulu va va endlerile Polokwane ivi yi tlhe ku va na ya leyi a endliwe kahle hi Jisara FM Xilumani xikan'we na Fishing FM etindhawini ta ka Xilumani laha va kha hi kuma ku na vanhu a va hume hi xitalo swi tlhe swi va tano na hi Mugivela vanhu a va hume hi xitalo ntirho wu fambe kahle swinene ngoma wa vona wu nga etlela hi kurhula ku ya emahlweni kambe ka ha languta kahle miyingiselo ya mina ka mahungu lama va kuma kha ma famba mahlweni nkarhi namuntlha siku nandzu lowu wa ku tekiwa ka vutomi bya aka Kenan Forbes hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu ku ri yena xikan'we na munghana wa yena Tebelo ku nga Tips Motswane lava va ku va kha va hundze emisaveni va hi kha hi kuma kahle ngopfu nandzu lowu khale wu ri kona sini laha a hi tshembaku kumbexana loko siyaka fika ka vuma 2026 va ehleketelo va nga va pfaleriwile hi ndlela yaleyo kambe ke hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu mingisama ku va ehleketeleriwa ku nga nkombo wa vona 7 wa vona hinkwavo ka vona ve ri vona a va na nandzu va plead the not guilty leswi vulaku swa ha swi tiku swi ndlisa ku yini mi nga ri va leswaku vanhu lavaya vambirhi va lahleke hi vutomi bya vona etindhawini ta le Durban lava ku kha ku ri na swihungwahungwani swa ku khale ka ntombi ya aka kumbe ndyangu wa ka vona wu nga wu ri na ku nghenelela ka xandla tanihiloko va va kha va lahlekele hi n'wana wa vona loyi a ri ntombi ya yena se nandzu lowu se wu fika wu va kha wu katsakatsana hi nga ha swi tivi ku wu ta helela ku hi xivutise ku justice yi ta heta yi seveka na
0: ya sweswo ke mingiseri wa GSR FM kha hi famba kahle faneleke hi ndlela yaleyo kasike ka vhiki leri humaka rona mingiseri ku ve na nghozi leyi ya khazi yi nga va yi ri kona ya Zimbabwe billionaire yena ke Whitney Achivayo na nkamu ya yena na van'wani va ku ringana vanharhu lava nga vuya va wa hi xihahampfhuka laha vutomi bya vona byi nga hundza emisaveni hi ndlela leyo kasike ko kombisani mhaka endla ku mingiseri vandyangu va tiyisisini leswaku ri mirhi yona yaleya vanhu le mirhi leyi nga tshwa kumbexani ke mikuma leyi nga fika yi kumeka kahle ku i vona varhandziwa wa vona faneleke hi ndlela yaleyo kasike ko kombisani mhaka endla ku va ta va kha vekiwa kahle atindlweni ta ku hetelela kasi ke van'wani va kombisani mhaka endlaku ku na problem la va ku na ntangu tin'wani kwalaa tlhelo ka plane ti nga fika ti kumeka ti nga tshwanga ku ri hi ku vanhu lava a va ri andeni ku na nghozi yi nga endleka na ku tshwa ku karhi se va va ti vutisa ku tintangu leti ti ta mani ti va njhani a tlhelo ka dayiling
1: swa chavisa laha swo tala hi ta hi ti vutisaku kahlekahle ku humelele yini loko hi tlhela hi langutana ka mikhazi ku ri va vula ku ri ku nga ku ri mulunghisi wa xihahampfhuka lexiya o ka a nga ndlangindlangi swona kumbe swi ndlise ku yini kambe hi tlhela hi vona un'wana wa mphrofita kusuka kona tindhawini letiya a va ka kha a hlamusela ku ri i tshame a va hlamusela ku ri wena masiku ya wena ya ku hanya a ya ha hlayangi se ey katika
0: hi loyi a nga rhanga kombe ku i vona e-accident ya vona kumbe xa nghozi yo karhi va wa hi xihahampfhuka
1: yena enimpela swi yandleka
0: ivi swi fika swi humelela hi ndlela leyi miyingiseri
1: ene phe mi nga ri va leswaku ku ri n'wankumi
0: nkarhi wun'wani malandza ma xikwembu mani hi nga masoli ngopfu a hi hinkwavo va hemba 80% ya hemba 10% na yona yi na ntiyiso mara swin'wana mingiseri a hi ringeteni ku swi tekela enhlokweni hi ndlela yo yaleyo mani a hi nga veki hey hayi lava va kahle a nkarhi wun'wana a hi makeni ta ku va lava mali kumbe swin'wana hikuva leswi xikwembu xi
1: va kombaka swona
0: va hi hundziselaka swona
1: ya ene wena loko nga kombiwa a swi vuli ku va nga lava kombiwa nero kambe loko hi tlhela hi langutana kambe khazi nghozi liya yi nga humelela etindhawini ta le Western Cape lwandle xisanyama leyi nga fika ku va na ku basiselana ku kulukomba swinene ku hundza emisaveni ka vanhu va khomen'we ku nga 11 mphakati kumbexani community yi va yi kha yi lava tiansara ku ku humelele yini xivutiso ku hi ta va kuma na lava nga fika va va kha va endla mhaka yaleyo hi tlhela hi tsundzuxa vanhu ku a hi ti dyondziseni ku hungasa hi swona kambe loko swi vona ku nga ku rapela nyana ekokakoka leswi nga swa wena i ya ti hungasela kaya swantswa va ku nghenela i ri kaya hayi ku i ri handle va explaina va ku yini va xisanyama na vona ku lo fika ku ngheniwa va swi tiku ku humeleleyi
0: sweswo ke mingiseri wa GSR FM kha hi famba kahle faneleke hi ndlela leyo kokwala ka xihondo 106.0 eka rito ra rixaka va hi kha hi languta kahle faneleke mingiseri eka mahungu lama fambaka mahlweni eka nhlikani wa siku ra namuntlha ma vanhu lava va nduma ku na mhangu leyi ya khazi ya mahahlwa lamani yi nga kombisa timhakeni ta kuma kumeke ma va ma tlhaveteriwile andzeni ka yindlu loko mhani wa yena va ta va vuya entirhweni ra n'waku ra yi kho va na kempe va hundzeni emisaveni ku na mahungu lama kombisaka timhakeni ta ku ri miehleketeleriwa u khomiwile eka nkarhi wa sweswiwani miyingiseri kasi ka va kombisa timhakeni ta ku va ta mahlweni va ri karhi va lavisisa kahle njhe kumbexani ke ku endla vulavisisi hi ndlela yaleyo va kombisa timhakeni ta ku mhangu leyi wa yi endleke ku ri ra mitlhanu ku ri 22 October eka lembe ra 2026 loko mama wa vona kumbe vana lavawani va suke va entirhweni kasi ke malume wa vona yina tshabangi khetha aba apumelisa ku ri vanhu lavawani munhu loyi a nga endla swilo leswiwani ha munhu we le kule ku nga ku ri munhu loyi a nga kwalaa kusuhani na vona swinene eka sika wa kombisa timhaka endlaka hi ndlela yo yaleyo hayi va kho i khomiwini ka nkarhi wa sweswiwani ile Colonel Dimakazo, what is this?
1: Vana, but the shoemakers, Vana, my aunt, and go, Nubulaku, Mzaras, with the
0: twenty Magaliwani, Kungavagurna, Mangulia, Ukumasogore, Guaguri, Papa, Papa, Boba, and Bani Lina Manabo, Ebu and Banacabo, and I could get Lashim or Shagur Papa, Afka, jealous, going and what Frankel I had to Zavan, and one girl's son as one as food and show. I'm Kelan, man, we have Banini, it's a kind of single one, Vana Eva mean. But sorry, the door between Kulokomirka, me, Habim Salim Kurisavana, Mirmuishene, Emma Gobaba.
1: Yeah.
0: Emma go tika swinene ngopfu. Mara minga tolovele ku vamidzela vana ku kumbe me vulavula ku biya.
1: Va hi
0: mutswari wa bona eka vana va bona. Makaliyani va eka vana afika hi akela nkarhi wun'wana tatana mi kuma ku la ku pfuxela vana. N'wana afika a vulavula leswi mutswari a swi vulavulaka. Se mi kuma ku ri mhaka hi tlhela fika kokwalaka vatswari van'wani va hela timbilu a endla na mhaka yo biha. A hi toloveni ku ri loko hambi n'wana u nga ri na yena. Endla timhaka endla ku vana a va nyikete mutswari rirhandzu. Mutswari a kota ku rhandza vana va yena na yena. Ku hambana ka n'wina vana a va ngheneleli.
1: Yeah, I will come in transit. So, I US Ambassador Leo Bozell. Laba ko akahla umsela kahle ngoku international relation minister Ronald Dlamula laba ko khavasiko kona kala South Africa. Ba fika vula marito yo ka nga ngikhomi kahle. Nga tirhisa rito marito ya ku vanwuruketerile loko anti vula ku ri ku marito ya rito ra kahle na kambe laba ko akahla umsela kahle ngopfu ku ri Dlamula ba fika va tirhisa marito ya ku loko Bozell anga lavi ku vulavula kumbe a karhele ku vulavula a hu.
0: Okay.
1: Leswi hetaka swi kha swi endla leswaku swi nga endla leswaku matiko lamambirhi ma nga mama nga ti koti ku tirhisana kahle va huma etindhawini ta le US na hi huma a South Africa mi swi tivaku ku ri hayi khona vuxaka bya laveka kambe loko swi fika laha swi nga fika swi hi onhela kun'wana na kun'wana.
0: Sweswo mingiseri swi ri kahle vhele kena nesa ku ringana nharhu yi nghena kahle ka awara leke ya ya ntlhanu eka nhlekani wa sukurana muthu va nga ri karhi lowu wa tsutsuma khazi
1: wa tsutsuma hi khazi
0: le ku tsutsumeni
1: timhaka
0: ya na maxelo mani ma tekela nhlokweni. Let me ask you now, I'm going to go to Orlando.

0: Right. Ngizoza ke ngizirejistera FM sibraka. There it's gonna kahle vele kele ka. Cubs are just small from sana kahle vele kana DJ Maphorisa. Sibona kona mixer track ebilwa ku abaleli.
1: Sabalele. So tano ba ngisirva yena makwempiri wa thivela sikubeka hle wa reliya ya nthlanu. Loko ri ku haku hi kuma haku amkela nengona ko bamba reloaded famba na vakhasi wa game. Senka ra nhle komaka iri ka awara ku hetelela impela. Loko ri ku haku hi kuma ngari va leswa ku hi koneka or streaming ya www.thecisa.co.za.
0: Yeah. Right. Hlokomhaka hi nhlokomhaka khazi. Lawa mumelerisa xikan'we na hina la. Hi la ku tiva ka vayingiseri swa ku xana hi swihi leswi makoti a fanekelaka a hanyisa swona loko a fika avukatini ke leswi wena mingiseri i vona u nga ri makoti i fanekele a swi hanyisa hi swona loko a fika avukatini
1: ka fika mutini ya vanhu loko phela na ha ri ka vona leyi
0: a koroka a chayisa a ya makaritini na swo hi swona
1: Eya, swiva swintisa. Se n'wina mi swi vonisa kwini vayingiseri va hina? Hi swihi i mahimahanyelo lama makoti a fanele ku va
0: makoti. 060 8875942.
2: Yebo. Mizumbini.
0: Mizumbini mjani one pathon.
2: Mizumbini. Makoti i fanele a fika a rhandzana na vamuti. A fika ku tata tichomi la ndyangwini loko hambi ku ri kwale xitandzini xa yena hambi ku ri kwala ka vatswari va nuna ene a meki sure ku ri mitirho ya la kaya hinkwayo a swi vuli ku ri a nga yi ka vamatilani loko se a nga toloverile mara i fanele a swi tiva ku swilo hinkwaswo swi tshamisekile i swekile eka hapa a vuya a ta sweka sweswi a nga fika a endla swona loko a ha ku tekiwa a swi tivi ku i fanele a hanyisa swona hikuva loko u fika ti va vekisa maka va tlelelatlelela a ka ha cinci nchumu hikuva loko a cinca leswiya va ta ti se tolovela fela ya mara mhaka yi kulukumba a tshamisisa fika swa makarata fika ku nghena na huma kana leti timhaka na mpundzu va ta va ta n'wi vutisa hayi swilo swo swona ya ni vona tani ma swi kama swi tati
1: i khensile kokwana
2: ya tshamisekana vutati
1: thank
2: you
0: ye he mulayiwa leswi
1: a ene va hi layini
0: hi vomulaya ve ri tshamiseka vukatini
1: mara ni teke ngolaha ka ku loko u fika avukatini i fika u va chelela mati swi vula ku fanele u tshama ku va chelela swi vula ku ri loko ku ri ku wa swi vo ku hi nge swi koti swo pfuka u va chelela mati
0: hinkwao
1: i nga swi sungula khensile kokwani phahla
0: incicini mati incicini a ka ha ri yena luya loko a fika a ni va ndlekela na mati 106
3: ahee minjhani
1: i pfukile minjhani
0: va mhana Lucas
3: hi hlayisekile
1: ina
3: makoti loko a fika mutini i fika a titsongahata a yingisa swa le vukatini kani makoti loko a fika a kukula ene na madyambu a hlambisa na vana lavatsongo a tlha khelela na vingi mati a landzelela swilo leswiya swa vukati loko u ya wa ha ri ntsongo va pfa va ku a nga swi koti ku sweka kahle mara a kha a dyondza a ri kwalaya vukatini makoti i fane a hlonipha a tlha a yingisa ene wa titsongahata ene wa tiyisela hi ku loko o ya a ha ri ntsongo va vula na ku hi vuswa lebyi a byi wupfangi mara a ya a kha a dyondza i mhaka ya makoti loko a ri amutini makoti a nga ya a ya rhuketela vanhu a ndla leswi a swi lavisaka swona ko loko a ni va makoti masiku lama va hambanile van'wana a va ti va ri swihlangi and a nga ha pfumeli ku fika a cinca a nghenisiwa ka swihi swin'wana i mhana Lucas
1: khensile ma hlayiseka
3: hi swoo
1: thank you all right
0: 060 8875942 veri mi va chelela mati mi hlambisa na vana hinkwaswo mara ni ku na lava ya vuku va va ku tshikela mintirho hinkwayo va ku hi ku emakoti swi fanele wena leswi fe sungurisa sweswo 106
2: ahi mpfukile vakhazi
1: mpfukile njhani vakhazi
2: hi mpfukile vakhazi halo vakhazi va xitati hayi ni ku mutleni ni mutleni ni mutleni
1: ina
2: eba moyini mingena ka tava ya ta eba khazi boni ngena ka khazi na
1: Okay.
4: Na tlokala.
1: Mm. Mtsalelanyana kula hi mara minga vulavula.
4: Oh, eh problema meni ngi tsare phone ya lewa mam le butokaleni nya.
1: Okay.
4: Eh manta ku makota fika hlayisa ve le vukatini masibona.
1: Mm.
4: Eh tindlela hinkwato leti valava ku hlayisiwa hi toho a fika a va hlayisa.
1: Mm.
4: Ndzi tena meni nga ta n'wi letela swona leswi va nga ta n'wi rhumetela swo hinkwaswo handle ka vuloyi. A leswin'wana swi endli hinkwaswo handle ka swa vuloyi leswin'wana swi endli hinkwaswo ntsena ma swa vuloyi ha ali loko a nga vuloyi hayi a vuloyi a byi ngheneleli vukatini maxaka
1: thank you ya leyi nhloko mhaka va yingiseri va hina mi vonisa ku yini
0: va kha
1: va yi chukachuka swandla ka ri kona un'wana loveriwaka ka vhikile ri tano
0: a va makoti
1: ta famba na milawu ya kahle 0608759420 mabonelo ya n'wi ya tshamise ku yini
0: 0608759420 u nga rhumela kahle na nkandziyiso wona wa rito mo yi nghena la hi twa leswaku le ka WhatsApp laha va hi khomeleni
5: ahe va hatli vambirhi loko makoti a hlomisiwa emutini i fanele a tiva ku pfuka nampundzu a kukula rivala leri a kukula xitangeni a tshivela ndzilo a tlhandleka mati loko a tlhandleka ku mati lama vingi va yena phi va ta huma ndlwini i fanele a teka mati a chela n'wi wa yena va hlamba a kha a endla yini na a kha a tseleka xipotwani xa vuswa mara munhu i rhanga hi xixevo a tseleka phula a tseleka vuswa ivi a phama teka swi dya a nyika vingi va yena va dya ene a khisama a va na malwandla ivi vana va la kayela a chela mati a ndhichini a swi sula xikandza a lava ntsanana a va sula xikandza a va teka swakudya a va nyika va dya vana lava a susa tindhichi a ya hlantswa leswi khale a ku ndzisiwa swona loko makoti a hlomile emutini a ri hlomisa a tlhela a kota ku hlonipha i mhani ma huri kwala ka mapoko kwa dyona na ku tlula dango
0: right i can see 0608759420 nakambe mixer all right okay 0608759420 rumela kahle feleke nkandiso wona wa rito mixer kumbe xani ke uibela kahle riqingho hi twa leswaku hloko mhaka ya wena wana mixer yi ri yini kasi ke mixer hi va yi kha yi famba kahle feleke hi ndlela le ka xiwondo 16.0 kona kwale ka rito ra xaka 28 wa timinete yi nghene kahle feleke eka awara liya ya ntlhanu khasi makha ha vatwa musa
1: hayi a kha ha vatwa swinene mi va mi kha mi khumbe yin'wani khasi mhaka yin'wani ya ku na va fika va ku tshikela mitini
0: nkarhi wun'wani loko hatlele va kuma ku ti pfuka makoti mpela a pfuka vona va tlhelela ku tleleni
1: ya mara antiyiso na helela i fanele a pfuka hi nkarhi muni
0: makoti
1: ku nga ku ri wihi nkarhi lowu a fanele ku va
0: nkarhi wa right na mixo
1: na mixo
0: wa kahle mani
1: wa
0: masebe mi nga pfuxi n'wana vanhu hi mafayifi a
1: pfukaniaae
0: maswona so mara ku vi na nkarhi wa kahle makoti wo i pfuka hi wona na wena i tirha hi wona emutini hayi ku i ku hayi ni ta pfuka i vula 11 a swa ha tshamisekangi naswona vu sweswo ve nge tsaki
1: se ku na van'wani va kota ku va kha va ti endlela ku va swi vona ku i nga ku makoti a hi munhu wa ku rhandzarhandza kukulakukula mi kuma ku kokwani va pfuka hi 5 va
0: ti endlela vona hi voxe mara a swi tiva ku ri hambi vo ti endlela hi voxe ku na leswi i mi kumaku va swi hlamusela kumbe va swi endla kumba ku a va tsakangi kumbe xanke matikhomelo wa makoti ama kahle ende xi lexi ni nga xi vona va makoti va ta va ri kahle avukatini va fika va onha hina vavanuna va vona hi xitalo ku endlela swaku loko u tshame na makoti na nga i ku hayi i tise hi mina phiwila i nga ndlini laha i tise hi mina la no fika u n'wi komba leswi tirhisiwaka swo andzeni ka munhu na loko ri ku vatswari va fika kun'wana va nga hlamuli makoti kahle a fika ku hlamusela leswiya swo i nga fika wu tlakuka u tlakukela mutswari mama ku na leswi na leswi na leswi na leswi wu ri leswi na leswi na leswi a ni kombela ku loko ku ri u va adyoyini ringetani ku n'wi hlamusela kumbe loko swi mi tikela ku n'wi hlamusela ni byeleni ni ta n'wi byela seswo swi ta ndla ku makoti a hubuta vindzuka seswo i fanekele i vindzuka i sweka swakudya u swekela munhu lomo ngami kumani ku
1: evisani na hina tindzisani ta vavasati va squeeze
0: mamakoti
1: tindzisani ta vabuti a hi fikeni va khoma kahle va makoti wa
0: hinatindzis
1: santa hini eh botandi nuna wa wena fika i khoma kahle nwana wa vanhu amtini wa ka nwina loko swi vona ku swinwana swa ngudzanza engu dundisa lana laya hi pfunana pfunana nyana hi mtiri a hi hlonga loko a sa fiki umtini wa ka nwina nwana wa vanhu
0: so hale ka wena la hale ka wena la eta khoma nuna wa wena la wat deba ro host khomini loko mi swivona ku mpela ke a hele ka yena na hoye vana nele ka wena
1: ntshameni vana nkandziso nwana ekhazi ku kha ku hluburiwa a mtini ebi va squeeze va sesi wa boti va ku va hlubula boti wa vona na squeeze wa vona hi mazingi va ku mala wa mazingi
0: na u tsu ka nkandziso loko
1: va ku famba mi ya tisungula la swa nwina
0: ka nwe
1: ka nwe la a ma halaveki njhani na Why
0: Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa?
1: Why Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa?
0: Why Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa? Why Mirisa?

0: Ben Mangani, being the register for a mere similar track of it, where a skirport or she a long wing. Lavana skir, shock second matan, some son of being given
1: way. Hey,
0: Agubuli mean.
1: Kubulango. Vero mthola vakokwana zwakuda mwana midala rume. Ari kuma kuna two plate le.
0: Zwikona phela swa hanya.
1: Swa hanya. Eh kuna two plate le. What ra ikunu helela kokwana.
0: Swi tjontoni swi phutsiwini hi njeka man.
1: Ah ka nwina la.
0: He? Yeah. Arez. 36 wa timinete mixeri ngeri kahle ka hour le ya nthlanu. Khensile ka kuna mika kota ku hoxa kahle bonelo ra nwina eka nhloko mhaka ka nhlekani wa sukura ra monhle ka ngona ko bambara loader. Na kambe ke mo itwela ba wa na bona ke ngari bana xa ave nyana nga za nyamalala eka nhloko mhaka.
2: Yeah.
0: All right. Eta u mini mixeri mo ntwela so kula ba bona ke va ton comedy.
3: Eh ahe na khale a hi ka ku makotlo ka fika e fika aluluwa hi nwana. Loko a luluwa hi n'wana luya a n'wi hlambisa kula n'wana luya a kha a tiva ku lava hi mhani wa yena makoti a fika a hlambisa na lavan'wana vana va kwala mutini makoti a pfuka nampundzu a vandeka mati hamba nga yi cheleli hike hi ketela kwalaya xitikweni a nga vandeka kona makoti khale makoti a kukula tindlu hinkwato a nga kukuli ndla yena ntsene and a nga ri na ku cincana na vasqueeza sweswi ku cincana na vasqueeza sweswi a phakati ka mukilo ku ri ha vasqueeza i cincana na wena mamazata a ka ha ri swo leswa khale na hi swi tiva ku hina vajajekanyesa ha tihomu i jajeke mavonele majajeka yalamo hi leswi hi swikisaku swona kwala ka small chicken inkomu
1: khensile wa ka small chicken
0: jajeka nyandza tihoni
1: heyi
0: veri loko munhu a hloma khale a luluwa hi
1: n'wana a luluwa hi n'wana va ku loyi wa wena hi ntsaka
0: ta yi hlambisa xikula xi kha xi tiva ku lava hi vo
1: mhana heyi ya afa
0: all right i va yi khe vhama kahle mingiseroji serfam hi ndlela yaleyo.

ka risimu rilandzelaka i risimu kusuka kahle fanekele ka Xongi risimu ra kona mingiseri nga 12 ri mukhosi wa xivongo ka sikandzakele risimu mingiseri i ta va kha tsumela kahle ka xiyenge lexiaxa ku va navelela kahle vanhu va duburiweke eka nhlikani wa siku ra namuntlha kumbexani ka siku ra namuntlha siku ra vona ra ku velekiwa siku ra namuntlha mingiseri siku ra mitlhanu ka n'hweti ya vukhume eka lembe ra 2026 i va i kha i famba kahle mingiseri hi le risimu

0: Vari mkhosi wa xivongo. Kuna mkhosi wa xivongo, ku ri leli wa xivongo.
1: Hey. Ku veri ku ri ku valo hi nyika valo hi xavisela vakon'wana. Hey kona. I guess so that being so very similar so kahle ngopfu eka Xongi loko a famba na hina kahle swinene impela. Vari mkhosi wa xivongo. Na nwe masirilela na.
0: Ayane. Ere ku ri leli wa xivongo.
1: Yeah. Wazi xirilela ro xavisela.
0: Mara raise. Moi nga ingeni ngopfu mara loko xiyimo xi
1: pfumela
0: mi huma swivongweni a ku humiwini swivongweni
1: a ni mi loyi xavisela mi nyika va ka hina
0: loko vinyi va xivongo va ku hi mi xaviseri leswi ringeno mara a xivongweni humani
1: hayi khona hi xavisela ni hi nyikane mali i xa hina se a xi xera
0: se loko mi ala mi fambe a xi yimbelela xivongweni
1: mina timhakamhaka hi fambeni
0: helavele mina vulavula
1: yaa
0: Azaro son anavelela la
1: ya anavelela happy birthday ka nguna vangisiri va hena mutengela ka sikura ngora ku velekiwa nwemba ku coming sena nwe mutakota mingata kota ku ngena amoyeni va ikha hitlangela na nwele ka 060 8875942
0: 060 8875942 ming seri ya mahlweni ka ndlela ileyo leyo ke beleni ka hle ricingo hena velela kahle va run drawa va hina sikura ra bona ra ku velekiwa eka nambara 060 8875942 ming seri kazi happy birthday ka man
2: aye kazi
1: aye makazi
2: eh ano namhla ni navele va lava ya ku hinkwavo a ni nga ri kona ngopfu ka ribye mara hi ku se ni vuyini ni kombela ku hinkwenu n'wina namuntlha ku nga siku ra n'wina ni ri makeke through loko hi vanhu va ka Xikwembu a hi nweneni mati ke dya makeke ya hina hi ti hlayisa ku vutomi byi daya mahlweni
1: hi ta kota ku mi navelari na na cold drink
2: ko dringa ni
1: ndakatse swilo yini
2: ha mativa hi ku ne pfule na vona mara hayi va ta yi kuma siku rin'wana ko dringa va nga vileli ni ta va phakela mara namuntlha no va navelela ni ku hayi mani a hi titweleni loko ko dringa ya ri kona a hi dyeleni khekhe hiniwa na mati ya nandzika ku tlula ko dringa va swi vona ene mati ya na nkoka yo tlimba ka hina hi nwa vubyala mara a ni ta ku a va manu va ta kota ku kula
1: satana
2: hi maxaka na n'wina mi hlayiseka
1: hlayiseka na n'wina
2: Thank you, Mashaka.
1: Thank you. All right. 060 8875942. Tlangela na nguna kahle kana na classic.
0: 060 8875942. Why is this one? All right. Just some second. Moi teka loo mingseri na kambe ka 060 8875942. Ndlela le mingseri. Tue nguna so nguna ke mirini. Ayin na vede nila. 060 8875942.
3: Hello.
1: Hello.
3: Hello. Induna mganga ka mgejwana.
0: Induna mganga ka mgejwana minjani?
3: Hipukile minjani papa ma?
0: Hipukile mani.
3: Sirara vaka mhani ri kumeka a vukati.
0: Ho hi humini ka induna mganga ka mgejwana ka bokota. Hi
3: humini. A no tivisa sweswo ntsena hi swo leswi a ni xota hi swona. Ni khesile vaka manani. Sirari le mbukati
0: na mtweni
3: imikhesi
1: aka ayuka
0: aye ayi na vele ndi business ikhesi nenduna mganga ka mgejwani ka mbokota 060 8875942 eti kuri nwani loko hisa ka hisa loko titimela ka titimela
1: ene xa balansa vela
0: hey
1: Hey, patlela ro gonya eswitaku. A u voni na ndlela.
0: Kandini xoko bike ya hala ka mashudu gracious people ku hala river plus.
1: Loko iya kona kuna ndawu yinwani, inga ku xithavanyana ku drowa drowini,
0: u tiveka. Inga ku leti filimini. Ungena u ta hala ka xikhophoza haya. Kuna shot kwangena xinwani man loko la ku tala river plus ka vukora ximatsa. Vari hini ka kamtsepe maiti vandawu lekhazi era ungandis
4: epi ka goodness hlongwane wakula namuntlha heri mapimane na ye wakula hinkwavula vana valela heri ka karo bava ri bava na marhanga ni mthi wa ka ndhambi la ngwangwangwa la xivulana la kona gungura mali danko
0: okay la nga na gungura mali 060 8875942
5: hallo ya tabe this day eka yeri tsawo ke mapimana ka dzimgala lume la ke ndi vuna dzoni tsani tshwane kumaka le dzeno na ku ri swinela hi rako
0: Hello.
6: La kadzingi dzingi kuna ntukulu wa mina Dzumeko Mashinji i bebe ya yena navelela hi koko wa yena kusuka kwala mugangeni wa ka Mpfenyisi siku ra hosintlhanu kidange vahasi va mina.
1: Thank you kokwani.
0: Alright, 0608875942 indlela le mingi sir le ku fambeni kahle sire kahle na khome ngwa ti minete se ti dyati ya magoveni kahle kahle khasi
1: se wa hlongwela nkarhi
0: 106
7: Ayo minjani?
0: Hipukile minjani?
7: Awa hipukile.
1: Ina.
7: Ni kombelela ku navelela ikhombi Paris mayimele la ka Gongongo. Ni hipukile ka yena. Na na vanwana va bezela kuna yena ka sopera na muta. Hayi. Ndi makeke makeke. Awa na ndza ku kongwa xinangana ka Gongongo.
0: Kensi ku kongwa xinangana ka Gongongo.
7: Ho
0: ei nga sirivala man. I birthday ya Manlizi.
1: Hawu.
0: I si chukelana swa kokwani.
1: Swa kokwani.
0: Swa kokwani xinuna.
1: Mutswari
0: wa papa.
1: Kokwani.
0: Kokwani Lizi.
1: Happy birthday kokwani Lizi.
0: Namuntlha mativa. Siku ra vona a ri ve kahle.
1: Kahle swinene. Mikateke ya tilu.
0: Nsati wa kokwani mbuya.
1: Nkata kokwani.
0: Siku ra kona ri ve kahle kokwani. Manlizi nkata boti sikhuthumbani jos khuthumbani maleka mafuza siku ra kona ri ve kahle mikula mani mikulela no hlayiseka mihlayiseka mani ni ta kota ku vona switukulwa tukulwani
1: na switukulwa swinduva
0: switukulwa swiyoyo yowe yowe yava yava swina va yoyo hinkwaswo swina va yaya so siku ra ve kahle
1: ya nge huvula kahle hi ku happy birthday ni le ka n'wina mi nga tsandze ku nghena amoyeni hi tlangela na n'wina kahle hi ka nongonoko kambe ke se ho pfalapfala
0: mingiseri gimeta kahle nongonoko hi ndlela leyo misela mi tiphina kahle minongonoko ya GCR FM loko a ri mina ni ta vuyana kambe eka nongonoko lowu a yi chongoleni hayi a ni nge leli mone ku ni le ku vuyeni
1: ya vayingiseri va hina loko a ri mi hi ta hlangana kahle ka siku ra mzuku nga rivala leswaku 326 famba na vakhazi kwala ka GCR FM ri twa swa tiphineni minongonoko hinkwayo leyi va ku yi kha yi landzela hi marhandza swi nyawula hlayiseka hinkwako hinkwako
0: kabza the small DJ Mas Forever.

0: swi veka kahle le ka timinete tinharhu ku bile awara ya ndzeve ka madyambu ya siku ra namuntlha. Va ri karhi mi amukela tindhawu hinkwato la mpfuleleke xiyanimoya xa GSR FM eka madyambu ya siku ra namuntlha. Nongonoko i ta miganga, vito ni Rimemba Ngoveni leyi nga ta va yi karhi yi fambisana kusuka kahle le ka awara ya ndzeve ku fika kahle le ka awara ya nkombo. Tsutsuka na awara ya nkombo u kona nongonoko wa ta mitlangu eka madyambu ya siku ra namuntlha. Ni khensa swinene kusuka kahle le ka xipano xa Bamba Reloaded, Scotch MK Navigator Mathosa fambisana kahle na Ntsaki Nwohun'wani. Loko va ri karhi hi langutisa kahle ka swiviko leswi nga ta va yi karhi swi khumbeka madyambu ya siku ra namuntlha, nga va ri karhi yi khumba kahle le ka maphorisa Mbombela va yise emahlweni na ku lwisana na vaceri va migodi swi nga ri ki enawini. Emisi wa vutleketli na vuhlayiseki bya vaaki eka xifundzankulu xa Mpumalanga u tshemba leswaku ku khoma ka va ehleketeleriwa mayelana na migingiriko yo ceriwa ka migodi swi nga ri ki enawini endhawini ya Sexego ehandle ka Mbombela swi nga yisa maphorisa eka vaehleketeleriwa vo hlaya swinene. Vaaki va fuxile ka xifundzankulu xa Gauteng va vula leswaku doroba ra vona ri sukile eka ndhawu ya ku duma swinene ka vupfhumba ku ya eka ntsindza wa swa vugevenga. Vurhangeri wa UDM Bantu Hlomisa u vula leswaku xoxo xa vuthekiniki hi leswi nga sivela mavandla yo hlaya eka tipolitiki ku yisa emahlweni na nxaxamelo wa vuhlawuriwa eka ni nga ku haxa wa maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo va yisa emahlweni no lwisana na vugevenga laha ka xifundzankulu ku tirhisa pfhumba ra Operation Chanela. Meyara wa masipala wa xifundzantsongo ni nga ku meyara wa masipala wa Greta Dzanin Kansela Odas Ngoveni loyi a nika mukondleteri ku va va ri karhi va tirhisana kun'we na blora va fambe milenge etindhawini ta thavini eka siku ra namuntlha ku va va ri karhi va yise emahlweni no langutisisa ntirho lowu. Swi veka kahle le ka ntlhanu wa timinete ku bile awara ya ndzeveka madyambu ya siku ra namuntlha. Ni khensa swinene kusuka kahle le ka muhumelerisi wa nongonoko Lungile Malepfane. Timinete i ntsevu wa to hi va ri karhi hundzale mavhengele ndzeka mavhengele hi teka nongonoko wa ta miganga ku ya amahlweni. Ni khensa swinene vuyingiseri hinkwabyo lebyi veke byi ri kona kusuka kahle le ka audio streaming eka tindhawu ta hambanahambana. Mi va ka mi karhi mi kuma kahle tindhawini ta Polokwani, tindhawu ta Joni eka tindhawu to hambanahambana. Khense swinene eka vuyingiseri hinkwabyo ku n'wina le ka xihondzo xa 106.0 MHz FM a hundzele mavhengeleni teka nongonoko ku ya mahlweni ripiri
1: la u le ka nongonoko wa ta miganga na Rimemba Ngoveni. Rimemba Ngoveni rhula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko joyine a ri marovela funeral services. Joyina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena. Plan A u joyina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku ti-price ta hina a yi tona.

0: Voi juma va che ane vala ta bona ga anda tiru na lu ba ngar ko se le voi jera un tata zile ta mi to bus sta bus ke sa ka sa ko ku ve ga chu se vo e tipti na ba bo di so
1: okay ai vo ti na vista ai sta ver ku isto mo la ige na i no sa es ki ku mi terma le ku ti ku san sa i va ka nyam pi e o da quala no samara scombello scurciai ma e cu enda dot do e si treasure war di nuova la spalla e enda dot do na cu cumbella cu e ti fota no zema dipende in comune wa kona o registrare le special vote 2 or 3 na cumbella cu quando cu vaya quelle a cantaulo wa arriva e va vota la landa la ANC famba la na
2: Swi veka kahle le ka 12 wa timinete ku kongoma kahle le ka awara ya 7 ka madyambu ya siku ra namuntlha nongonoko hi ta miganga va ri karhi yisa emahlweni na nongonoko wa ta miganga ka madyambu ya siku ra namuntlha ku va yi karhi yi langutisa kahle henhleni ka vaaki tindhawini letiya ta ka makoxa lava va ri karhi va endla kahle mhaka ya dot do lava nga va ri karhi va yisa emahlweni eka siku ra namuntlha ku va va ri karhi va endla kahle mhaka ya dot do lava nga va va ri karhi va joyiniwa kahle premier wa xifundzankulu xa le Pompo.
3: No, that can't happen.
4: I
5: More it's about value for community. Okay. Yes. T-shirts, and then
2: swi veka kahle le ka 10 ra timinete va ri karhi yisa emahlweni na nongonoko wa ta miganga eka madyambu ya siku ra namuntlha nongonoko va yi karhi yi langutise kahle henhleni ka vandla ra African National Congress lava va ri karhi va yisa emahlweni na ku va va ri karhi va famba va tiendla kun'we na ku va va ri karhi va ti gangisela minhlawulo ni nga ku kun'we na ku va va ri karhi va ti gangisela ti-vote eka nkarhi wa minhlawulo leyi ta
6: ka

Lokusasa somingisira mina na mina ntombi yozenya ntombi yelesikhundiswa maleza wazinje mtsezelwa kahlungwana neri tokulo mamjaji ngari smart na sira mamjaji ngamathole kama vuza kaya mbuya bapfukile bani bona ntsembo na kupfumela swa kubani bapfukini nishekweta bani hinkwaku lo miningisira ka merikona minjani na mipfukile ntombi ya mipfushela ka nongonoko wa Sportville na cancer remember na lungile kuselwa nkarhi mari lo nkarhi iwa hina na vayingiseri va Sportville loko ku Monday kumbe mvulu wa swi tiva leswaku hi va hi ku khomele ta mitlangu to tala maleti hi nga ta focusa ngopfu ka tona i timhaka ta swikwadi leswi va ku swa swi tlanga mitlangu ya xinghana UEFA Nations ta va hi karhi hi tshama ngopfu ka yona a ka majama siku ra namuntlha miyingiseri wa mina a hi swona sweswo ntsena hi ta va hi karhi hi twa kusuka ka nkulukumba Pitso Jingi Msima leswaku va ri yini hi vatlangi lava nga kona aka nkarhi wa sweswiwana ka xipani xa hina xa rixaka xa Afrika-Dzonga ti va karhi hi tshamanyana kona hi langutisa ku u ri yini hi ku cinca ka vatlangi loyi kusuka ka xikwadi lexi a xi ri kona xa xi nga tlanga World Cup ta va ni karhi ku byela leswaku aka nkarhi wa sweswiwana i va karhi a va a ringeta ku endla yini nkulukumba Pitso Jingi Msima ku vulavula hi vatlangi lava nga kona vatlangi lava improvaka na vatlangi lava a vonaka ku va fita ku va va va kona tanihileswi va nga na ntokoto ta ku byela leswaku u ri yini nkulukumba Pitso Jingi Msima kasi hi ta tlhela hi khumba mhaka ya Lucas Ribeiro misa loyiwani u le matini lama byabyaku mabyabya mati va la ku hluva nkuku miyingiseri wa misa hi ta va karhi hi langutisa ka yena leswaku ku va kha ku endlaka yini ku halaya xipani xa hina xa rixaka xa Afrika-Dzonga xi va sika xi wina halaya ka ntlangu wa xinghana le Egypt ta va sika swi va booster halaya ka ti-rankings ta vona ta ku va hi tiva leswaku va le ka va wela kwihi ka ti-rankings ta Afrika na misava hinkwayo miyingiseri wa mina hinkwaswo leswiwa swi kumaka nongonoko wa Sportville kulukumba Pitso Jingi Msima ntlangu minharhu a wina hinkwayo ta kusuka la aviliwa mzaberi byela kahle leswaku mitlangu yimi ngiseri wa mina nga va tlanga yona kumbexana nga va karhi a wina ka yona yena Pitso Jingi Msima kasi hi tlhela hi vulavula hi welcome leyi a nga yi kuma yena Pitso Jingi Msima kusuka ka ma-Arab le a Egypt mingiseri wa mina ta va ni kani ku byela leswaku kume ku xiximiwa kusuka ka xipani xihi mingiseri wa mina hi vulavula hi nkulukumba Pitso Jingi Msima loko a ta va fike le a Cairo mingiseri wa mina so ta va karhi hi langutisana sweswo ta tlhela hi va hi karhi hi langutisa leswaku Benedict Tso Vilakazi u ri yini hi jaha leri ra ka Pug and Pull u kombisa leswaku xipani xa Orlando Pirates xi fane xi pfula ti-drawara xi tsala check ya ku landza jaha leri ni ta ku byela leswaku u ri yini Tso Vilakazi Little na Paulo so hi ta va tlhela hi vulavula hi xipani xa yona Kaizer Chiefs ka mitlangu liya ya DDC va dya joy makhosi hala ka DDC hi ta ku byela leswaku va sungule njhani naswona va ri yini ku hala ya ka DDC miyingiseri wa mina ka mitlangu leyiwani naka ku xupula Orlando Pirates ka dab leyi nga hundza va tlangisa ku yini ku ya mahlweni kasi xipani leswi xa vaxisati xa yona Kaizer Chiefs xi le ku excelleni na xona ka mitlangu ya vaxisati hi ta vona leswaku ku va kha ku endleka yini ku halaya ka vona ni ta ku byela leswaku ku endleka yini ka xipani lexi xa na Kaizer Chiefs xa vaxisati miyingiseri wa mina kasi nhlokomhaka ya hina yi olove ngopfu ya majaha masiku ra namuntlha swi tiva leswaku ready ku lava ku twa leswaku nhlokomhaka ya hina yi ri yini miyingiseri wa mina aka nongonoko wa Sportville ka majaha masiku ra namuntlha va FIFA va bola ya misava hinkwayo kusuka a tindlwini ta FIFA le Switzerland a swi tiva leswaku tiyindlu ta FIFA ti le Switzerland loko ri nga swi tivi steaming se ra mina hi leswi hi nga swi kumisa xiswona ku halaya va Switzerland swi ti tshame kona well va nike jaha leri ya Lucas Ribeiro papila leri kombisaka leswaku jaha leri ri fanele ri humesa 4 million not rand vulavula hi dollar ta ku va ri riha ka xipani xa yona Mamelodi Sundowns ku va ri breake tin'wani ta ti rules malana ku va roho ri fostile ku va ri famba ri ya le Spain ta byela leswaku ri ye ka mani ya Spain sweswi na koho ri le kwini
nta vani khani ku hlamusela leswaku ku endleka yini so la ku butisa ku suka ka wena mi yingiseri wa mina leswaku hi ku vona ka wena u vone nga ku xipanxa Mamelodi Sundowns xi endla swona loko xi ya mahlweni xi va xi kha xi lwela leswaku Lucas Ribeiro ku ze ku huma ntsutsu mongo wa marhambu huma munhwini hikokwalaho ka ku va jaha leri a le ku va ri tlangela xipano xa Mamelodi Sundowns endzhaku ka loko ri va ri kha ri kombisa leswaku ku na ti deal to antswa leti taka ka xipano xa yona Mamelodi Sundowns mara Mamelodi Sundowns va va karhi va ala ku va va ri chucha ku fika la ri nga fostela ri chuchiwa ri ya a Spain ri ya tlangela kona hayi ka second division aka fourth division ko halaya Spain ko ala hansi hansi team yele hansi hansi swine ni ngiseri wa mina a ri tlangela yona jaleri one kwale a Spain namuntlha hi ri vona ri vuya Africa ri ta ri ta tlangela tin'wani ta ti team kwala Africa ni vutisa wena mi ngiseri wa mina hi ku vona ka wena u vona ingaku swa ha pfune nchumu ku va yena Lucas Ribeiro a va karhi a suka aka xipano xa Mamelodi Sundowns ku ya aka xipano swin'waniki loko se xiboho xi sukile aka va FIFA leswi n'wi swipulaka hi 4 million wa tidolara u tunga ku swa ha pfune nchumu ku va yena fostele a suka ka xipano xa Mamelodi Sundowns kumbe u fanele a tlhelela ka Mamelodi Sundowns.

ile kungubabiseni kuba yitsikelela kumbe xani yikote kuba yikuma isombunulo kusuka ka FIFA na so itaba ikari vulavula hi yena na yena hitwa kusuka ka nwena leswaku mi yibona njani mhaka ya Lucas Ribeiro kuba a swipuriwini a byero leswaku taba karha a humesa ma million munyawula kuburiwa leswaku uta humesa loko yibuya ka the rands ya humesa 67 million rands vulavula hi jaleriwa Lucas Ribeiro anda ka loko FIFA vanwe swipurini a va karhi vanwe vandle ka ku vanwe seketela mara loko va hlaya ti rules va ti vona ku ti rules nga ku na vo ta vaba hi ku va ti tsale hi vona so va fanele va teka xiboho xa leswaku ja leri ri va ri karhi xupuriwa ri xupuriwa hi $4 million a swi heleli kwala ntsena miyingiseri wa mina ka ha ta va na mixupulo leyi nga ta va kona ya ku tlula leyiwa endzhaku loko a humese $4 million dollars yena Lucas Ribeiro so a hi xo kahle leswaku ku ta va kha ku endleka yini andzhaka loko ku ta va ku kumeke mahungu lama ma leswaku se u fanele a humesa mali va FIFA kusuka le henhla leyi va n'wi voni nandzu so i nhlokomhaka ya hina hi ta va ekarhi hi famba hi yona miyingiseri wa mina nkarhi wa hina u vekaloka 18:07 nongonoko wa Sportville na mina Ntombi yo Zenya i sungula yiwa hi mahungu UEFA Nations result a sungula UEFA Nations result hi ta ka DDC result miyingiseri wa mina UEFA Nations result hi nangutisa leswaku ku va kha ku endleka yini ku hala ya swipano swi va swi kha swi tlanga ku endleka yini loko swi kha swi tlanga miyingiseri wa mina tolo hi vone mitlangu yo hlayanyana yi va karhi yi tlanga Australia hi vone va tlanga na xipano lexa xa Kosovo Austria u ta ni khomela ku na Australia ku na Austria va tlange na Kosovo lava nga kota ku va va tlanga ku ringane bolo yin'we eka mitlangu leyi ya UEFA Nations League kasi hi vone Malta va tlanga na Andorra la Malta va nga hlula hi bolo yin'we eka tandza hi tlhela hi vona Greece na Germany va tlanga tandza eka tandza kasi Netherlands va kota ku va va xupula xipano xa yona Serbia hi tibolo timbirhi eka yin'we kasi Portugal va kota ku va va hlula xipano xa Norway hi tibolo timbirhi eka yin'we laha hi nga tlhela hi vona karata ro tshuka ri va ri humela kumbexani ri ya aka xipano xa yona Portugal aka jalera va vitanaka Conceição a va karhi a kuma karata ro tshuka hi minute ya vu 86 kasi hi vone Cancelo a va kora ball Ramos a kora ball kasi ka xipano xa yona Norway hi vone jale ri va ritanaka Ajer ri va karhi kora bolo hi ri yin'we ku tiyisisa leswaku hayi xipano xa Portugal hambiloko Cristiano Ronaldo a nga ri kona va swi kota ku va va kota ku va va hlula aka mitlangu yoleyo miyingiseri wa mina kasi swin'wana hi nga va ka xi vona hi vone Denmark va tlanga na Wales laha hi nga vona Denmark va va karhi va hlula hi bolo yin'we eka tandza hi vona jaleria va ri vitanaka Holland a va karhi a kora bolo hi penalty minute ya 75 a tiyisisa leswaku hayi xipano lexiya xi va xi kha xi leader hi bolo yin'we eka tandza kasi ntlangu wu humese sweswo hi bolo yin'we eka tandza miyingiseri wa mina ka mitlangu leyi ya UEFA Nations League Cup hi tlhela hi vona ntlangu mitlangu yin'wana ya leyi ya UEFA Nations miyingiseri wa mina hi va hi karhi hi tlanga hi vona xipano lexiya xa yona Ireland na xipano xa Israel va tlanga ku ringana bolo yin'we eka yin'we mitlangu leyi a yi ri kona ka siku leri ra tolo miyingiseri wa mina kasi Germany na xipano xa Greece va tlange tandza eka tandza impela bolo leyi a ya ha fani na ya khale hi vona swin'wana miyingiseri wa mina hi vona swi swintshwa loko swi ta ka timhaka ta bolo ya milenge a ya ha ri yona na katsongotsongo vayingiseri va hina Germany a yi ri team yo drawa na va Greece I mean bola yi cincina ni ri namuntlha ku na mitlangu yo hlayanyana leyi nga ta va yi karhi yi tlanga na kona mitlangu ya UEFA Nations League mitlangu lowu nga ku yeni mahlweni kumbe nga ku tlangeni ka nkarhi wa sweswiwani i xipano lexi xa na Laventia na xipano xa Cyprus la xipano xa Laventia va nga ku leadeni hi bolo yin'we eka tandza jalera va ritanaka Daskeva ri kore bolo yo sungula kumbexana ya ku tiyisisa leswaku Laventia va va karhi va leader hi bolo yin'we eka tandza hi minute ya 57 kasi ntlangu u fambe 63 minutes aka xifuka.

xa mina mingiseri wa mina ko na tshemba na ku pfumela ku kumbexana va ta pringejana hi vona swin'wana swa ku tlula leswi va nga ku hi kombeni swona majita lamawani mingiseri wa mina. Mitlangu leyi ya UEFA Nation hi yin'wana ya mitlangu hi va ka karhi hi vona swipano leswaku swi lunghekerini squad swi va swi lunghekerini ku va swi tlangana aka mitlangu ya ti-Euros, mitlangu ya ti-competition tin'wana ka matikweni ma ka vona mingiseri wa mina. Kasi namuntlha hi ta va hi karhi hi vona Italy va tlanga na Turkey, kasi Romania va ta tlanga na Sweden, kasi Bosnia va ta tlanga na Poland, kasi Belgium va tlanga na Furwa. I think game leyi ni faneleke ni yi vona leyiwa, although Belgium yi na switamara switaa swa kona va swi koti ku va va swi tirhisa, na ko ni nga tivi leswaku ti-coach a ti swi koti ku va swi tirhisa vatlangi lava nga kona ka Belgium, because Belgium yi na vatlangi va kahle ngopfu, young talented players anti fane hi langutisa leswaku Belgium loko swi ta ka yona vatlangi va yona ku va kha ku endleka yini ku hala ya kusuka ka vatlangi va yona mingiseri wa mina. Belgium i ri ni nge zani suka ka xipano xa Belgium hi ya hi ya langutisa vatlangi lava va nga kona aka xipano xa rixaka xa Belgium mingiseri wa mina. Loko u langutisa xipano xa Belgium mukapteni wa vona i jahali leriya ro tinaka Yuri Tielemans, i jahali rin'wana na roho ra tlanga ra mugingiriko ra ku tlanga kahle. A hi langutisi xipano xa yona Belgium hi langutisa leswaku va khome mamani vatlangi lava nga ta ku vatlangi lavawani kavula va fanele va karhi va kota ku va va winisa xipano lexa yona Belgium. Loko ni langutisa va khome jahali leriya va ri vitanaka Matias Fernandes Pardo ri humaka Newcastle, kasi va khomana jahali leriya ri vitanaka Mika Gots ri humaka Ajax Amsterdam, kasi va khome jahali leriya ri humaka le ka xipano xa Sunderland va ri vitanaka Malik Fofana, i jahali rin'wana ro ra mugingiriko swinene, kasi va khome jahali leriya ri humaka xipano xa Atalanta va ri vitanaka Charles Keleta, kasi va tlhela va khoma jahali leriya va ri vitanaka Dodi Lukebaki ri humaka Benfica, jahali rin'wana ra mugingiriko na roho ri na 29 wa malembe. Kasi ku va tlhela va khoma jahali leriya ri humaka Leipzig va ri vitana Openda ri na 26 wa malembe ntsena, hi rin'wana ra majaha na roho ri nga kahle swinene na mugingiriko le ka xipano xa Leipzig. Kasi ku na jahali leriya va ri vitanaka Leandro Trossard ri humaka xipano lexi xa na Besiktas na roho ra kahle ri na ntokoto. Kasi ku na the legendary Romelu Lukaku na 33 wa malembe. I think ka team leyiwani hi ya nga nkulukumba a ri yexe Romelu Lukaku 33 i tlanga xipano lexa xa le Turkey va xitanaka Fenerbahce mingiseri wa mina kona na yena. Kasi ku na jahali leriya ri tlangelaka Rangers va ri vitana Nicholas Rasky ri na roho ri kahle ngopfu. Kasi ku na jahali leriya ri tlangelaka Club Brugge va ri vitana Hans Fanakek na roho ri koho ku tiyisisa leswaku xipano xa yona Belgium xi va xi kha xi tirha hi matimba. Kasi ku na jahali leriya ri tlangelaka Strasbourg ri va vitana Diego Moreira, jahali rin'wana ra mugingiriko ri na 22 wa malembe ntsena, mugingiriko ya roho ya vulavula. Kasi ku na jahali leriya va vitanaka Mandela Keita ri tlangela xipano lexa xa Parma, ani vulangi xihoxo mingiseri wa mina, va ri vitana Mandela Keita mani byala mabeburi ra mara wa jahali ri beburi hi ti 10 ta May 2002 ri na 24 wa malembe. Jahali leri ni vulavulaka hi rona ri beburi le a Belgium i jahali leri tlangelaka xipano xa rixaka xa Belgium. Kasi ku na jahali leriya va ri vitanaka Koni i tlangela AC Milan, kasi ku na jahali leriya tlangelaka Lille va ri vitana Nathan Goyi, kasi ku na jahali leriya tlangelaka Brighton jahali ra mugingiriko swinene na ro Maximum Sapra, kasi ku na jahali leriya tlangelaka Club Brugge va ri vitana Brandon Matshele hi rin'wana na roho ra kahle swinene. Kasi ku na jahali leriya tlangelaka Bolgana va ri vitana Athletic na roho ri na mugingiriko mingiseri wa mina. Kasi loko hi ya van'watipala ku na jahali leriya va ri vitanaka Mick Pendera ri tlangela Chelsea, i n'watipala wa Chelsea na 21 wa malembe. Kasi ku na jahali leriya va ri vitanaka Jaziri Busera i tlangela xipano lexi va xi vitanaka Als Alkmaar. Kasi ku na jahali leriya va ri vitanaka Matt va ri vitana Van Voda ri tlangela xipano lexi xana RB Leipzig. Kasi ku na jahali leriya ri khomelaka xipano xa yona Manchester United va ri vitana Sien Lamina ri kona rona aka ti goalkeeper leti
mdzaberi anga ta dya nwana nwa xima imani loko switaka timakata ta kuva akara a chuza va batlangi va yena mingiseri wa mina. So I still feel like Spanish Belgium is Spanish nwana lexi a hi fanele hi vona swa kahle hi xona. Kasi Spanish Belgium nga tibutisa leswaku xi kocha hi mani, i mani mdzaberi wa kona loyi a xi kochaku? I nkulukumba loyi va n'wi taka Mark van Bommel. Va ku tala va n'wi tiva, a hi xi ta xi famba loko swi ta ka timhaka ta bolo ya milenge. Mingiseri wa mina nkulukumba loyiwani i mudachi, u huma halaya vona Daland. Hi un'wana wa ti-coach leti ti rhetiwaka ngopfu, Mark Peter Andries van Bommel. Van'wani va vatlangi lava va nga tlanga bolo swa ngopfu. Langutisa matimu ma yena nkulukumba loyiwani, ni vulavula hi van Bommel, la nga beburiwa hi ti 22 ta April 1977. Tlangile swipano swo tala ngopfu, a hi vulavuli hi timhaka ta kumba a khocha. Tlangerile Fortuna, u tlangerile PSV, Barcelona, u tlangerile Bayern Munich, u tlangerile AC Milan, u tlangerile PSV, u tlangerile. So hi langutele leswaku aka xipano xa rixaka xa Belgium ntokoto lowu a nga kumaka PSG tanihi mudzaberi, Wolfsburg, Twemp, a va karhi a wu tirhisela xipano xa rixaka xa Belgium ku va xi kha xi kota ku va xi kha xi tirha. Yena a karhi a beburiwa edorobeni leri a vitanaka Maasbracheta le Netherland, mingiseri wa mina. So hi langutele leswaku a va karhi a tirhisa vatlangi lava hi ntokoto wa yena lowu a wu tivaka. So I'm looking forward ku va ni vona game leyo ya xipano xa Furwa na xipano xa yona Belgium, mingiseri wa mina. So ku ta va ntlangu wa matimba swinene ku va hi wu vona, hi wu langutisa, hi karhi hi langutisa leswaku migingiriko ya kona yi tshamise ku yini loko swi ta ka timhaka ta ku va va hisa lava va hi komba bolo ya kahle loko swi ta ka timhaka ta bolo ya milenge leyi nga ta va yi karhi yi tlanga. Kasi nkarhi wa sweswiwani Cyprus na Lavetia i bolo yin'we ka yin'we, swani va ringana korini Cyprus ku ringanisa, mingiseri wa mina. Ntlangu wu fambe 71 minutes ka xifukwa xa mina. Jahl leri va vitanaka Kostiti hi ro ri nga kora aka xipano lexa xa yona Cyprus ku tiyisisa leswaku hayi a va fambi na tingana kaya, va vuya aka game leyiwani ntlangu wu nga se hela. Kasi un'wana ntlangu wu nga ta va wu ri kona Montenegro va ta tlanga na Armenia, kasi Ukraine va ta tlanga na Hungary, kasi North Ireland va ta tlanga na Georgia. I mitlangu leyi nga kona aka mitlangu leyi ya UEFA Nations ka majaha masiku ra namuntlha, mingiseri wa mina. So loko ku nga lava ku vona mitlangu leyin'wana va karhi u languta leyiwani leswaku va karhi yi fambisa ku yini. A hi suki aka mitlangu leyi ya UEFA Nation ya languta mitlangu ya la Afrika-Dzonga ya Disc Challenge. The defending champion xipano xa Orlando Pirates a va sungulanga kahle mitlangu ya vona ya Disc Challenge, kumbexana ta ku a swi fani na le ka malembe lama ma nga hundza, mingiseri wa mina. Laha hi nga vona lembe leri nga hundza ri ni swi veka hi ndlela leyi, laha hi nga vona va sungula kahle va migingiriko ya kona yi va yi karhi yi va yi ri kahle, mingiseri wa mina. Yi ri ni ku nyika mimbuyelo leyi nga va kona hi weekend mahela vhiki, mingiseri wa mina. Ta tlhela hi languta na tafula leswaku ri tshamise ku yini. Xipano xa Orlando Pirates xi huma aku fumbuteriweni xipano xa Kaizer Chiefs aka double ya ri kona ka mitlangu leya Disc Challenge hi tibolo tinharhu eka timbirhi. Kasi a va twa ku himeteriwa Orlando Pirates va vuya hi mugqivela va va kota ku va va xupula xipano xa Stellenbosch hi tibolo ta mune eka yin'we, va va tiyisisa ku va va teke mikutunya yi ri yinharhu. Kasi hi tlhele hi vona ntlangu wa xipano xa yona Durban City na xipano xa TS Galaxy a ndzhaku ka ku fumbuteriwa xipano xa xana Durban City hi Mamelodi Sundowns hi tibolo ta mune eka timbirhi ka vhiki leri nga hundza, hi vona va vuya va tlhela va fumbuteriwa hi TS Galaxy hi bolo yin'we eka tana. TS Galaxy lava aka vhiki leri a ri nga hundza hi nga va vona na vona va hlula xipano xa yona Polokwane City, va le ku fambeni kahle na vona, va na mikutlunyana tsevu, wa swi vona leswaku va sungule kahle vona TS Galaxy. Kasi hi tlhela hi vona ntlangu wun'wana Siwelele va xupula xipano xa Chippa United hi tibolo timbirhi eka tanda, va va tiyisisa ku va va teka mikutlunya yinharhu vona va Siwelele. Va huma ku va va fumbuteriwa vona Siwelele hi xipano lexi na Sekhukhune United hi bolo yin'we eka tanda ka vhiki leri nga hundza. Kasi va susele mavhedzulo ma vona ma ku bukuteriwa ehenhla ka xipano xa Chippa United
Chipa United lava vanga tlanga ka vhiki leri nga hundza va xupula xipano xa yena Stellenbosch hi tibolo timbirhi eka yin'we. Ngiseri wa mina va va kombisa leswaku loko mi heta ku wina mabeka na n'wina. Kasi hi tlhele hi vona ntlangu exikarhi ka xipano xa yena Usuthu lava nga ku tlangeni kahle ka mitlangu ya Betway Premiership hala ka mitlangu ya ya Disc Challenge na kova va le ku tlangeni kahle. Hi vone Usuthu va va karhi va xupula xipano xa yena Richards Bay hi tibolo timbirhi eka tandza. Kasi ka vhiki leri nga hundza Usuthu hi vone va karhi va tlanga kahle na vona va karhi va kombisa leswaku hayi va na matimba kumbe va xupula xipano lexi xona Golden Arrows hi tibolo timbirhi eka tandza. Kasi hi tlhele hi vona xipano xa xona Richards Bay lexi nga xupuriwa xipano xa yona Usuthu hi tibolo timbirhi eka tandza xi va xi kasi na xona xi va xi kha xi tiyisisa leswaku xi kona aka mitlangu leyiwani a xo va xi veka xi tisa nhlayo hikuva xi xupula xipano xa Milford aka vhiki leri nga hundza hi tibolo timbirhi eka tandza hileswaku loko u na vhiki leri a wu tiyisiseki leswaku u ta wina unless if xipano xa wena xi tiye swinene. Kasi hi tlhele hi vona ntlangu exikarhi ka xipano xa yona Polokwane City na xipano xa Golden Arrows laha xipano xa yona Golden Arrows va nga hlula xipano xa Polokwane City hi tibolo tinharhu eka timbirhi. Kasi Polokwane City va ko va hluriwini ka vhiki leri nga hundza hi TS Galaxy bolo yin'we eka tandza. Kasi xipano xa yona Golden Arrows va va tlanga na vona lava nga xupuriwa eAmazulu hi tibolo timbirhi eka tandza. So a va susa mafedzuri va va susela henhla ka Polokwane City vona va xipano xa yona Golden Arrows ma ku fumbuteriwa hi xipano xa Usuthu kumbe AmaZulu. Kasi hi tlhelo hi vona Milford va xupula Kruger hi tibolo tinharhu eka yin'we va tiyisisa ku va va teka mikutlunya yi ri yinharhu. Kasi loko hi langutisa ka mavhiki lama nga hundza Kruger va kota ku va va xupula xipano xa Marumo Galat hi tibolo timbirhi eka tandza. Kasi loko i langutisa xipano xa yona Milford va hi lava va nga tlanga na vona va tiyisisa leswaku hi kona ka mitlangu leyi

0: katanda ka vhilere nga hone kasi ntangu unwana ngo vako hi vone Spanish Kaizer Chiefs lava nga ku fly in aka nguva leyi vanhu loko swi ta ka tlanga ya Disky Challenge hi vone va xupula Spanish ya Mamelodi Sundowns hi tibolo ta mune eka timbirhi andhaka ku xupula Spanish ya Orlando Pirates hi bolo tinharhu eka timbirhi aka vhilere nga hone va vuyena kambe kambe va ku hayi na sweswi hi nga swi kota ku kora tibolo to ndlula tinharhu va kora mune aka timbirhi ka Spanish ya Mamelodi Sundowns kasi Kaizer Chiefs ni ku byerile leswaku va xupule Xipano xa Orlando Pirates ka vhilere nga hone Mamelodi Sundowns a va xupule Xipano xa Durban City tibolo ta mune eka timbirhi aka sweswiwani va byeriwa leswaku timbirhi letiya mi nga nyika xipano lexiya xa yona Durban City na n'wehe mi nga tikuma aka hina mara hayi mune Xipano xa Kaizer Chiefs xi va xi kha xi hlula hi ndlela yaleyo a hi tsutsumeli aka tafula hi ya langutisa tafula ra Disky Challenge leswaku ri tshamise ku yini muyingiseri wa mina hi langutisa leswaku va mani va nga tshama aka tafula leriwani va tshama hi ndlela ya kahle muyingiseri wa mina loko hi langutisa timhaka ta tafula ra Disky Challenge xipano lexiya xa yona usuthu xi tshame malembelembe kote ku va xi wina mitlangu yi ri mbirhi xi na 6 points kasi xipano xa TS Grasa xi kote ku wina mitlangu yimbirhi xi na 6 points na xona Orlando Pirates va tshame ka xiyimo xa vunharhu va na 3 points eka mitlangu leya Disky Challenge muyingiseri wa mina va va karhi va tiyisisa na vona hikuva va karhi va va karhi va tlanga kahle ni vulavula hi xipano xa yona Orlando Pirates kasi xipano xa yona Kaizer Chiefs va na 6 points xipano xa Mamelodi Sundowns va na mune leswi swi nga tshamisa swona muyingiseri wa mina so u ta kota ku swi vona leswaku ka tafuleriwani xipano xa Kaizer Chiefs na xo xi le ku tlangeni kahle xi sungule kahle aka Disky i Disky Challenge 23 kampion ku nga xipano yes va vonini andzhaku ka ku wina va fly va ya Spain va ya tlanga mitlangu ya xinghana leyi va nga promisiwa yona leswaku loko va tlangini va wine league la Afrika-Dzonga va ta karhi va tsutsumela le a Spain ku ya tiyisisa leswaku hayi hi vo tingwenya na so ya langutisa leswaku va lunghisa kwini va tlhela va kota ku va va va tshamiseka ku ya mahlweni kwihi muyingiseri wa mina tshame na mina Ntombi yo Zenya ka nongonoko wa Sportville u ri ya jika mavhengeleni hi nonyana mati muyingiseri wa mina loko hi vuya ta va hi karhi hi vuya na xipano xa hina xa rixaka xa Afrika-Dzonga Bafana Bafana hi langutisa leswaku gondzo ra vona ku ya le a Egypt ri fambise ku yini muyingiseri wa mina ku rhandza ka hina ku Afrika-Dzonga va va karhi va tlanga kahle muyingiseri wa mina swi va kha swi fambela kahle a hi swi rhandzi ku va hi swi vona xipano xa hina xi kha xi hluleka ku va xi tlanga kahle and loko xi tlanga kahle hi va karhi hi xi bela mavoko ta va ni kha ni vuya na mahungu ma Dr. Pitso Msimang na xipano xa hina xa rixaka xa Afrika-Dzonga Vilakazi hi ta n'wi twa na yena leswaku u ri yini jahale ra ka Pook and Pool hi ta tlhela hi langutisa van'wani va majaha lama ma nga kona ka xipano xa rixaka xa Afrika-Dzonga lama nga tirha kahle ka mitlangu leya ntlangu luwa a wu ri kona le a Egypt a hi jiki mavhengeleni hi twa leswaku va ri yini amavhengeleni
1: rhula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko joyine a ri marovela funeral services joyina namuntlha i vo tsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joyina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekele enhlokweni leswaku ti-price ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya

0: Ite Wings. Wishoko Shoko 074-751-4932. Tekele nso kwenye shaku. Hivu isaba ranzo wangwina kusuka ejoni. Hivu wise limpopo mahala. Harmarovela Funeral Services. I take the chance.
1: Kokolo Funeral Services iku abelati funeral policies to fikele laika kuseketala mindyangu yimikarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na casket. Dignified plan hi 270 rand u kuma casket ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand u kuma casket ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral si tirhisana na mafemani baloyi a tennis hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala will na swikoxo hi kumeka idea. Malamlele, Bushback Ridge, Nechawero. Tisanganisi na yena riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals hi kokolo eka swiyimo.
2: Xana u nga va ri ku lavenga switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka u nga karhateki hi ku nga dumadwe yena malamulele va kume leswi swa quality kuma bathroom cabinet combo set leyi katsaka cabinet mirror na basin hi 1599 kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula yona u kuma hi 1699 u nga tlhela u tikumela last aircon ya 12,000 BTU yona yi endla 4,999.90 Mahungu yo tsakisa hi lawa la dumadwe yi ta va yi pfula xitolo xintshwa emxolozi empumalanga hi ti 23 September 2026 kuma switiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta la dumadwe la duma where you save and score. Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
3: Switshembiso swa hava lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Votela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, swibedhlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, votela Gaza, ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi, hambi ku ri dyondzo ya quality. Votela Gaza. Pride of Gaza.
4: Rishaka Funeral si mitivisa ku tumbuluxiwa ka Rishaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rishaka Groups ku antswisa vukorhokeri. Ku sukela hi ti 1 October 2026 Rishaka Funerals yi ya emahlweni yi mi nyiketa vukorhokeri byo beka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela. Kasi Rishaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rishaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina. Mali ka ha ri ya na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086-174-9252 086-174-9252 kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina. Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nge le nawini.
5: I vuyisa sweswa mingiselo wa mina na mina Ntombi ya Zenya, Ntombi ya le swikwini swa Maleza wa Zinjeva. Xitori xa hina xa xisaka xa nghondo ka majaha masiku ra namuntlha a hina xona ta ni khomela mingiselo wa mina vuthekiniki byo byi hluphakanyana na kombisa leswaku hayi a swi nge vi kona ka majaha masiku ra namuntlha. So a nga vuli ku a Ntombi nga ku se u enhlana hayo va rhuma a nga lava ku yi tshika a ni lava ku yi tshika cause va hlamuserile leswaku a swi kona namuntlha xitori xa hina xa xisaka xa nghondo. Hayi vika xipani xa hina xa rixaka xa Afrika-Dzonga. Afrika-Dzonga hi va vone ka siku lero tolo va va karhi va tlanga ntlangu wa xinghana na xipani xa Egypt, ntlangu lowu a wu languteriwe hi mahlungati mingiseri wa mina. Laha hi nga vona Afrika-Dzonga va va karhi va kora bolo yi ri yin'we ku nga va mani handle ka jaha leriya Dithechana kusuka ka xipani lexiya xa Chicago le a USA mingiseri wa mina a va kora bolo yi ri yoxe ya ku saseka swinene a tiyisisa leswaku Afrika-Dzonga va va karhi va hlula aka ntlangu walowo hi bolo yin'we eka tanda. I think vanhu va le Egypt, Cairo, ma-Arab ma fanele ma twisisa leswaku va biwa ebolweni like the way a va khosisa swona nyimpi aka ntlangu wa siku ra tolo it was so unprofessional. A va pfumeli ku va va hluriwa aka ntlangu wihi na wihi miyingiseri wa mina. Afrika-Dzonga a va dya n'wana n'wa xiyimayimani hi ku sukumetiwa na ku bukuteriwa na ku kombeteriwa hi tintivu miyingiseri wa mina. So na n'wa tipempe I think u tsandzeke ku va a lawula ntlangu wa madyama masiku ra tolo miyingiselo wa mina laa Afrika-Dzonga ni nga va kombisa matimba endleni ka xipano xa rixaka xa Egypt ku va va hlula hi bolo yin'we eka tandza miyingiselo wa mina a ndzhaku ka ntlangu walowo hi vone nkulukumba Pitso Jingi Msimang va va karhi va kombisa leswaku hayi ku na swo tala leswi va nga va karhi va swi vona kusuka ka xipano xa hina xa rixaka xa Afrika-Dzonga va kombisa leswaku Afrika-Dzonga I xipano lexi va nga ku xi buildeni vona hambileswi va buildaka swi kha swi wina swi kha swi nga luzi a se luze mitlangu minharhu nkulukumba Pitso Jingi Msimang va karhi va leader xipano xa hina kumbexana va sungule ku va va coacha xipano xa hina va ri ku yi wineni hinkwayo va va kombisa leswaku ku na ku va wisise vatlangi lava vanhu va nga va karhi va ti vutisa leswaku why va wisini va kombisa leswaku va fane va wisisa Oswin Apollos na yena ri levukile wa ka Mfukeni va kombisa leswaku a hi nga va need ka game leyiwani a hi lava ku va hi vona leswaku loko va nga ri kona hi le ka level yini a kombisa leswaku ku na ti mitlangu leyi hi nga ta va nyika chance va tlanga hi ku vona ntikelo wa kona va kombisa leswaku a hi fanele hi zama van'wani vatlangi hi vona leswaku loko hi va nguhisini aka tiposition ta vona va va karhi va tlanga kahle na va kombisa leswaku un'wana na un'wana u kume chance ya ku va a tlanga va hi vona vatlangi lava va nga fanela ku va va ri kona vatlangi lava nga tiya na lava va fanele ku va improve va kombisa leswaku Ricardo Goss na yena u tlange role ya kahle ngopfu u ve a kota ku va saver hi the last 15 minutes va kombisa leswaku na yena Sipho Kachayini a hi n'wi rivali a ri mukapteni wa siku va kombisa leswaku tanihi sweswi a ni nga vuli a hi fanele hi va hi karhi hi cincacinca na ti-captain ku va hi karhi hi langutisa leswaku vatlangi vo karhi va suta aka mitlangu yo karhi na so va kombisa leswaku va tsakini ku va va tlange ntlangu walowo va kombise leswaku va byerini vatlangi va vona leswaku le Cairo le a ku nga olovi hambi sweswi ku nga ntlangu wa xinghana a va pfumeli ma-Arab ku va va karhi va xupuriwa kombisa leswaku ni va byerini addressing room leswaku a va ti-prepare mental leswaku va nga va irritate kumbexana ku va vangela huwa tindleveni leswaku va luza e concentration ya ku va va kota ku va va kota ku va va tlanga bolo leyi va yi tivaka va kombisa leswaku va tsakise na hi jaleriya va ri vitanaka Sandri Campbell loyi a nga va a teka ball a yi cukumetela ka jaleriya va ri vitanaka Puso Disetjani va kombisa leswaku it was a long pass leyi nga fika yi phatsa makunene anengeni wa Puso wa ka Disetjani leyi nga va yi karhi va tsakisa leswaku ho swi vulavula leswaku Sandri hi un'wana wa vatlangi lava fanele ku va n'wi tirhisa more leswaku a ta va karhi a nyika vatlangi lava kota ku va va tsutsuma ku fana na Puso Disetjani ball leswaku va va karhi va ti kora va kombisa leswaku jaleriya va ri vitanaka Libon CM na yena u ve na game ya matimba swinene game yikulukumba va kombisa leswaku a va fanele va tlhela va chela na yena eKhulumani wa ka Ndamani na Thabang Matuludi va kota ku va va tiyatiyisa le ndzhaku leyi va kombisa leswaku ha hinkwaswo swi ve swi tshamiseka aka xipano xa hina va kombisa leswaku so far so good yi le ku improveni xipano xa rixaka xi le ku improveni aka masayiti mo hlaya loko u languta xipano xa hina xa Afrika-Dzonga u languta matlangelo ma xona miyingiselo wa mina u languta vatlangi lava va nga kona lava nga ku tisiweni ta kota ku swi vona leswaku nkulukumba Pitso Jingi Msimang u ndzama ku tisa vatlangi vantshwa va hlangana lava khale u va tlhela kombisana hi Themba wa ka Zwana kombisa leswaku a ndzhaku loko a kume karata ro tshuka le ka World Cup FIFA World Cup leyi a ri kona le a USA na Canada morali ya yena yi ve yi hansi a kombisa leswaku ku va hi booster morali ya yena a hi fanele hi tlhela hi n'wi nyika nkarhi wa ku va a va a tlhela a titshemba nakambe a kombisa leswaku munhu ntlangu wo fana na yena hi wun'wana loyi mi faneleke mi n'wi nyika chance ya leswaku a va tlhela a titshemba nakambekambe a kombisa leswaku vatlangi lava nga koho lava nga va khale experience va yi lava kusuka ka vona hambileswi va va va karhi va chela vatlangi vatsongotsongo hi switsongotsongo a kombisa leswaku matlangelo ma vona ma tlhela ma va na vutlhari swinene loko ku tlanga hlangana na vakhale na lavantshwa nkulukumba Pitso Jingi Msimang a va karhi a tiyisa leswaku xipano xakwe xa Afrika-Dzonga xi tlanga n'wi tsakisa miyingiselo wa mina a hi swi tivaka hi ku mitlanga bolo va nga la torho va na tshembo na ku pfumela leswaku hayi Afrika-Dzonga yi ta ya mahlweni i va yi karhi yi hi hlekelerisa ku yisa emahlweni miyingiselo wa mina a hi tsumeli ka Tso Vilakazi. yana ngutisa leswaku loko xitaka yena uri yini jale ra ka puka and pool ibe a kombisa yena tso leswaku Orlando Pirates kahle kahle loko ri na mitlangi loyi va fanele ku va nanguta ngopfu aka yena kumbe xani ku va va n'wi sayina i jale ra ka puka and pool leri tlangelaka xipano lexi xa yena Durban City a kombisa leswaku jaleriyani i jara vuswikoti swinene i jaleri ri nga na ntokoto a kombisa leswaku ri nga fita kahle aka xipano xa yona Orlando Pirates ni vulavula hi jaleri va ri tanaka Brooklyn Pock and Pool jaleri nga na 26 wa malembe a kombisa leswaku ku va ri tlange kahle ka xipano xa rixaka ri tlhela ri va na ku titshemba swi komba kahle leswaku ri nga tirha ntirho aka xipano xa Orlando Pirates a kombisa leswaku 5.5 million loko a ri va na yona a ri ta ri ya sayina jaleriwa leswaku ri ta aka xipano xa Orlando Pirates ku ta tiyisisa xipano xa Orlando Pirates leswaku loko va ya va ya tlanga mitlangu liya ya CAF Champions League va va ri xipano lexi xi nga tiya a kombisa leswaku mitlangu liya hi wun'wani loyi xipano xa Orlando Pirates a xi fanele xi kha xi tlhloma tihlo kumbe xi rhuma va rhumiwa ku ya vutisisa ku ya kwananisa xipano xa Durban City leswaku ana a nga kumeka hi mali muni cause matlangelo ma yena ma n'wi kombise kahle leswaku a nga fita kahle aka xipano xa yona Orlando Pirates mingiselo ya mina a swi tivi o ka yi nga tivi leswaku Nedbank Cup Champions Durban City va nga swi kota ku va va chucha mutlangi wa vona leyi va nga n'wi tshemba va n'wi chucha xipano xa Orlando Pirates loko mali yo va leyi va yi lavaka ke a swi tivi leswi tivaka ku mutlanga bolo yi va nga la torha mingiselo ya mina vona tshemba na ku pfumela swaku Orlando Pirates va le kungusitweni kusuka ka legend leswaku yi kombisa leswaku Brooklyn Pock and Pool wun'wana wa vatlangi lava va nga kahle naswona vona ingaku va nga suta ka xipano xa Orlando Pirates tanihileswi va nga nangutana ntshava ya ku eka mitlangu leya ya CAF Champions League mingiselo ya mina a hi suku kwalani ka xipano xa Orlando Pirates hi nangutisa man'wani mahungu ma nga kona hi kuma leswaku nkulukumba leyi a humaka tikweni leriya ra Spain a nga na 46 wa malembe ni vulavula hi mani na nkulukumba luya nga za a ta dzambela xipano xa uSuthu amaZulu nkulukumba Pablo Franco Martin ube aka siku leri ra tolo a vuriwa mudzaberixidzi wa xipano lexi a xi kumeka ku le a Tunisia lexi vitanaka Esperance Sportive Tunisi va kombisa leswaku hayi u ta va ri kona a karhi a nangutisa leswaku migingiriko ya vona yi va yi karhi yi ri a ku va ku nangutiwa kusuka ka yena va nangutiwa kusuka ka yena na vuleteri byi suka ka yena mingiselo wa mina a swi tivi swi tivaka loko mitlangu ya bolo yi vangela tona i ri hi vuya ka jaha leri ri nga xupuriwa mingiselo wa mina karhandza leswaku ni bela riqingho ka nomboro ya hina xi rhandza 060-887-5942 hi burisana hi jaha leri leswaku okay kumbexani ni teka leyi ku na un'wana a nga senda odula i ri hi twa kusuka ka yena mingiselo wa hina leswaku u ri yini la
6: riperile nhunya wa zena na vayingiseri mhaka ya Lucas Ribeiro a hi mhaka leyi nga ku tsakiseni mali leyi va yi lavaka yi tele ngopfu munhu kumbe hi ku va ni n'wi a leri na sandhawu swa ku wa famba a ni vona ku nga ri nandzu ka football ku lava madyele ma rihlaza na ku ka sandhawu swo tirha loko munhu a lava ku famba entirhweni n'wi mi n'wi huwelelaka a mi n'wi sivasivi mi n'wi sivela yini hi ku i kume wun'wana ntirho kahlekahle munhu ku laha ka sundowns-i vanhu lava nga rhangela lani hi yo lawo leyi ku hikulo ku va Patrice Motsepe a nga ha ri kona laha i le kule na swona va na timbilu ta mavoya va sundowns-i loko mo cheka ndhaku nhunya wo zenya langutani Brand Baloyi i lovele kwalaha ka sundowns-i George Lewis i sweka Chiefs a kha a trenda mana a tlanga swona i fike kwale a lovela kwaleyi kahle kahle Sundowns ya swi lava ku xava switara hinkwaswo swa ka PSL swo ka swi nga ri possible ni va ni nga tivi ku yo lava ku khompyuta yi ri yoxe la ka PSL na kumbe Afrika hinkwayo hi ku yoho yi titwa mali mitlangu wun'wana na wun'wana a hlupha a yi hluphaka yo teka hi ku yi na mali kahle kahle munhu ku xiboho xa Ribeiro wa fambini mhani n'wi blame na vona va ha salasala ndhaku yini hi ku va le ku tlangeni va le ku wineni u tlanga swa njhani swo tlula lavan'wanyana ku ni swi swa nga suka swi tikombi ku i sukile mara sandhawu swi yi le ku wineni a va ha landzelerisa yini mina wa zina munhu ku hi ku komisa muni tsema kwalano ku ha xibolo lexi va Sundowns va nga xilandzerisa a xi wupfangi na va tlanga ku va alete ku ri va nga huweli ngo ka Sundowns hambi ku modile marihlaza va ala va team ya Sundowns inkomu haxi a mi ri na Ndhove ka sikhunyana
5: ya Ndhove mhaka ya we ya twala swinene yi veketele kahle na munhu loyi a nga n'wi tiveki Lucas Ribeiro ku endleka yini hi yena u swi tweni ka leswi wena u nga va karhi u swi vulavula khese swinene mavonelo ma wena mo hlantswa ku mo basa hi Ndhove ma veketele kahle jaha leri ni vulavulaka hi roho ri bebula hi ti-9th October 1998 ri na 27 wa malembe jaha leri Lucas William Ribeiro Costa ri bebule ri a Brazil ku ta ka roho ka xipano xa Mamelodi Sundowns ri fike ri va na xidumo swinene laha ri nga endla leswaku vanhu va sungula ku ri recognize ku ku na jaha leri taka ri huma hi le Brazil ri nga kona ka xipano xa Mamelodi Sundowns ri fika ri tlanga kahle swinene tlangerile xipano swo tala mara laha ri nga fika ri duma koa ri tshamiseka kahle hi le ka xipano xa yona Mamelodi Sundowns ri nga kora 28 wa tibolo aka mitlangu ya 44 eka kusukisa hi 2023 ku ya fika 2025 loko ri ta suka ri ya ka xipano lexi a xi kumeka ku le a Spain leswi va swi vitanaka Cultural Lenosa leswi nga va xi relegatiwa na kwalaya a xi ri kona xipano lexiya a suka jaha leriwani ri tsutsumela aka xipano lexi va xi vitanaka Al Ittihad Tripoli a nga fika a nga tlangana game na yin'we ka Tripoli i tlhe a fika a hundza kwalaya ka Tripoli a tsutsumela ka xipano xa Esperance de Tunis laha a nga tlanga mitlangu mbirhi a nga se kora na bolo na yin'we jaha leriwani a ka nkarhi wa sweswiwani ri tikuma ri ri aka mati lama byabyaka a ndzhaku ka loko xipano xa Mamelodi Sundowns xi wine case ya xona kusuka ka tindlwini letikulukumba ta FIFA le henhlahenhla a Switzerland va kombisa leswaku jaha leri ro fanele ri humesa 4 million wa tidolara ku va ri ti kota ku va ri chuchiwa ximfumo aka xipano xa yona Mamelodi Sundowns a ka nkarhi wa sweswiwani ku vuriwa leswaku rona na agent ya rona jaha leriwani va ta va karhi va endla appeal ya ku appeal-a leswaku ri nga koti ku va ri karhi humesa 4 million hambileswi 4 million leyi yi nga bohiwa kusuka a tindlwini letikulu ta FIFA mingiseri wa mina so aka nkarhi wa sweswiwani hi va hi karhi hi langutisa ku twa ku jaha leriwani ri ta humesa 4 million kumbe ri ta suka ka xipano xa yona Esperance de Tunis ri ya ka xipano xa Mamelodi Sundowns a hi swi tivi mara nyimpi ya ya mahlweni ka xipano xa Mamelodi Sundowns na xipano na yena Lucas wa ka Ribeiro a ndzhaku ka loko a va karhi a ri ni ku va a tshama ka xipano xa Mamelodi Sundowns. Mamelodi Sundowns ku vuriwa leswaku ti-offer hinkwato leta ti karhi ti ta including offer ya 100 million. Mamelodi Sundowns bakanyele tlhelo leswaku a va lava offer ya 100 million va lava offer ya more than 100 million ya ku va Ribeiro a va karhi a suka laha ka xipano xa yona Mamelodi Sundowns. Tanihileswi a ri na contract na xipano xa yona Mamelodi Sundowns a swi boha leswaku a va karhi a tshama aka xipano xa yona Mamelodi Sundowns. Mara u ve na sindza ra honyololo la nga va a tiyisisa leswaku wa famba agent yakwe na yena ku ve ku tsariwa maphepha ya leswaku hayi se u pfumeleriwini ku va a famba kasi Mamelodi Sundowns ya la ndhaku a yi va yi karhi yi langutisa leswaku va nga va karhi va nghenisa ku yini kumbe ku n'wi kumisa ku yini va n'wi kumela va n'wi lavaka kona va FIFA papila ri humini ri yele muyimeri wakwe na yena leswaku 20 days i nikwe yona ya leswaku a humesa 4 million dollars ku ya aka xipano xa Mamelodi Sundowns leyi ringanisaka na 67 million ya tirhandi yi vuya aka xipano xa Mamelodi Sundowns leswi vulaka va lava mali hinkwayo leyi a nga va karhi a yi kuma ka xipano xa Mamelodi Sundowns kusukela a fikini ka xipano xa yona Mamelodi Sundowns swi vulaka ku wina mani exikarhi ka xipano ka yena xipano xa Mamelodi Sundowns na Ribeiro ku na xipano xa Mamelodi Sundowns cause sweswi hinkwaswo leswi va nga n'wi nyiketa timbilu ta vona ti karhi ti vava se ya ku humeseka mali hinkwayo laya lowa jaha ku na munhu laha nga ni tsalela nakambe kambe u ri hi swin'we ni ri kwala B9 a mi ri na ma-face milandzu ni khese swinene loko mi yingiseri ri ni tsutsumela ka Facebook page ya hina ni langutisa leswaku va kha ku endleka yini kwahala ka Facebook page ni khese swinene n'wina hinkwenu mi nga ni tsalela ka Facebook page ya hina na khensa swinene no va na ntshembo na ku pfumela ku mi ta ya mahlweni va mi ka mi hi tsalela ku ya mahlweni miyingiseri wa mi vayingiseri va hina va tele vanhu va nga ni tsalela so loko ni nga ku hlayi u ta swi twisisa miyingiseri wa mina we Sunday chat and ku voneni Saddam team and mate hi teka nhlatsweko Lucky Given Mshengwi Maface Mlamza Ness Nkuna Macheke Nkhesani Christina Manyiki vanhu makhuvele Grace Mantabelo Tina Fanyani Tenga K Kesis Nelgoma Shamanse, Van Julia Gamagas, Chavala, Oscar Jom, Nancy, Ntalo Maluleg, and Kesis Nelgurmin, and Tobiose, Tobiuskun Samales was in Jew. That's a log at Lunga, the Guruam Jesu Marsimat Nasira Mam Jesu Matol, come of Uzaka and Bui. A Pugilvan, one and Samara Pumelosokan, Puki, and Anna Madam Makash.
0: Rula kama ehleketo kukumeka ntsena loko joine armarovela funeral services joina namuntlha ebutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekele enhlokweni leswaku ti-price ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko

0: sona si tututu e bana banta basi na te sheta ina ileta te papa e bulavla e te wings wish shoko shoko 0747514932 tekele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala hari marovela funeral services I take the chance
1: Kokolo Funeral Services hi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral si tirhisana na mafemani ba loyi attorneys hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala will na swikoxo. Hi kumeka eGiyani. Malamlele, Bushbuck Ridge, Nechawero. Tihlanganisa na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.
2: Rixaka Funeral si mi tivisa ku tumbuluxiwa ka Rixaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rixaka Groups ku antswisa vukorhokeri. Ku sukela hi ti-1 October 2026, Rixaka Funerals yi ya emahlweni mi nyikela vukorhokeri byo beka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela. Kasi Rixaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rixaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina mali ka ha ri ya na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086-174-9252 086-174-9252 kumbe mi ya etihofisini ta le kusuhi na n'wina. Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nge le nawini.
3: Xana u nga va u ri ku lavenga switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka u nga karhateki hi Lucky Hardware ya Nomalamulele va kumile swi swa quality. Kuma bathroom cabinet combo set leyi katsa cabinet mirror na basin hi 1599. Kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula yona u yi kuma hi 1699. U nga tlhela u tikumela last aircon ya 12,000 BTU yona yi endla 4,999.90. Mahungu yo tsakisa hi lawa Ladum Hardware yi ta va yi pfula xitolo xintshwa eMxolozi eMpumalanga hi ti 23 September 2026. Kuma switiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta Ladum Hardware. Laduma! Where you save and score.
2: Xana nga vini na talente leyi nga tshama na yona kaya yo ka yi nga tivekeki ku nga va ku ri ku yimbelela, ku cina, ku hlaya tipoem kumbe swin'wanyani? Twana ku na Giyani Got Talent. Xa wena i ku rhumela vhidiyo leyi nga hindzeki 30 second eka nomboro ya WhatsApp ya 083-225-7895 083-225-7895. Kasi joining fee i 150 rand ntsena. Ti-auditions ti ta va ti ri kona hi ti 10 October 2026 a Giyani Community Hall. Twana va wini va ntlhanu leswi va nga ta kuma swona. Position 1 munhu i ya tibukutelela 10,000 rand na trophy, certificate, hempa ya kusuka eka Dr. Vigo leyi wethaku 6,000 rand xikan'we na record deal. Kasi number 2 i ya tibukutelela 3,000 rand, trophy, certificate na hempa ya kusuka eka Dr. Vigo leyi wethaku 6,000 rand. Kasi position 3, position 4 na position 5 va tikumela trophy, certificate na hempa ya kusuka eka Dr. Vigo leyi wethaku 6,000 rand. A hi hlanganeni a Giyani Community Hall hi ti 10 October laha u nga ta va ku ri na ti-auditions. Talenta ya wena yi nga tshami yi nga tiveki.
4: MK navigator matonsi. Flag Italian.

0: rasimrero uri twa ku mingiseriwa GCR FM ri fikereji ku meta kahle ka makumenharumbirhi wa timinete yi nghene kahle ka awara liya ya nhungu ri sumra kahle mingiseri suka kahle le ka dokodela Thomas Chauke va fambisana kahle peleke na Xinyori Sisters ri huma kahle eka album liya nike ya ximatsatsa number 20 album ya kona mingiseri wa GCR FM yi nga huma kahle peleke lembe ra 2000 vitira album yi thiweke vitwa ku magidimbirhi risimu ri thiweke vitwa ku moya wanga va ku swidyoho swa nga swi tiva hi wena ntsena na mbilu ya nga yi tiva hi wena loko se vanhu va ri xidziveni xa marhandru kumbexani ke va talwerile andzeni ka timhaka letiya ya ta marhandru hi vulavula hi varhandzani vambirhi all right 32 wa timinete mingiseri nghene kahle ka awuri liya nhungu 060 8 7 5 9 12 bele kahle riqingho u ni byela swa kwena mingiseri wa khona kuma kahle feleke u ri kwini eka madyambu ya siku ra namuntlha kumbe u tiphina kahle hi nongonoko u ri kwini eka madyambu ya siku ra namuntlha u nga rhumela kahle na nkandziyiso wona wa rito eka nambara 060 8 7 5 9 4 2 kona kwena ka xiwondo 106.0 eka rito ra rixaka hi nga langutana kahle na mingiseri na lava rhumela kahle feleke mikandziyiso wona marito la hi twa swa ku vele kwini kumbe hi teka kahle riqingho eka madyambu ya siku ra namuntlha mingiseri Hey.
1: Mijana.
0: Mpukile kupfuka?
1: Ah, ka kupfuka na mkhotwa lo ndana wona matiwa.
0: Ni la kuvutisa soko serito ri yekwini.
1: Hey, matoko le nga sungula kona kwa le ka tela janda, ha ni ngele siku matiwa.
0: Siku ri sunguleni.
1: Kwa le ka kwa matsa le.
0: Yeah.
1: Ah, la ka ni nge sisi ni tswa tela ka matiwa.
0: Mi yingisa mi ri kwini kambe tikura ko.
1: Kwala singaziwo lawani mawelele
0: Oh ikhesini mawelele ikhesini magigigilari singaviwa
1: Danko akubiti amakhe
0: Danke hlayisekani feleke mawelele ihlayiseki magigigi kokwala ka xhondo 106.0 eka rito ra rishaka ibele kahle riqingho mingiseri ni twa we so gona ke vocoding sira kahle or queen ka madambi ya sikura na montha bakube na ri mone wa timinete ngene kati ka or le ya nhungu 34 minutes after the hour 8 o'clock 060 8 7 5 9 4 2 ka mingiseri la 106 hello kazi
2: Aye mntose.
0: Aye.
2: Mpukile sa.
0: Hey hlayisekile, ngona mpukile?
2: Mpuki.
0: Hey,
2: lekile sa.
0: Hey hlayisekile, ngona mpukile?
2: Mpuki.
0: Hey,
2: lekile kuphilele.

0: tshamisa sweswiya ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252 086 174 9252, kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina. Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.
1: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla, naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi. Hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
2: Switshembiso swa hava. Lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Votela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, swibedhlele, xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, votela Gaza. Ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi, hambi ku ri dyondzo ya quality. Votela Gaza. Pride of Gaza.

0: George Maluleke from Senegal vele ke ndaba nwana sister sirisimra kore tro ke bitwa kuna munthu kwala tari kare makahle mingi sirwa jisa fami eka album liani ke ya number 23 le tro ke bitu vele ke vaku na siga isiganga na so enhlo betra album ekona wana mingi sirwa jisa fami kaske kumenkai wat minute mina na wana mingi sirin kene kahle vele ke eka awara lya yanka ye eka ntika no sugara mtu awara kwetela nongonoko ni bilirin kinko ka 0608759422 wana mingi sirwa kwena ke ori logun kumen kahle a combination ke lo yingisele kahle nongonoko or queen ka skela ndakule ri simro ska kahle feleke le ka timindzu ta xikazar simro ka ndaka twa vitu va kuri volwa ni fikene ku chukumetela kahle rona mingisele la sa kuri na nhlangano kahle nje ku skela kahle feleke ka delayed nomen mathebula samson mthombena mj hlungwane ka skeka wa bula ndlela va inkwa mingisele va ri vanharu la vuwani ke nga vula kahle feleke nomen mathebula samson mthombeni na mj hlungwane lava nga hunda kumbe xani lava nga hisiya ka skeka sele kahle feleke na mabula ndlela wa hw makhubela inge hosi inge pfuna hi katekisa yi hlayisela bona ku ya amahlweni 060887 5942 hello.
1: Wachumo.
0: Akashumo mfukile.
1: Ah, isayitulu ngobono.
0: Ha nena ihlayisekile ka.
1: Wathi wakwana ka bamthombeni, kwana ka chakacha kwa magwendo wa kankaila. Ah, mathi waka imbela ka hanesi mama baba to imbela.
0: To bala ka rivolo la ya.
1: Wa ka rivolo ah, mathi va va va yimbelela varhombini a yi thata endli nchumo yo vulavula yi twa ku yi le ku vulavuleni
0: kahle kahle mativa ende yi tsakisa n'wina loko yi vulavula endlela leyi
1: a mina ni tsakisa a ni ri milayesiya liya ya vona ya leya khale yakase ni ta ku kakarhuka a ni titwisisi
0: o n'wina mi tsakisele ta n'wi leta sweswi letiwa
1: Sino yini na haya kari a dzinginika
0: na khensa
1: hiswona ntukulu wa hosi kala ka xikunyani xumani
0: khensile ntukulu wa hosi hlayisekani
1: I thank you very much.
0: Danke. Hlayisekani feleke mingisiri le ku fambeni kahle feleke ndlela leyo 060 8759 khensile marungula man'wina khensile riqingho ra n'wina ntukulu wa hosi la ka sikhwinyani lahi khensi swinene ngona ku ba madlaviyela kahle nga ya mahlweni na ku languta kahle feleke mikandziso ya n'we ya marito leyi mi yi rhumelaku yona kahle xikan'we ka n'wena ku teka kahle tinqingho mo yi twa lava
2: chongola chongola chongola chongola chongola chongola chongola chongola ai chongole

0: vhukweni ka sikhunyani ku na munhu wo duma a ri yexe papa a xiluva na vafana hi mina laha hansi ka muganga wa ndhuna Elkana Mchavi thosithosi ka khulu kwala ka ku ri hayi ka pita hlungwana ku hayi se na famba ni yaleyi a xitswetla mosala muhlayisa vana hilo tete n'wana mukhalabya tangu xinghezi
1: we can see nhla isekani feleke ka ske ya ka mahlweni ka 0608875942 hamperisa hello all right ba tlhela ila vanhu monte ka ngono mbing sirka 0608875942 akona munhu kwala all right na kona ke ta huma ila muela ngutaka hle feleke mkandiso ya marito le rumelweke eh ito so kula bua bona ke bata ba ikhomele lo mkandiso mirina
2: repelile mhashi sitwa mi titselekile ta vandla mulana mi yingisile ku antswa ngopfu hi ri la small chicken la ni lombasi ka chichela mandleni mari na Johnson Mangongoza kwala ka xikukwana
1: kensini ye Johnson Mangongoza la ka xikukwana 106 hello
3: mathonsi
1: ya mpfula ya mina
3: ivanhu
1: va ku twa ku nandzika i vanhu va ku twa ku tsokombela
3: ya a ha tshama laha mabulandlela a twaka ku nyangani a ri kona matoti ya mpfumo
1: ni twa n'wina mabulandlela
3: a ti dumi ku ya mahlweni phela matoti ya mpfumo
1: mo ti duma ku ya mahlweni mabulandlelo wo isweswo ke mingiseri va yi kha ya mahlweni hi ndlela yo yaleyo mina wana mingiseri yo sala kahle feleke na timinete ta ku ringana 37 wa timinete swa ku gimeta kahle feleke nongonoko ka sike sweswo ha fambe kahle timinete ta ku ringana 23 yi ngheni kahle feleke ka awara liya nkaya eka madyambu ya siku ra namuntlha ni teka mingiseri u kha hetelela ni ku nyiketa kahle vunanga awara ku hetelela mingiseri hi tiphina hi vunanga hallo awara 6
4: bra kona
1: yes bra mina
4: Ipukile
1: Brenga.
4: Hai nana ikona.
1: Ni twa nwini.
4: Hai ho tsapika ti duma ka.
1: Mi twa ti duma mpela.
4: Hai tine ku dumile ndela nwana ronga dikoni.
1: Au jemba kiti.
4: Hai a yeni mafini kwana ka tshela ni kwala ha tsika power kwa.
1: La ka tshela na tsika power ke sine Brenga hla isekani mativa.
4: Eso
1: mingiseri ya mahlweni mo yi languta kahle nkandziso wa rito lowu rhumeliweke mingiseri la hi twa leswaku lavawani ke vona ke va yi tirha na yini mo hi twa
5: but mathonsi hi chongoleni mativa hi chongola kahle hi ri la ka xikukwani mi yingiserini ka mi titselekini loyi a nga mi yingisela i mama albi kwala ka xikukwani inkomu
1: kensin mama albi laha ka xikukwani kensin xandla enteni ka xin'wana xandla mo ndzi ka wun'wana wa nkhandziyiso laha ni mi nyiketa kahle risimu va rini lava
6: riperini mathosa radio se yi fikile ka ndendani wireless yi fikile ka ndendani radio yi twalaka antswa ka ndendani hi swin'wana till 10 o'clock rod ni munyuku mina kwala ka ndendani
1: sweswo kensin rod ni munyuku la ka ndendani hi ba mandle viyela kahle feleke endleni ka vuyingiseri bya n'wemingiseri loko kha hi famba kahle feleke hi ndlela leyi ni vona nkulu wa munhu tr hlungwani va nga yima kulunga feleke eka xiondo 16.0 eka madyambu ya siku ra namuntlha ka nongonoko a yi chongoleni risimu ra kahle mingiseri ritweke vito laha ni wa va ku sapota a ndzhaka sapota laha mingiseri yi ta va yi kha yi tsuma kahle mingiseri awu madoda khundleka yini tr hlungwana khundleka yini tr hlungwaniki leswi ni fikaku ni swi kuma laha right hi sweswo mingiseri mo yi to tsuma kahle felekele risimu ritsiweke vitwa ku tsemeka nenge ka sika ndzhaka leri wa risimu ta va yi kha yi tsumela kahle felekele ka a ku va ni teka kahle mukandziyiso ya n'wina marito tr hlungwana ka number 10 album ya wena mingiseri album ya kona yi tiweke vitwa ku tsemeka nenge na wenavu mo yitwa

0: Shana ukarele kuheleriwa hi mati ke. Shana wa tikaratela ku kuma vukorekeri byo bora mati lebyi tshembekaka. U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Link va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku bora ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga bora ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku bora meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyopya emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mbilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
1: Sekuhundze vhiki nga ri na gezi kwa vaakelani va mina va tikerise transformer hi connection ya vona leyi nga ri ki enawini. N'wana wa mina a nga swi koti ku hlaya tibuku navusiku hikuva muakelani wa mina u hise transformer ya hina hi ku bridge mitara ya yena. Swakudya swa mina swa bola hikuva fridge a yi tirhi. Vaakelani va mina va tshamela ro xava gezi eka vaxavisi lava nga ri ki enawini naswona va ri tirhisa hi vusopfa. Hi tshama na vona naswona hi va pfumelela ku onha switirhisiwa swa nkoka swa gezi. Hi fanele hi va yimisa. Vika vuhlanganisi lebyi nga ri ki nawini eka Eskom eka 0800 112722 kumbe eka SAPS. Hlayisa transformer ya wena. Ponisa vutomi.

0: kahle vele ke le ka dingani David Mathebula ri simo ri thweke vi tu va ku nwagezani 41 wa ti minute mixer ngene kahle ka awara liya nu ya nkaye nte ka mixer awara ku hetelela mixer
1: ntsiyamfola
0: xibelani
1: a ku na nwanyana ka ri khale ka mina no a ka leyo ya le nga la ye nga landa he dingani David Mathebula
0: ya
1: leyo ni nga tlanga mpama Antela ni nga ta a nga ta yima muna xitudini.
0: Ga ri khale ka n'wi sweswi nga tsanga ni?
1: Ni khala byini.
0: Oh, mize ku bambam.
2: Sensodyne Rapid Relief.
1: Antela ni mbale na teki.
0: Mm.
1: A yi ntangu ni.
0: Oh, a mi ti lulamisela loko mi ya bambam.
1: Ah, yo n'wino a wu nga lunge nchumu mina.
0: Mm.
1: A ni nga tshama hi ma Christmas na ma Good Friday a ni tshama njhani ku bopiwa swin'wana na swin'wana ku lovoriwaku.
0: Mm.
1: Lako ndi ku ngana ni tshanga ni nga tshama ni tshama ni kha ni tshama ni tsakile.
0: Ho eh.
1: Na loko mo tsangana Elias Baleo kumbe xana ni hlangana na Mani Maria ho le hina ni va vutisa kumbe mashudu yo biya sa tipu le a va arisa.
0: Mhm.
1: Va nga ni byela ku ra u nga lungi nchumu kwalano.
0: Va ta hi byela va ta nghena kwala va ta hi hlamusela ku impela mpela mpela mpela mpela mpela a mi ba swona ki.
1: Se no cina hi nhloko mani n'wina no dyela hi nhloko.
0: A swa ha pfumeli
1: loko tona na ha vuli
0: impela ko sala ku navela ntsena
1: no hi swona no hi swona moya hi tonga
0: nhlayisekale. Alright, ya mathoni ka 0603875942 i vaike fomba kahle 43 wa timinete nghene kahle ka awuri liya ya nkayi. Hallo
3: Mantose.
0: Aye, bana mino.
3: Njani ni haxiwa mino?
0: Hlayisekile mana mina la kutiwa n'wina mpfukile ku pfuka?
3: Ni hleketa mani mani lava ri mbambu ra mageza.
0: Ey mani Julia.
3: Mani Julia ku Mantose.
0: Akani
3: tela Mantose ri kwala ka mapuvi.
0: Mhm. Ni na makambe ka mapuvi.
3: Eh mani magoda mani sa munhu mankhela nombe na xitalo.
0: Akhese ka mana mina ka.
3: Danko.
0: Danko. Right. Ya mathweni ka 0603875942443 wati minute ngene kahle ka awara liya yankaye. I swa ku thebukela leswa ku na swin'wana mingiseri ka madyambu ya siku ra namuntlha ni ka ha teka loyi mingiseri nakambe 106.
4: Matonse.
0: Ahe.
4: Matova ni hleketa na hambala ti-ball bottom ni ma yi tivake.
0: Mi se ku mbala ball bottom na n'winavo.
4: Hi mbale ni bana hi ntlangu ya xitika lexi ya nga ku i vagadi va tihanci ma va vona marungula va vugadi ya tihanci.
0: Oh ehe.
4: Ya mati ntangunyana ya lama ya ni ri na wona lama a ti vuya nguva
0: i nga se hundza kambe ball bottom i buruku ra njhani
4: bogat yin'wani kumbe buruku yin'wani leyi fikaku endla bolo le milengeni
0: ni fika yi pfuleke ku vu
4: that's why va ku i ball bottom
0: that's why ball bottom
4: se
0: bottom swi vula yini
4: bottom hi le hansi
0: bolo
4: bolo ya le hansi hi xichangani
0: leswaku buruku leriya i bolo ya le hansi
4: ya bottom u kuma yi pfulekile yi pfala ntangu ntangu wa wu yi voni
0: okay
4: ya yi pfala ntangu hinkwayo yi kokova hansi nga ku lo mbala rhoko leyi kokovaku hansi mara na yona yi kokakoka hansi ntangu yi fingenetiwa hinkwayo a wu yi voni
0: mara yi durha ku fikela ku yi buruku leriya hi nkarhi wa kona swi durha
4: kumbeyi nga zi nkarhi wa kona va ha yi nga zi yi durha ku ya ku loko khome va ma-R10 a wu yi kuma liburukwani leyi
0: a ku ri liburukwani
4: ni vula ku transfere ku tlanga general la
0: mara yi pfukile general la ka ntshuxi
4: lava ntshuxi yi pfuke ngopfu matonsi
0: ya ni twa hi n'wina
4: khala nga ha vuyi matonsi
0: impela khala nga ha vuyi
4: shemu okay tonsi a hi twani van'wana
0: hlayisekele general
4: thank you.
0: Alright, ya va ke famba kahle mixer hindlela yo le yo is for the A 540 minute ngene kahle ka awuri lenka hi le risimu so kahle ka nhlawu wa Timbore Sisters va kubata la hi mani andaka le zwini mteka kahle ka WhatsApp ya 0608875942 siti tati kati ma gobe hindlela le kongo ma kahle ka awuri ra 10 loko ri nongonoko ta lembeleni u yime kulunga ku skela kahle ka Brexit DJ kimeta kahle ka awuri ya 10 mbiri.

0: tshamisa sweswiya ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252 086 174 9252, kumbe miya etiofisini ta le kusuhi na n'wina. Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.
1: Xana u nga va ri ku lavenga switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka? U nga karhateki hi ku ladumadwe giyani malamulele va kume leswi swa quality. Kuma bathroom cabinet combo set leyi katsaka cabinet, mirror na basin hi 1599. Kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula, yona u yi kuma hi 1699. U nga tlhela u tikumela last aircon ya 12,000 BTU, yona yi endla 4,999.90. Mahungu yo tsakisa hi lawa, ladumadwe yi ta va yi pfula xitolo xintshwa emxolozi eMpumalanga hi ti 23 September 2026. Kuma switiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta ladumadwe. Laduma, where you save and score. Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla, naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi. Hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
2: Switshembiso swa hava. Lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Votela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, swibedhlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, votela Gaza. Ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi, hambi ku ri dyondzo ya quality. Votela Gaza.
3: Kalambilwini 10 to 12 ni madambu la hilebusile timaka ti chukachukwa kona kalambilwini. Kwa technology swi ku tshineta ekusuhi na hina, misava hinkwayo jikelela. Yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFA rito ra xilamuko. Kalambilwini 10 to 12 ni madambu la hilebusile timaka ti chukachukwa kona kalambilwini.

tirhana. Loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa Armarovela Funeral Services va pfumeleriwa ku claim-a handle ka swipimelo ntsena u kume

0: Dr. Josh Malik batakungen bagai kona so humelela kabula so humelela so tala ku humelela van vokar vele ndeleleyo ka ashons 106.0 megahertz radilinga yingsera register FM 106.0 megahertz ndelele yanire simbrakahle ne kunika corona mikro mina kusaka kulwa mona dokotela Josh Malik kusuka hala phugwana hala ni batakungen bagai kona swa humelela risimu ra kahle swinene leswi nga mi nyika rona wa ntshuro mi tshemba ku mi tiphine swinene hi roho risimu rolero ni nga mi nyika rona na risimu kusuka ka nkulu wa munhu dokodela Thomas Chauke va ta ku n'wina va ku ri majagani tinsimu timbirhi ti nga mi nyika tona kusuka ka madokodela vhele ya vunanga bya Xitsonga vhele hi ndlela yaleyo kuma 12 minutes ku bile wa rileya 10 ni ngonoko tale mbilwini mi ntshuro mina mi sumbunuka siku ra namuntlha ni ri kasi swinene MP ni vigeta matosika nongonoko lowu na wona a Xitsonga kahlekahle a hi chongoleni ku va kahle wisile kahle nkarhi swa ri na mina ni ta fika ni rimaya mina ntima ka nongonoko lowu wa tali mbilwini swo ra mina kasi ke loko amukelaka mina mrox the DJ jale ri ya vhele ra ku bumbulanyana ni ri ra ku faniwa kahle ntima woroho nkarhi woni loko wa munhu a nga lowu tala kunene ni ri n'wana xitabana n'wa xirhelo vahlaya mina lava ntima ejaleria ara kuti mai bo manir
1: tsudza humelela misale ninaba
0: alright soko magaita vair kona vele ka sukura na mota linga tava kare play yo eka madambo ya sukura na mota ndlela ni tsamba ku ma dzumbe ka tlanga na mnga magonzweni tsamba ku ma look challenge kahle bu rongwane bu mirna vshia shia ndlela leyo kambe ke na n'wina mi nga ni tsala kumbe mi badya manji mi ri swikepini swa n'wina hi ndlela yaleyo hayi kona na n'wina hlayisekani kasa vuyingiseri byebyo bya n'wina hi ndlela yo yaleyo ni ri

Alright, yeah, ne loko maka ikoli lava ku va ka reply yo mina ngwina ka siku ra namuntlha leyi nga ta twa ku hlana ke yi tshamiseko yini yimbe ku lunga nhloko maka ni ri na lava ku mi nyika yo swa ku ri no kota ku va ka ri tlhuvutsa mina na n'wina mintshuri wa mina ni ri lani ku na boti lama nga na malembe la va nga na malembe lamayani ya 50 ndlela leyo boti va ri eku kuleni ka vona a va ri na nsati loyi va tekini a va ri na vana vanharhu swin'we na mhani loyani hi ndlela yeleyo kambe ke hi ku ma swi tivaku swa vutomi va vuye va ti hambanela mhani loyi a ti fambela a ya ka ka voho a famba na vana lava vanharhu hi ndlela yoyaleyo kambe ke hi ku munhu a swi fanekelanga loko ku n'wanuna a tikuma a karhi a hanya a ri yexe fela ndyangwini va tikume va karhi va hlangana na ntombi leyi va nga vulavula na yona va tikutaneke va twana na va rhandzana hi ndlela yoleyo va tshama swin'we va ri va tshame swin'we ku ringana malembe ya nharhu eka malembe lamanharhu lamawani va kombisa timhaka ta ku ri no ntombi leyi yi ve yi kombisa timhaka ta ku ri no swi kahle swa ku ri no hi huma xitandi laha mehe na n'wina hi nga ta kota ku hi tiba xifuwo ku na mehe ni ta kota ku tiya ku laha hi le ka mina a na vhele hi xitsonga swi endlisiwa xitandi ku loko munhu a teka nsati wun'wanyana ku ve hi ku a ku ri na n'wansati loyi a nga famba a ri na vana hi ndlela yeleyo munhu swi na nkoka ku a huma xitandi xin'wana ku a ta va a ri free na yena ku laha hi le ka yena hi ndlela yeleyo va ri le ka xitandi lexiya va nga rhurhela ka xona va tshame kahle malembe yambirhi kambe ke nkingha leyi va nga na yona i ku boti va kumbexani papa va tshike swa ku tala va hambana timhaka ta ku tala ngopfu va nga ha languti un'wanyana vavasati kambe ke va tisala na vona va ri voxe hi loyi one munhu se u hlekete timhaka ta ku ri no nsati loyi a va n'wi tekini i munhu loyi a hlangana timhaka ta divorce hi ndlela yeleyo a divorce-ini kambe ke sweswi va ri va kombisa timhaka ta ku ri no u va byile timhaka ta ku ri no yena va ri va kombisa timhaka ta ku ri no u va byile timhaka ta ku ri no yena a nge pfuki na siku na rin'we a vuyini va ri fambina ni ri

0: papa wa kumisa ku no sweswi one u fambi a va siya hi ndlela leyi se swi nga leswi one a va ha swi tivi ku se va fanele va endlisa ku yini hi vutomi bya voho nakona va ta swi endlisa ku yini swi ta endla leswiwa swi ri swimbirhi hi ndlela yeleyo swi ta endla leswiwani lexiya xin'wana a xi ya tshami munhu sweswiwani xi yo tshama a xi hlaya xi xavisiwanga ni ri sweswi loyiwana va n'wikume na yena a ri na n'wana wa yiwine wa jaha ni ri laha sweswi loyiwana yena a tirha kahle njhe a tirhaka mfumo sweswi loyiwana ni ri buti na vona ku ri munhu loyi a ti tirhela kambe ke a va tirhi ka mfumo mara va ti tirhela ni ri ka xin'wana swa tifemefeme hi ndlela yeleyo ni ri se va kombisa ku ri heyi mbilu ya vona yi le ku vaveni swinene ku swi ta njhani munhu loyi mi nga tshama kahle mi rhandzana mi n'wi komba kahle mi tshika swilo hinkwaswo leswi mi swi endla timhaka ta mijolo va tshika va tshika va endla swilo leswi hinkwaswo va landzelela yehe ka mitirho ya ye leyi a lavaka ku vona va hanyisa xiswona hi ndlela yaleyo va a n'wi accommodate ka hinkwaswo leswi a swi lava ivi ke a hela va huma xitandi a tlhela a famba a ya va siya kwaleni va ri va endlisa ku yini buti hi mhaka leyiwana ni ri 060-7594-2 hi toko xana ke n'wina eka mhaka leyiwani mi vona njhani boti va fanele va yi huma njhani i mitimbirisi sweswiwani ya boti leyi ku nga tshameki munhu hinkwako hambi va ya leyi boti va ta va ri wexe hambi kwalaho va nga rhurhela ko va ta tshama va ri wexe hi ku vana va voho va rhurhini va fambe na mhana vona le kwala ka ka wasati vhele hi ndlela yeleyo se va kombisa timhaka ta ku ri no timhaka ta vutomi tleke va tikeleyini a va swi tikise va fanele va endlisa ku yini va kumikumini n'wansati loyi va nga twanana ku no hi ku wena na wena u hlangana swiyimo na mina ni hlangana swiyimo kutani ke a hi hlayisani va twanana ku hayikho va ta tshama swin'we mani loyi wana wa tirha tirhaka mfumo ti dyondzerini na yena ni ri kambe ke papa na vona va ti tirhela va tirha kwalomo va tirhaka ka tifemefeme a ni ma swi tiva ku vhele tifeme ti hambanini hi ndlela yoyaleyo se va kombisa ku ri no va zamile ku n'wi accommodate mbilwini ya vona va endla ku ri ku navela ka yehe va hanya evutomi lebyi yehe a lavaka byoho va n'wi endla leswaku va nga endli timhaka ta ku ri no va n'wi twisa ku bava until yena a va twisa ku bava laha nga vuya a hela a famba hi ndlela yaleyo ku hayi khona yena a nge swi koti ku ya mahlweni na vona u tlhelela ka papa n'wana wa yena 060-7594-28 mavonelo man'wina ka siku ra namuntlha lawa hi lavaka ku twa ku xana ke papa u fanele va endlisa ku yini la hi mhaka leyi i va nga hlangana yona vutomi bya tika mlemoyina
1: kurhula
0: a ku tali
1: minjhani hosi ya mina
0: hi pfukile minjhani n'wina
1: Matimba Swembu hi tweni nhlokomhaka i DJ Maronzi jara ka nhlani ka tikweni ra Ntsomba na Vulome
0: ni mitwa kahle
1: ya hi ku nghena makeni buro wa mina exi n'wana i an'we hi tsheve n'wana papa swa misava swa tika nsati vavasati lava va fambini va famba na vana va misiya mexe switandi i swimbirhi
0: leswi ka swona hinkwaswo va tshamaka va ri n'we hi va ri voxe
1: that's right a hi ku hela ka misava mi nga endla hi ndlela leyi loko mo mi xavisa xitandi kumbe lavo ta hi ku famba vo hlupheka mi fika mi va rendisa aka xitandi xexo xi tshama xi ri clean n'wehe mi titsongahata mi khisa maahansi ni ya ekerekeni mi khongela Xikwembu ndyangu wa n'wina wu ta hlayiseka
0: so ni kombela Xikwembu xa yingisa swikhongelo swa swisiwana kumbe swa munhu loyi i nga ri swa yena swi le ku tikeni
1: Xikwembu i makombandlela ya ntiyiso hi xona xi ndlaku ku ri hi kota ku tlela hi hlayisekini hi pfuka hi ha hlayisekini hi kota ku tirha ku navela ka hina ku endlekala hikwalaho ka matimba ya Xikwembu na rirhandzu ra xona loko buti wa mina vo titsongahata

0: va khisa ma va khongela a yinini va yi akerekeni va teka mbilu ya vona va yi faka ka xikwembu va khisa ma ehansi va khongela va ku munywanga a ni na matimba ya ku lwa na valala va mina ni kombela mi ni hlayisa ntlangu lowa ni kote ku wu endla hikwalaho ka n'wina swa misaveli a leswi nga ta kota hi mina ni kombela mi ni hlawulela ntlangu wa mina ni kota ku va munhu a xikarhi ka van'wani vanhu hosi yi pfuna yi katekisa
1: hi ndlela yin'wani va nga ha tshika va n'wi kuma loyi a nga kotaka ku va a tshama na vona loyiwani hi ku va ri va ringetini ku n'wi accommodate leswi yena a lava ku vo va hanya swona va hanye swona hi ndlela yin'wana ya xiyimo xa le henhla va ringeta ku hanya bya yehe lebyi a byi lavaka vutomi va tshika bya vona a tlhaya hela famba va siya ka xitandi lexi yehe a nge tiri a hi fambeni hi ya tshama swin'we halaya
0: na ni twisisa ni hlamuseta hi ndlela ya ku mukhulu loko vo va ku yingiseleni hina vanhu va misava leyi hi rhandza ngopfu swilo swa misava leyi hi nga swi tivi ku ri a tilweni hi ya hlangana swa njhani ra mimundzuku ku ya va na yini buti a va titsongahati va khisa ma va khongela hosi i makomba ndlela na ntiyiso ndyangu wa bona brori va ta wu kuma never mind ka ndyangu lowun'wana ina va nga tlina ku basa va botisa vanhu va va hakela rent xibuti yi hlayisa yi va komba ndlela na ntiyiso n'wansati ku na van'wanyana lava nga va lavaku vavanuna va kalaku vutshami na vona xikwembu xi ta va khetela munhu loyi a nga wa ye a nga wa vona va hlayiseka va va na ndyangu wa kahle na vana va va kona lavaya va ta swi lava ku ya ndhaku ka ha ri hava ndlela yaleyo ma vula swilo swi endleke jara ka nhlani ka tikweni ra ntsomba na vulombe mahinyahinyi matoti vana va ntavasi king of the kings a ni tatisa ni hunguti ra jesu
1: okay se swinene mativa
0: swi le nawini dj
1: hlayisekana
0: hello
1: hlayisekana swinene
0: ya ri swin'we
1: ya ri swin'we danko alright keso swinene ma vula swilo swi endleka DJ Marosa kusuka la ka hlaniki hi ndlela yeleyo nhlokomhaka yi tshame kahle hi ndlela yeleyo vanhu ra mina a hi buleni ka nomboro 060 8875 942 va karhi hi twa ku xana ka n'wina mi yi vonisa ku yini mhaka leyi bulaka hi yoho ka siku ra namuntlha mi nge ni vona ku a ku na miyingisere na hello wa miyingisere milemoyeni ahe manitwa hello
2: DJ Mrek
1: ahe
2: ni zombile na
1: i zombile mjani n'wini
2: the original n'winavete zombe ngoma a karhi ahiletaipatla mo hi ringeta ku pfuna
1: alright
2: Bram Rex matiwa ku bota ni a swi teke ku xikwembu a xi lo gobela xi lo hayi
1: mara loko ku ve hi ku a swi tekisa yi sweswo ku xikwembu a xi lo goba xi lo haxa xi ta haxa xi haxa ku ya fika kwini hi ku swi tikomba vanhu lava ku hava ku munhu loyiwa i ta va a hlangane na swiyimo na yena a va a dyondzini a va cincini swi tikomba ku a swi kona laswi va ku munhu loyi hlangana swo tala vuton'wini wa cinca i ta tiyisela swiyimo leswin'wana ta hlayisana yo la nga ta va n'wi kumile ku hava nchumu lowuyani hi leswi swi tikombisaka xiswona
2: ma tiva ku ri yini na rigava wo ri kuma ri lerile ra hlupha nkama wun'wana ma tiva ku ti lerisela rigava ra wena nga ku ri swantswa ngopfu
1: se mara i ta ri lerisa i ri kuma kwini loko hi languta minkarhi yaleyi hi nga ka yona
2: ma tiva ku kuma munhu loyi a nga na matini ya 32 ma helerile Abraham Rexa swa tika swa tika swinene ngopfu munhu wo huma aka xihlongwana xin'wanyani a taka xin'wanyana inge puku mungkotile dza xava ku songa rigogo ra hataka luya ena milawu ya miti mimbirhi bravo leke ena nawu waleyo a nge te edyondzile kona tate a nga vulangu dyondza a nga dyondzangi nchumu ene matoko xidzeni xakwe swi nga fika laha a nga ta za a fa nuna wa street a ri hava sesi loyi wa khola ma swi tava ku khorisa yini na i khorisa hi mali leyi a yi kumaka ka mfumo
1: ku va yena a veka ku va ya kha a tirhaka mfumo swi n'wi endla ku a hanya vutomi lebyi yena a nga ri ki xiswona
2: i tetu ngaku n'wanuna a hi nchumu ka yena hikuva a ni yena vavanuna va n'wi rhandza hi ku wa tirha a va a nga swi voni ku a va rhandzi yena va rhandza mali yakwe ene loko o fika laha a nga ha tirhi vanhu lava vavanuna lava a swi vonaka ku ri n'wanuna a loko a tshame na yena a hi nchumu minchumu i vavanuna lava cincaka hala handle swi ta n'wi bihela ka mundzuku wa siku ku wa yena wa nkoka a nge pfuka n'wi tivile boti a ni ku vona a vonisa sweswi mi yi tele ndoda leyi ka nhlaniki leyi nga ha ku huma sweswiwani loko va ku a va kumi n'wanyana a ngongo me ni vulela yini a ka xitandi xe xa sweswi mileku nitena ni
1: mileku mutweni
2: na mina
1: mileku mutweni
2: ku kumbexana yi sungule marhengu
1: a
2: ka xitandi lexa sweswiwani xi xintshwa ni bote a va vona ku ri vandla njhani va xi hayarisa kumbe va xi xavisa
1: se vandlisa ku yini va tlhela va tlhelela kwele aka a xitandini xa vona xo sungula
2: a ni a xi na munhu
1: a xi na munhu so then loko vo ya va kuma loko vo tlhela va va loko vo tlhela va va kuma n'wansati ke
2: okay a vandli sweswi swa ndoda yin'wanyana leyi nga ku huma leyi ka nhlaneke leyi nga ta ni tatisi a ni hunguta ni tatisi va hayarisa xin'we va hayarisa xin'we va tshamaka xin'we boti loko vo landzelela ndoda leya ka nhlaneke leyi nga ha ku huma sweswiwani nsati wa street va ta n'wi kuma va ta n'wi kuma mara lexi no ka ni nga tiveki xona ku vana lava va nga famba lava vanhava ni a no va na ntiyiso naswona ku va ri vana vatsongo leswo va nga tshama a xitandini xa mhana vona na
1: a loko ze
2: vavana wun'wa ka lava vanharhu lava la a tsakelaku a nga vuya a ta tshama laha xitandini
1: a loko ze ku va ri vanharhu swi vula ku va konyana lava nga tlharihanyana
2: ni vula ku swona lava bava lava va nga ha ku tlhariwa sweswiwani va vonaku ku va nge xi xavisi xitandi lexaku va na vana vanharhu kumbe wun'wanyana i ta lava ku ta a ta tshama a xitandini lexiya i mihleketo ya kahle mara a va swi tivi na vona boti loko n'wana u vuya a ta ta tshama laya ni swi nga ndleka a koka rhanga na n'wana na lexana a koka rhanga na lexana nsinya wa rona a ta ta tshama lembe rin'we ra mbila ku ni landza mhani ni ta ni ta tshama na
1: vona
2: a va tshamaka va swi tiva sweswo swi nga ndleka n'wana wa vona la nga ta tshama laya loko se a karhi a tirha a ya teka mhani wakwe a ta ta tshama na vona laya
1: a kwini kwala va nga famba kona va suka kona
2: ni vona ku swona kwala va nga famba kona loko n'wana o ta ta tshama laya a sungula ku tirha ni ta vona mhani a nga vuyi n'wana loyi a nga landza mhani wakwe a ta ta tshama na yena kwalaha va nga tshuka kona mhani
1: so loyi one mhani loyi wa a nga humesa papa xitandi a ku va a tshama swin'we le a tlhela famba va se ya tlhelela le a sitaka huma hi koho mi vula ku le a tlhelelaku koho a ngo yi tlhelela kona a nga va tlhelela kona swa straight kumbe o doja hi swona i hindlela mahlweni
2: o doja hi swona i hindlela mahlweni wa titwa hi mali i xisa hi mali liya boti a va suki ka yena va nga ha na mhaka na yena a va rivali yena ava rivali yena va languta lava ya ku kona sweswi.
1: Okay.
2: Mara leswi mina no va tsundzuxa ku aka vana lava vanharhu lava va nga famba na nsati lowunkulu ale swi nga ndleka loyi a nga ta vuya ta tshama laha a nga landza mhani a wakwe a ta va vuya laya va ta tshama lawa. Mara vona a ni va humile ka swona va hume xitandi na nsati lontsongo.
1: Ya.
2: Vona a va ndzi leswi a vulaka swona va va luya va nghena va ti khongerisa kerekeni va n'wi kombela. Xikwembu a hi xipfundza, Xikwembu xi ta va hlanganisa na nsati lowu va nga ta tlhela va rivala hi guja leri a ri nga fambi.
1: Alright. No. Mi khensa swinene.
2: Na ku khensa mina hi tweni van'wanyana loko va nghena ku vona va ta yi vona njhani. The original n'winyi wa vito i yi vona hi ndlela yaleyo.
1: Khensa swinene. Thank you. Alright, indlela leyo ba yi bona tano the original n'winyi wa vito vhele indlela leyo mavonelo ma vona hi wona lama vhele mavonelo ya mixeri i mavonelo ya mixeri na Jizar FM a yi na xiave ehleni ka swona ni ta teka loyi mixeri laha mi le moyeni laha
3: DJ Mrex na vayingiseri hi lose le hundzeni
1: ahe
3: ni ri njhani
1: hi pfukile minjhani nama ke
3: hayi hala
1: ee
3: nhloko mhaka ndzi yi tivile ni na mavonelo lama landzelaka.
1: Okay.
3: Xo sungula mbono ku papila leri papa va nga hi tsalela rona mina va na 50 years ri twela ongeti swin'wanyana a va swi vulanga ene a va faka va swi vurimi swi kota ku nyika direction ka hina laha vubiha. Ni vonaka ku na swin'wanyana a va swi vekavekangi kahle, ni vona tigepe to karhi. Xo sungula i ku ri a va vulanga nchumu ka kumbe a va nyikanga xikombiso xa ku kombisa leswaku ri ku hambana ka vona na vatshiveri lavambirhi va vona ku nga va ku ri yini ngopfungopfu.
1: Xivangelo xa kona leswa swa ku yehe a ni munhu a titirhelaka kwala nga famba kona a ku ya ntirhweni a nga ha vuyangi ku nhlamulo ya kona yeleyo ya ku i va byela ku a nge yi vuyi yena tlhelela ka nuna wa yena.
3: Hi yona mhaka ni ku ku na tigepe xivangelo a va hi nyikanga xikombiso xitsongo kumbe indication a kombisa ku xivangelo i yini. Loko wansati
1: a nga kombisanga ku xiphiqo ku nga ku ri yini ya loyi a nga famba hi leswi swi endlaka ku papa va sala va ha hlamarini ku ka njhani cause vona va ringeteni ku n'wi accommodata vutomi lebyiya a lava byona ku papa va hanyisa xiswona hi ku va nyikanini leswi voho ku mina ni ku lava i hanya so hi ku leswiwa so ni hindle ka swona a na lava ku swi phinda futhi ivi va endla leswi ya a lavaka swona then a tlha famba va see
3: na mita swinene. Lexi endlekaka ku xikombisa laha i sayiti ri ngopfu ra bava noti loyi a nga va sukela. Wansati loko a endlise xisweswo kumbe vavasati lavambirhi loko va endlise xisweswo kumbe va fambe hi tindlela ta ku hambanahambana leti ti nga humangiki erivaleni ngopfu ka hina eka papila, so ku na reason ya ku why va tshiveri lava va tikuma va suka eka papa lava. Mina a ni ta ku ka papa leswi va faneke va xi endla ro sungula a va endli leswi va swi vitanaka ku i self introspection. Self introspection, leswaku wena u ti chekisisa hi wexe, u ti kambisisa, u ti jaja, u ti lava, u ti kuma, u ti veka laha u ti vona ku ri hi kwini laha u endlaka swihoxo, hi kwihi laha u nga fanele u nga endleki swihoxo, weakness ya wena hi yini, strength xa wena hi xihi, hi swihi leswi u faka ku swi endla, hi swihi leswi u nga ha fanele ku swi endla evuton'wini. Hi mhaka ku ri loko mi languta mhani lavo sungula va ri na ntirho wa vana na vona va tshamela na nkarhi wo leha hi swona. Ivi swi fika laha ka ku ri mutshiveri wa vona wo sungula na vana va famba, ivi ku ta wansati wa vumbirhi swi tiveka la nga ku va nga va tshame 5 years nyana loko ni nga endli swihoxo
1: va tshame 3 years
3: ane kuna 3 years kuna 2 years ya standi loko se va ri re-establishing.
1: Ah, i 3 swa ku a standini va tshame 2 years vona va ri vambirhi va tshame 3 years.
3: Okay.
1: Eh.
3: So kwala ka 3 years liya Mbanga i tshamile na vona a hi swona.
1: Mm.
3: Andzhaku ka nkarhi a decide ku famba na yena.
1: Mm.
3: Ni vula ku ri a hi vula le ntiyiso va kulukumba. Va mhani lava va ngo tshika va fambisa xisweswi ku nga ri na xivangelo.
1: Vona a ni ku na timhaka leta ta ku ka vanhu va xisati wa n'wi rhandza e rhongo a wu n'wi rhandzi e rhongo e hanya swa vununa u rhongo u hanya ku accommodate na swo e rhongo swa ndleka mehiso swiwani ni hanya ni lava ku ta tsakisa nsati wa mina kasi mehe na xi ni le ku tivaviseni hi ndlela yin'wanyana leswi nga ta endla ku a fika a vona weak point yin'wanyana ya mina ivi a hela famba
3: na mita swinene sweswo mi swi vulaka DJ.
1: Mm.
3: Mara a hi languteni laha a hi vulavule hi munhu wun'we a nga sukela bava lava
1: inaka
3: hi vulavula hi vavasati vambirhi vavasati lava a hi vamba makwavo a hi munhu wun'we a va hume ndhawu yin'we why va endla swilo swa ku fana eka munhu un'we a hi tekeni from that level
1: lexi xi fanaka ka vona lexi fanaka ka vona i ku va tlakukini kusuka ka papa va famba leswi swi nga xi karhataka laha xi hi hluphaka i ku a nga vulangu lexi endlaku a tlakuka a famba siya papa kumbe hi ku va twanani ku lava nge tshama swantswo va huma xitandi va ya tshama kona laha nga ta ba xifuva i ncini yona u fona ku ni nge he vuyi nandzu ncini a nga boxi
3: matsundzuka ni teyini loko ni ku hi ku pfuna papa ntei ni nga va fake ku va endla yini leti a va ti kambisisi vona hi voxe loko ni languta behavior va mhani lava vambirhi lava loko ni languta tinhlolo ti babava ni to ka ni nga tivi ku ri xivangelonkulu i yini mara vona loko vo ti kambisisa hi voxe va nga kota ku identifya e weakness leyi va nga na yona leyi endlaka leswaku vatshiveri va nga tshami
1: ikombela
3: mi nyika chance ni explain ku ya mahlweni
1: a ni ku na leswi swa ku yes ni le ku hanyeni teta ni twa onge ni hanya swona na partner ya mina kasi a ni ku hanyeni ka swona ivi a nga hlamuseli ku leswa so na so a swi ni khomi ku a tlasuka famba xana mina ni ta swi tivisa ku yini ku leswi nga n'wi fambisa hi leswi a nga vulangi yena
3: yes i ntiyiso walowo swa humelela swilo sweswo mara mhakankulu laha i ku ri hi vulavula hi vanhu vambirhi lava nga sukela munhu un'we ka relationship yo sungula a ta swi fakela dyondzo swo karhi loko va fika ka relationship ya vumbirhi va hunguta loko ri a ku ri na swo karhi leswi a va swi endla nkarhi wun'wanyani leswi swi kumaka ku karhi wa xi endla leswaku wanuna kumbe vavasati va nga tshami eka n'wanuna i swo fana na treatment leyi n'wanuna a yi nyikaka munhu wa nkarhi wun'wanyani mi kuma ku ri bava i munhu wa switele a ri munhu wa xinuna nkarhi un'wanyani i ku va papa a ri na personality leya ku ri a nga correct-iwi nkarhi wun'wanyani i munhu wa xinuna wa ku ri i na leswi swi vitanaku i jealous matshana ku va a operata hi rirhandzu nkarhi wun'wanyani mi kuma ku papa lava i papa wa ku ri va very typical ni typical African man wa ku ri a nga teki advice kusuka ka munhu un'wana n'wanuna i wa nuna and a ri rivala ku ri n'wansati i kona ku seketela nuna wakwe endzeni ka ndyangu leswi na swin'wanyana ni nga ta ka ni nga swi vuli ka nongonoko lowu loko a ka ha ri na nongonoko wa xintshuxo a ni ta swi vula ka nongonoko luwaka i swin'wana leswi endlaka leswaku wanuna vatshiveri va nga tshami that is why ni ku bava a va rhangi vona va ti chekisisa ku ri ni nga va ni endle swihoxo kwihi why vavasati vambirhi va suka eka mina va tlhela va nga swi koti ku vulavula ku mi byela ni mhaka nkulu ku why va suka va ni byela leswi hi vanhu va xisati va ni byela leswi hi vanhu va xisati minkarhi yin'wanyani vanhu va xisati a va swi koti ku ka n'wanuna va n'wi byela weakness leyi yinga yona a downfall ya yena evutonwini emhaka ku loko vanhu dzela yikhumba timhaka leti a heta tingula vula kahle ka nongonoko wa tshintshuxo loko a wa ha ri kona va tshava kun'wana ya loyi
1: ani leti mhakeni mavulavula ni xitsonga xi entini
3: yes kwa ku masivi man'wana a ma koti ngopfu ni nga ma tirhisa mara ni ta ringeta ku va ni hlamusela ku ya emahlweni se mi kuma ku va chava ku byela nuna loyi ku ri bavo swin'wana a swi tshamisekangi hi we hikwalaho loko n'wanuna u n'wi byela swo karhi i tala ku ku vutisa swivutisa ku ri u swi tivela kwini u swi dyondze kwini ene mhaka kuni i ku ri van'wana loko se u va ringeta ku va byela sweswo va sungula ku ku tala henhla hi swibakele va ku ba so xin'wana ni nga pfuna ku papa mina hi xona xo sungula ni ti a va rhangeta ti lavisisa hi voxe va identify ku ri hi kwihi laha vona va nga na swihoxo as a wanuna ku ya eka n'wansati ku ya eka n'wansati loyi va n'wi tekaka xa vumbirhi lexi ni lava ku ta va pfuna papa hi lexi futhi xin'wana a ni ta ku a swi bihi ku ya ka vakhala byi lava va nga kula va nga hlayisa mindyangu mindyangu ya wena yi creatiya va fika va teka nkingha leyi hi vulavulaka hi yona sweswi va xerha na vakhalabyi kwala va nga ta va tshame kona na vona ivi va twa ku vakhalabyi lava va vulavula yini va va byela xihundlamuni lexi xi nga kona ku endla ku mindyangu yi kota ku va yi hlayiseka ni pfumela kahle ku ri vakhalabyi va nge va lahli bava lava hi mhaka ya nime hi mhaka ku ri vakhalabyi lava nga na mindyangu leyi nga tiya va tiva vutomi hi ku hetiseka ene va ta swi tiva ku ri wanuna loyi problem yi nga va yi ri kwihi ene i fanele ku va a pfuneka njhani xin'wana xa vunharhu
1: Marco ahe va network a ya ha ri kona lava nga kona hi ndlela yeleyo swi lava ku mi ta tlhe mi vuya makhi a na ha ri ku mitweni hi ndlela leyo makhi mi ta tlhe mi vuya mi ta hetisa xa vunharhu hi kota ku twa ku a mi ku xa vunharhu hi xihi lexi papa va fanekele ku va va xi endla network yi ve yi kholela hi ndlela yeleyo monitwala ahe
3: va vuyile
1: hayi xa vunharhu yo twa kwalaho ka xa vunharhu ntsena ha ha swi twangi no ncini
3: xa vunharhu lexi ni vonaka kona xona xi nga tshika xi va pfuna papa a ni ta ringeta ku ri a eka dokodela leri delanaku na maha na mavabyi ya vaxinuna va hlahluva miri wa vona loko va hlahluva miri wa vona swi nga endleka va kuma swilo leswi va va na vona swi nga va tumbelela leswi mi kuma ku ri va mhani lava va swi lemukini mara va chava ku byela papa lava leswi nharhu ni nga swi paluxa na leswi van'wana va yingiseri va nga ta swi vula ni pfumela swi nga tshika swi pfuna papa ku papa ku at least va va na ndyangu loyi va nga ta kota ku tlhela va va proud hi wona
1: mara loko swi nga olova ka papa ku kuma xihoxo lexi voo va nga na xoho loko partnara yi nga hlamuselangi ku ku nga va njhani hi lunghisa laha na laha
3: swa olova sweswo tanihileswi ni nga vula ku loko vo ti kambisisa vona hi voxe ivi va tlhela va eka dokodela laha delanaka na rihanyo ra vaxinuna hi laha va nga kota ku tlhela va identify ku tinkingha ta vona hi tihi ivi va kota ku ti-resolve nkarhi wa ha pfumela vo ni tlhela ni vula swin'wanyana hi nsati lowu wa vumbirhi loyi a nga va sukela na yena idemirox wansati loyi a nga tshama a wisiwa vele hi wanuna wun'wanyana wena u nga se hlangana na yena a swi olovi ku va u n'wi enerisa vuton'wini hi swilo swa ku hambanahambana hi yona mhaka sete leyi a ze a decide ku endla yini a humese rito ra ku i tlhelela ka ex yakwe so hi yona mhaka ndiringeta ku kombisa ku papa a va eka dokodela leri belanaku na mahanyelo kumbe rihanyo ra vaxinuna va va va hlahluva loko va va hlahluva ne swi nga ndlaku ku huma timhaka tikulukumba laha leti bava na vona va nga ta tlhela va va shoke ti ku ri a va nga swi tivi ku ri swi kona emirini wa vona vavasati vambirhi va nge suki ka munhu un'we hi ku landzelelana ndzigeke mireko ende va tlhela va nga vuli mhaka ku swin'wana a swi vuleki eka n'wanuna
1: xana ku rhandza n'wansati i xihoxo
3: ku rhandza wansati a hi xihoxo hileswi un'wana na un'wana n'wanuna a faneke a swi endla eka n'wansati wakwe ende ekurhandzeni ka wena.
1: Ni vutisa hi timhaka ta ku ku na mindyangu yo tala leyi vavanuna va ti rhandzaka vavasati va vona hi ndlela yin'wana ya xiyimo xa le henhla, mara mi kuma ku loko wa xisati a nga hanyi tona leti nuna a hanyaka tona.
3: I ntiyiso, mi vula swona, ende hi leswi humelelaka everyday kwala ku hanyeni ka hina. Mona ni tirhisa rito ra Xipedi ra ku ri divoti a di livani. Vasuthu va hlamusela leswaku ri swilo leswinene swa kahle swimbirhi a swi hlangani. Loko un'wana a ri kahle ka relationship lowun'wana a nga kahle ka relationship, kambe swi durha ntsena ku ri wena as wanuna loko ku ri right swi kahle ku ti conditionela nsati wa wena ku a va hi ndlela leyi wena u lava ku a va ha yona. Mikarhi yo tala vavanuna ho teka hi veka kaya hi aka mindyangu, ende mi kuma ku mikarhi yo tala wanuna i lava n'wansati ntsena loko layiti ri timiwile, a nga na nkarhi wa ku tshamana na nsati wakwe va kumana ta vutomi va tivana ku antswa. Wanuna i lava ntsena loko layiti ri timiwile na risiku, ende sweswo swi endla leswaku ri exikarhi ka nuna na nsati ku va na gap leyi endlaka leswaku n'wansati a tikuma a nghenisa magezi.
1: Xana ni na ku tiva la ku va me ni khophera nsati loyi ni nga n'wi teka sweswi na nsati loyi a nga famba kumbe na van'wani vanhu, kumbe n'wansati a khophera loyi a nga n'wi teka sweswi na nuna loyi a sukaka ka yena kumbe xana na van'wani vanhu, swi tshamisekile?
3: A swi tshamisekanga, swi hoxekile ngopfu, kambe swilo sweswo hi leswi siveni hi mhaka ku ri vanhu va na miehleketo, ende vanhu mikarhi yo tala va va huma ka ti-relationship tin'wana before va fika ka ti-relationship tintshwa. Ende hi mukhwato loko va languta relationship yintshwa na leyi ya khale va kota ku va va compare, ende a hi swilo leswi nga right hi mhaka ku swi ta affect loyi u nga na yena sweswi. Mara mhakankulu laha i ku ri loko ho ringeta hi matlhelo hinkwako ka wona endzeni ka vutomi bya hina, ku loko hi nghena ndzeni ka vukati ka ku teka na ku tekiwa a hi ngheneni hi vupfile emihleketweni hi swi tiva leswaku ri hi ya ku ya endla yini, noti ku ya compare hi mhaka ku va loko u compare hi leswi endlaka leswaku na miringo yi va kona. Loko ku ri na ex u kuma munhu yaloyo a tlhela ndla yini a ha pfuxela na ex kuve i le ka ndyangu wuntshwa. A ni ti kuma ni twisa kokwala mina.
1: Ni twa kahle.
3: So a hi ni mikalo ya xitambilo xa swimbirhi, a ni swi tivi ku ri ka xitambilo swimbirhi, ka xitambilo xo sungula na xitambilo xa vumbirhi hi wihi ndyangu lowu nga akiwa swi saseka? Mina a ni ta ku papa hi vokwala ka ku va ku ri vona va tivaka mindyangu leyi mimbirhi, a va languti ku hi wihi ndyangu lowu va nga wu aka wu saseka. Lowu va nga wu aka wu saseka a ku ve wona lowu va ti hlayiselaka wona va tshama eka wona. Luwa wa ka u nga akiwanga wu saseka kumbe wu nga ri well developed va nga wu xavisa, kumbe va kombela un'wana wa rixaka a wu hlayisa, kumbe loko ku ri ku va swi kota va kuma vanhu lava tshembekaka va hlayisa muti luwa hi ku va va renta hi n'hweti va kota ku nyika papa xa le mandleni. A hi vulavuleni hi vana lava va nga sukela va nga suka na papa lava va famba na vona. Loko ku ri ku na n'wana lowunkulukumba a nga kona eka vana lavaya a swi bihanga ku va va ringeta ku endla vuxaka na n'wana luya ivi va teka vutihlamuleri hinkwabyo bya xitambu lexiya va nyika n'wana lowunkulukumba ka mhani luya a nga famba, hikwalaho ka ku hambi a fambile wa ha ri wa muti lowu wa papa loyi hi vulavulaka wona emadyambyini namuntlha.
1: Okay,
3: swi na nkoka ngopfu sweswo.
1: Alright,
3: papa a va endli self introspection va vona ku ri problem yi le kwini, va kuma vakhalabyi va va pfuna hi miehleketo na ku tiva ku va endlisa ku yini ta vutomi, va tlhela va ya ka dokodela leyi dilanaka na mahanyelo kumbe rihanyo ra vaxinuna. Leswi ta endla leswaku tinkingha ti kota ku identifyeka ku ri mindzuku va nga ha hlangana nkingha yin'wana loko va hlangana n'wansati wun'wana loyi va lava ku aka ndyangu na yena.
1: Alright,
3: ni khensile
1: khensa swinene maki
3: vankisa.
1: Alright, i makhelwana xitichi vhele hi ndlela leyo va yi veka tano ndlela na wena mingiseri u nga endla tano barking ka nomboro 060-875-942 hi twa mavonelo ma wena eka nhlokomhaka leyi bulaka hi yona papa va hlangana na mhaka la xana ku rhandza munhu i nandzu ke?
4: Hikokwani Rina
1: hi pfukile ngopo
4: lava vo sungula va tirhaku mhani.
1: A hi lavo sungula va nga tirhi
4: mara va fambelaka va nga tirha ni
1: ee
4: se a hi sivelanyana leraro lava va fambi loko a va tirhaka mfumo. Se loko mi kuma vavasati mi lava ku va nga tirhela vasi vavasati vo fanele va ku va nga tirhi. Loko loko hi languta ku ya hi 3 years laya tshamelero a tivi patini mhani luyanga. Loko a tiyisanya 3 years a yi tele ma. Se a va ka mimiti halawa mhanta ku a va xavisi lowa wo sungulaka loko vo kuma n'wansati un'wana va tshama na yena. Loko vo lova vona va lavaati va sunguliwe va lava va tshama na mhana vona.
1: Se loko va xavisa luwa un'wanyana muti i va teka un'wana n'wansati phela na kwala ka lowa nyuwani muti na yena i ta ku laniwani a ri nge tshama hi ku a ku ri na n'wansati wun'wanyana a lava xin'wana swi lava ku va ta tshama ro aka
4: a ri luya un'wana loyi nga famba tirha mfumo a va zanga va vula ku vari a va nga ta n'wana na yena
1: a va nga se va na n'wana leri.
4: Se a nge vuya va teka muti lowu ku ri ku akula n'wana se luya lavaya loko o suka va vuya lava teke hinkwaswo swin'wana va swi mala va teka phela va ku ve ri a swilo swa mhana yena ene va nga endli vana lavaya se va swin'wana va vuya na mhana vona leka muti lowu sungula wa vanharhu se hala a ku nga ri na n'wana i ku ku antswaka ku tshama kona ku tlula leya ku ri na vana leyi mara xin'wana leswi a kha a vula swona matlhelo ya xitichi loko papila ri ta ri ku luya i fambi hi ku yi tirha ka mfumo ri ku na luya un'wana i fambe a nga tirhi kona ka mfumo va vuya ku lava hambananyana a nge vuli ku munhu loko a tirha ka mfumo i fanele a nga rhandziwi swo va kona swi nga kona a le na hela wanuna nkarhi na hi ti-protecta ngopfu phela ku tshama na vavasati nkarhi i ntirho wu kulu ma ngo ndzeta na vasati va fane swa ngo ku na homu ya hosi leswiya ya khari va wa yi tshika wayi khari naswo swo taniha vasati ku tshama na vasati ntirho wu kulu kuma ngopfu mara loko wo tshama na munhu loko a kha a ya ntirhweni i ku yana leswi vulaku leswi i ya ku ntirhweni i mbala so hi ya vavanuneni vavanuna ka vavasati hi rindza ku tlula mpimo leswi nga ta ka swi nga hi pfuni nchumu phela ku rindza swilo leswi nga va makhela byo ku wisa ande vavasati va lava nga ku tirheni hi na fana va vavasati va vanhu mi pfani famba ni ya pfumalanga na vona vavasati valava ku nga ri na vugangu helo ene ku na nkarhi wun'wana ekuvaku hi lunch hi na mali ku ya fanele ya xava nyama hi oxa na yena n'wansati wa wena kumbe hi ku yi tirha na yena se loko hi oxa nyama hi famba ku ri ku hi tirha na yena munhu a ku yi aphela nhwani luya i rhandzana makuwana i na rhandzana makuwana hi ku loko i ya wena i tumbele i kuma a ri na makuwana a tixopeti to xavisa nyama himpela va rhandzana a le va ri va hembaku phela vanhu lava dlaku miti ya vanhu kumbe i vanhu lava pfukaka mi byela miti i vanhu munhu i tshame 3 years loko a tshame 3 years switetani swa yena xa ku i tirhaka mfumo a nga ri ka xona ngopfu luya a ri ka nani hi ku loko ku ri ku a ku ri ku a nga lava nkata a fanele ku tshama lembe rin'we a famba ku i tirhaka mfumo swi vula ku a tirhaka wona mfumo lowuya a swi a tiyimiserile ku leswi boti va lavaku va nga ni tirhaka vona ni ta tshama na vona ena a va vonini van'wana ombe va xaveri vena timovha vanhu hi ti-girlfriend a teka movha a layicha girlfriend a nga yi byeli girlfriend ya ku movha lowuya u xave mhani makuwana loko xi kuma mhani makuwana a ri va swele ka yani nkarhi wun'wana xi muka xi kuma mhani makuwana va tshame la xi muka xi koka ku naleriwa siku lani ku byeli ku ni ta ku kuma ene kuma njhani ku ri munhu ya yena xava movha na se loko movha la wo tekiwa mhani ya ku va famba ni nga ta ndza swi vula kwaka media mina ku hinswati wami yi fambile ku i ri kumeni na xigangu xi fike xi n'wi koka hi minenge ka movha la nga xava ni nge pfumeli ku vula sweswa so se na ya vavanela nkarhi wun'wana a hi adjustini hi ku hi ta tshamake hi ta tisa to tlhoko mhaka hi ku vavasati va fambile loko mavabyi va famba na vana vanharhu vana vanharhu va tele kumbe swi vulaku swilo leswiwa swi vulavuliwile na rhandzana luya wo tirhaka mfumo luya a nga tirhaka mfumo phela mhani luya se a tshikiwa mhaka ya swona swa ku ve ri hi ku na loko wo tirhaka mfumo ku tekiwa xithandza kasi xithandza lexiya xo xi holo wena nuna wa xona hi ku xi na vana va xona se va va ha rivalelana a ri va n'wanuna laa i kona i hlongoliwile va hleketa nhlati wa yena va rivalelana vanhu va tlhelelana vanhu hi ku loko i languta phela mhaka wa yi vona ku loko tirhaka mfumo hi yena la nga lava ku kuza ku famba mhali wena vana vanharhu vana vanharhu a va tele ngopfu se mara va fambisiwe loko tirhaka mfumo seka na yena a endleriwe xitandi xipidi na xitandi xa a yo endla hika mhani yaluya se loko a endle xitandi lexiya loko a endle xitandi lexiya loko tirhaka mfumo i yo tlhela a swi vona ku haloweni nge tshami na yena munhu lowuwa hi ku luya wun'wana hi loko a nga tirhiko ka mfumo ku ri ku i fambise hi luya va swi vona va nga ta swi kota ku tshama
1: phelani papa va tirha voka
4: luya wa famba va nga ta n'wi vukatini a tele vukati vukati lebyi a byi tsakisa hi swika ha hlongeli va mhani kula ri na vana vanharhu a ka nga tirhi ku tekwa loko tirhaka mfumo mari wo tirhaka mfumo i ya swi swo tala ngopfu leswi
5: Riperile mihashi hi mingisa ku antswa hi ri kwala tikweni ra ka Minginis Block 2 topic na yi twa mina hi mavonelo ma mina boti a va xavisi xitandi lexin'wani va tshamaka xona loko ku ri va tirha a vo tlhela ku le xilungwini va tirha a swo va chumu na chumu lexiya loko vo lava ku solve problem hi problem a va nge pfuki va kume solution. loko ku ri munhu loyi efambeni a famba na vana lava nga kona ni xoku ve le kusuhani no hlupheka ku hlupheka a va nge ku voni sweswi mara ti-feelings va ta titwa ku lomu va nga kona a va hlayisekanga fane na le kaya loko se swi fika hi ndlela liya ku ta va na laha se ku nga ta va na ku avanyisana ku ka vana valava va nga famba buti or bava va nga heli matimba hi khombo leri va nga hlangana rona a swo va chumu na chumu leswiya leswaku va xivoni loko munhu a ti vona a smile a hlekelela kumbe a bohana a vona ku wa chavisa na se leswa a swo va chumu na chumu vona malume a vo fika vona va ti xavisela xitandi lexiya xin'wana kumbe va bodisa van'wana lexiya xin'wana va tshamaka xona loko ku ya hela 2 years 3 years va ta va va tshutshwini miehleketweni va ta va kha va dyondza dyondzo yin'wana ku ri va nga landzelelisi vutomi lebya lava va nga famba va tshikisa sweswiya va hanya moya wa vona wu ta vuya kahle va delete swileswiya hinkwaswo leswi a swi ri mbilwini ku sala ku ri emiti laha mbilwini ya vona ku sungula vutomi byintshwa va nga tsutsumeli ku tlhela va lava ku teka n'wansati ku ri n'wansati luya va swi vona ku ri lexi nga n'wi fambisa or lexi a xi hlupha yini malume a vo tshama va vona ku ri ka malembe lama nga ta va kha va hanya ku ta va na ku cinca kwihi before va teka nsati va ta swi vona swi leswi ni mi byelaka swona swi ta endleka ende swi ta humelela va nga yi hi munhu ku munhu i ri yini vona a va hi leswi va nga swi vonisa xiswona a ko va mavonelo ma mina a mi ri na swa namuntlha ntsena a ri kwala ka minisi bluetooth ni ku danku
1: khesa swinene swa namuntlha ntsena la ka minisa block 3 hi ndlela leyi monitor lavawani ku vona va ri yini eka siku ra namuntlha hi lavawani
6: minjhani muhaxi na nhlokomhaka ya kahle swinene leyi twelakaka buti a va kume vanhu va va bodisa laha ka miti liya kambe vona va nga rivali ku ya akerekeni xikhongele hi xona xi nga na matimba swinene hi xona xikwembu xi nga ta kota ku endla ndlela hi rin'wani ra masiku va ta tlhela na vona va rivala ivi va tsundzuka kambe ni tshame ni hlangana na problem ya sona xikwembu xa swi kota ku endlela munhu masingita hi ku hambanahambana ha ku ri mavonelo ya Billy Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosi siendani mapuve block 80 cut a hi yeni muhaxi
1: kesini Billy Ocean si ximbinyani laka hey, mapuve hala mugangeni wa hosi siendani vhele hi ndlela leyo khesa swinene mavonelo ma n'wina na wena mingiseri a hi mahlweni ebaqeni ka nomboro 060-8875-942 monitor lavawani ku vona va ri yini eka siku ra namuntlha ni ri
7: riperini riperini buti murayisi na nhlokomhaka leyi tikaku nyana ka bawa ya tika mhaka leyi mara ku ya ka mina bawa swi endla ku va hambani na nsati lowo sungula mo kuma ni le ka vona a va zanga va hlanganisa mindyangu leyi va vulala hi swona va lunghisa mhaka leyi ya swiendlisiwa eka nsati lowo sungula mara it's fine swa swi hindzini se leswi a nsati loyi a va n'wi tekini luya a ku vhe swi tikomba a nkarhi wa vona a tala ku tshama a hindza mara u ze yi famba hi vavasati vambirhi swin'wana a swi tshamisekangi loko ze yi famba la vambirhi swi lava obvious loko mi ri bava swi lava mvhemi ya kerekeni once swi lava mvhemi ya kerekeni wa nga ta n'wi kuma sini kota ku ri loyi se a ta landzelela n'wina leswi n'wina mi ta ma hindzisa swona ku lomu ya kerekeni mi kota na ku khongela na ti-advice ma tikuma kerekeni sweswi bava va fambini va fambini mara amukelana mi ta kuma wun'wana mina ni ku ri hi mina switandi sweswo a mi xavisi bava tshamani ka xitandi xexo lexi xin'wana pfa mi herisa vanhu maku yena ku va ta kula vana va n'wi lavo sungula lava va ta va ta tshama na xitandini mara loyi a nga famba a ka ha ri na ku vuya a va amukeli va ta kuma wun'wani a va hi va khongela xikwembu xi ta va pfuna va kuma ndyangu wun'wani ku ya mahlweni inkomu
1: khesa swinene mavonelo ma n'wina mingiseri wa mina eka siku ra namuntlha khesa swinene ni bamandzani vele ni makumembirhintsevu wa timinete se ku bila wa ri liya ya 11 ya mahlweni nyingiselo ya mina yi karhi yi bula eka nomboro 060-8875-942 na wena u nga endla tano barkingu kumbexani u ni rhumela kahle mikandziyiso ya wena eka siku ra namuntlha hi ta twa ku xana ke mi yi vonisa ku yini mhaka leyiwani hi bulaka hi yona ka eka madyambu ya siku ra namuntlha kwahala ka radio ya n'wina xirhandzwa Jesus FM 106.0 megahertz hi ndlela leyo a hi veni hi karhi hi bula vengiso ra mina kumbexani hi ba rhumela mikandziyiso ya hina kona kwalawana ni ri ka radio ya n'wina ya xirhandzwa Jesus FM 106.0 megahertz hi ndlela yaleyo ni ri hi va karhi hi twa ku xana mavonelo ma n'wina hi wahi siku ra namuntlha nhlokomhaka leyi papa va nga ku va nga ku hluphekeni yona va nga laha si a va ti byela ku hayi khona se va n'wi kumini wa ku xisa mbilu ya vona ivi hi loyi wana yena a tlha famba a va siya kweli va nga twanana ku hayi khona va ta ya va tshama kona va ri swin'we hikusa halaya hayi i xitandi xa manihulu va lava ku ti ba xifuva kambe ke va tlhela va ze va famba va va siya ku va kha ku endleka yini kwalano homu ya ka Musandwa kusuka ka Matswa Bermuda delete Matswa Bermuda Bermuda vhele hi ndlela yeleyo va taka n'wina voka hi khona homu ya ka Musandwa a hi tweni ku va ri homu ya ka Musandwa ku va kha ku endleka yini va kume mbirhi nhungu wa toto mina se ku bile awara liya ya 11 nongonoko ta le mbilwini mikiseri wa mina wu teka wena musumbhunuku ku fika ra vumune exikarhini ka awara liya ya awara liya ya 10 na awara liya ya 12 madyambu man'wana na man'wana masiku vhele hi ndlela leyo homu ya ka Musandwa wa yi khayima i nandzu wa yi tshika naswo i nandzu.

to ku mhaka hi ku papa vona malembe lamani ya 50 a va teki nsati loyi va nga gina va hambana hi ku swin'wana na swin'wana swa mindyangu loyi nsati wa kona a nga famba a ri na vana vanharhu vhele hi ndlela yaleyo va kombisa ku ri no vona va titirhela ka tifembe tin'wanyana vhele hi ndlela yaleyo va yi va kuma nsati wun'wanyana loyi va nga tshama na yehe malembe manharhu rin'we kwale ka ndyangu lowuya wa voho mambirhi a va tshama le ka xitandi lexi ya mhani loyi a nge tirha hi kona a hi humi xitandi la mehe ni nga ta tiba xifuwa kahle ni kota ku ni swi tiva ku laha hi le ka mehe hi ndlela ni yo tshetsa ivi ke sweswi hi vulavulaka va vulavula timhaka ta ku no va kumbe qingo a ndzhaka loko se a ivi ke sweswi hi vulavulaka va vulavula timhaka ta ku no va kumbe qingo a ndzhaka loko se a tlherile wa nga ma tlhela kwahala ntirhweni.

kambeke hi loyi nwa sati sweswa nga swivoni nchumu ri tlhelele ka sati ka nuna wa yena hi ndlela yaleyo va kombisa ku ri a yi kona se sweswi a va ha swi tivi ku se voto swi yini hi ku mhani loyiwani i va kombisa i va rhurisini va ku akisa xitandi laha nga tlhela famba ya va siya kwele ka xitandi lexiya xintshwa fele hi ndlela yoyaleyo se swi nga leswiwani switandi swimbirhi a swi na munhu a swi na munhu wa xisati xana ke papa va fanele va endlisa ku yini ka mhaka leyiwani ni ri 060 75 942 khesa swinene Desmond Kokolo.

0: te ka mix la no am le moye ay
1: yeah
0: e fukule ngo bon mo tak sa nyana re tinya na am twal e
1: puki le ma
0: eh
1: pero ngo zinga am bya ngwane pere boti ba ngkunle a fambe en ka bi
0: mero kunle ka ini ane mi ti per
1: ere mere boti lo ba ngkuma lo sungula elo famba kumbe
0: ay ti ushi ti ishu ta mindango le tingandla ku eh ku bana ku hambana
1: eh boti akel na bana vela muti
0: aba fambe bana ba fambe na mani
1: okay se sasira ala ku khama muti wa man cool
0: kundeka yini
1: asika ala ku khama a muti ni wa le xikhulu wa man cool akwa hi make muti wa hi
0: ee mosatlo wa mbiri vanga nkumu
1: se boya ta fasiwa kwa le ha muti lo nwana wa mbiri ya mashangu malandelela ese ndimbe mara munhu ane rirhandzu a ri fosteriwa
0: se loko swi te tani nandzu wu na mani laniwani hi ku papa va zamini ku lava ku ta landzelela hinkwaswo leswi va nga twana swona ku hayikho leswa so mina a ni lavi ku swi vona hi swi hanya mina wena hi ku ni hindlele ka swona a ni ha lavi swi vuya futhi ka mina ku swi ni vavisini ivile wan'wansati a ya ku kambirhi hi swoho
1: ya mamani ku nandzu wu na loyi wa se lowu wanuna endle mhaka ya rit loko ni teka nisati wun'wani laniwa ni ri na ndyangu wa loyi a nga famba matsonga va tlhani ka muti wa mankulu hamurhwa hi endla muti wa mina mhantsona hi swoa kunene a xikulu hi kuxa vanhu kuve va kole mutini e sweswo loko i mhaka ya vumunhu swa ku nga tshamisi mhantsonga muti wa mankulu whatever vo lova kumbe vo lo famba kunene kahlekahle va le muti u kuma utee swikombe wa hlupha ku vulaka makaa sweswi wa boti mhani ku tsholeli ni na miti yimbirhi a ku biha mihlupha ayi amahlweni a rhandza ku ku rhandza vanhu no rhandziwa a swihezi jesi
0: so mara loko xana loko n'wina mi kumbexana mina ni rhandza nsati wa mina hi ndlela ya xiyimo xa le henhla a swi hi onheli hina tanihi vanhu va xinuna ka vaxisati na ku va hi va komba rhandzu hinkwaro leri nga fanela
1: hi komba va ka mani
0: hi komba vona vasati lava hi tshamaka na vona
1: vijeri rhandzu ri hava golomi ku rhandza munhu a tibi na ku hi endla swilo leswi swi hi khavharaku hinkwenu DJ loko mo fa mi teka munhu mi ri na vana laha mutini va nga ri vana va yena ni ivi mi fika mi lova n'wini masati wa vanhu a nge tshamiseki hi muti wa yena i muti wa mankhulu va muti wa mankhulu ku aze va siye vana mutini i muti wa vona hi loko wo ka va nga siyangi nchumu la ka mina va teka va tlhela va famba va siya tiyindlu ntsena ni nga ha teka wun'wana a swi va tshama mara loko ze ku va na vana a hi muti wa yena mhantsongo i wa vana lava ya mhani laka va siya.

0: Alright. No, ni kesos ni malab. Oh, bando and kesin. Sasekana ka sikhunyana nwana endlela le bandove va veka mavona mavonelo endlela yele ina wena unga endla tano barkingu eka nomboro 060-875-942 kumbexani rhumela kandziyiso wa wena vhele endlela le kwala ka radio ya xirhandzwa GSR FM 106.0 MHz monitor ku lava wana vona ba angu lava ku yini eka siku ra namuntlha leri
1: ri perile hi swona ha swi twa bava va fambele vavasati vambirhi a hi languteni na vona vavanuna vavasati hi ngo va tshikelela ntsena vavanuna lavawana hina hi na tona a hi hindziwi swikete mi kuma ku bava a foyineliwa njhalo hi vamakhwapeni a phambe ka vavasati va nge fambi va vambirhi hi nkarhi wun'we yi kona mhaka leyi nga endla yi ndlaku vavasati va zi va famba a hi languteni kwalani ti hi nga languti ngo tlhelo rin'we ra va ka mhani na hina vavanuna hi na tona hi kona ku vambeni i ku va munhu a nga lava kula xiteji lexi xiteji xa a xi kahle
0: alright hi ndlela leyo va ku a hi languteni na tlhelo ra hina va xinuna hi nga languti tlhelo rin'we kesa swinene mavonelo ya n'wina a ni vona riqingho la niwa ri karhi ku tsayitsayitsayila ni nga tivi kusi ku endlekile yini 060-875-942 i twa mavonelo ma n'wina vayingiseri ra mina ka radio ya n'wina xirhandza i GSR FM 106.0 MHz ni vona riqingho ri ku tsayitsayitsayitsayi mi nga ha bari nakambe riqingho rero ra n'wina kutani ke hi va hi karhi hi vona ku mi angula mi ku yini a na vhele mavonelo ya miyingiseri mavonelo ya miyingiseri GSR FM a hi na xiave ehenhleni ka swona 16 timinets kongoma kahle ka awara liya mani loko ku nga ri awara liyani ya awara liya ya 12 ni ta teka miyingiseri la eka siku ra namuntlha la vanhu la mi le moyeni ahe
2: njhani
0: hi pfukile hi ngo vona
2: hi pfukile ma
0: loko mo tlakisanyana rito
2: a hi pfukile papa a hi twa nhlokomhaka
0: a hi tweni
2: nhlokomhaka leyi leswi bava ni swi twisaka swona switori swa vona leswi bava a va tshame hansi va languta le ndhaku le ka vana lava va mhani loyi a nga famba lweya va pfuxa vuxaka vana na vana lavaya va endla ku ri laha mutini loyi wa mhani lowo sungula a ku ve na munhu ri otherwise va hoxa muchachi ku vana lavayani loko swi ya biha le ndhaku va ta vuya le ndhaku loko vuya le va ya vuya le ndhaku leyi va ya vuyela va ri yaka vamhani na vabava hi swona se mhani ku mkhulu a va endli mhaka ku le mutini lowa wansati lowu sungula a ku ve na munhu a neri va karhi va pfuxela vuxaka na vana lavaya va vona lavaya
0: alright
2: hi ku sweswi va ha tirha bava hi swona loko va fika nkarhi lowu va nga tirhi va ya va ya tshama kahle va ya tshama kahle vana lava va ta jika va vuya vana va sweswi a va cukumeti mutswari wa vona a va cukumeti mutswari wa va ta jika va ku ri ya vubambe a swi byona
0: ya ne
2: loko va fika liya vubambe va kuma ku vava va xavise muti luya va xavise lowun'wanyana va suka va va landza straight kwale va nga ta va loko va fika le va ku heteni ku vona ka bava 1 2 3 4 5 xikwembu xi teka va byela mhani loko a beka mu nga vu papa ka timhani ku bava before va ya teka nsati wun'wana wa number 3 a va endla ku muti luya otherwise a va cinci maphepha va vita vana lavaya
0: ya
2: and then ku fakiwa rende leyi a yi hlayisa vana lavaya and then ku vona lava nga kona va ti vonela ku ri ne a va endle ku a va pfuxelela family ya vona na vana va vona
0: ya
2: loko siku leyi va nga ta famba vana lava va ta vuya hinkwavo va ku va ri vava va thwaku bati ka
0: and
2: a ku na loyi a nga ta va pfala ku a hi vana va yena kaabye luya sweswi swa ha nandzikanandzika mara loko va ka ku choto va ri havu bava mani ku mkhulu i ku tidata ya magoveni a va a va endle ku vana lavaya a va va siye a hansi ka ndzuti wa vona ku nga muti wa vona
0: alright
2: a va tilungisele sweswi va loko vo siya va hangalakhile vana lavaya bona bava va ta vana va va na problem list ya kona.
0: All right, no ni kasa swine a hlangana mala.
2: Wa mhlangana mbala 50 tsara sala maka ka pa.
0: Mani?
2: Mbala 50 tsara sala maka ka pa.
0: All right. Kasa swine endlela leyo a hi yena mahlweni e kare e bula e tokushana ke nwana me yivonisa ku yini mhaka leyi blaka hi yona eka madyambu ya siku ra namuntlha hi lava ku va karhi hi twa ku xana ka n'wina mi angula mi ku yini eka nhlokomhaka leyi nga mi nyika yona vhele hi ndlela leyo eka madyambu ya siku ra namuntlha hi ndlela leyi nga heleti mbilu vhele mina n'wina mixero mina ha ri ku yini mahlweni 16 timinetse ku ngoma kahle ka horo leya 12 ni ri.

0: right, Monte Kalawan, mle moyeni.
1: Ahe.
0: Ahe.
1: Njani?
0: Ivukile mjana.
1: Kona from red. Ina soko makale ya ito. Ya kuri poti loyi one u fambela hi vana, u fambela hi vavasati na vana. Yena xa vhisi loko a tiva ku i na vana.
0: Mi ri ku ndleka yini?
1: Mimitiliya ya yena a nga yi xavisi. A yi rendisi kunene mara loko vana lava va kula ndzhaka nkama va tala ku vuya a va komba vo mitiliya ya yena ku hi yo ya vana va yena. Ndzhaka nkama swa ndleka vana lava lavaya kona va kumeka va nga khomi kahle va kholerokholero va hleketa ku vuya ka papa. Va fane va ya amitini ya liya va nga yi sukela va mhani wa vona. Swa ndleka ku ya na vona va mhani wa kona va tlhela va kokeka va la ku tlhelela le ku nga na vana. Swo sweswo.
0: Ne. Ora ni khesa swinene ni ri.
1: Ku mula ka hlaniki.
0: Khesini. La kahlaniki wa dawu.
1: No.
0: Dango. Ndlela leyi va dawu ekusuka laha tikweni ri ya ra ka nhlaniki va yi vona tiyana ndlela leyi 11 timinetse kongoma kahle le ka or liya ya malunga ra or liya ya 12 eka nzenga eka madyambu ya siku ra namuntlha laha hi nga lava ku va karhi hi twa ku xaneke n'wina mi angula mi ku yini eka nhlokomhaka leyi bulaka hi yona hi ndlela leyi ni ri
2: Hello.
0: Hi.
2: Mfukile mashu.
0: Mfukile mjani wena?
2: Mfukile. Mina anta ku kumba lo wana loko hi ku tisa ka mina a na ku tisa ku yena na ndhawu yena loko sungula va hamba so yini.
0: Ngamyo si yelo sungula. Se kombela ku botsa ku loko banga mhani loyi a nga vulangi lexi va hambanyisaka va ta swi tivisa ku yini vona
2: hi swona a na ku ta vona swona ku loko ku ri ku a va hambanyisa ni mhaka ya ku u famba ngoya vugangu kumbe a va hamba i va tlhela va nga hambanyisanga mhaka ku ri va pfuka swa vusiku ma ni twisa mahaxi leswin'wana swa solvhiwa leswi hi vanhu va mindyangu so a ni ta ku hi ku ku ya mahlweni a na ha voni ndlela yi nga pfuna ku nkulumba loko ya lava un'wana va vunharhu no vonanga ku ndlela i yin'we ya ku tlhelela ndhaku a ya vona ku loko u ku sati loyi a hi swona leswo swimbelo ni nga swi vula a va ya va tshama hansi va burisana na sati loyi wa yena ku va lowo sungula va kota ku tlhelelana na vana va yena a tshama kahle na vana va yena na muti wa yena hi loko ni vonaka ku swi swi ta famba kona leyi unless loko a ku leswiya ni nga swi vula swimbirhi swin'we xa kona sati loyi u wela ka swona mara loko ku ri ku sati loyi wa ri ka vudyangu na vuloyi leswa vuloyi a nga ngheni ka swona leswin'wana swa swilo swi va swa lunghisiwa mahaxi loko a tlhelele ka sati wa yena luya hlanga na vana na yena then va kota ku ya aka muti xin'we va ta tirisa muti lowu wena ku a nga suka ka wona sati luya lowun'wana va ta nyika n'wana ni kona n'wana lowunkulukumba ntsana loko vana va ri vanharhu
0: loko mo kuma ku mhani luya se move on i ye kun'wanyani
2: loko ku ri ku i move on i yekunwanyani hi mhaka yin'wana leyi nga va ku ya vunharhu yeleyo hi yin'wana mhaka leya se u fambile u karhi ti fike a va na vaka a kuma vukati byin'wana mara loko ku ri vukati byin'wana nga se byi kuma lowu tlanga ku ndlela yo antswa yi nga endla ku kuma loyi a va na muti lowu mundzuku a nga ti baku xifuva hi wona i ku tlhelela ndhawu amahlweni muhaxi loko ni swi langutile loko o tlhe a landza un'wana wa vunharhu swi ta fana swi swa wale wa vumbirhi ya loyi hikuva tolove ti ri hlamuleri swa ri tirhana khale so a no vonaka ku ndlela yo antswa leyi nga pfuna ku nkumba loyi a ri na ku tile ndhaku ku ri xi nga hi hamanyisa na sati wa mina wo sungula i cini lowu nga ri vudyangu ku nga ri swa vuloyi leswin'wana a tshama hansi va lulamisa timhaka ti famba ti hamba vutomi bya mahlweni
0: alright khaso swinene
2: no yi vonaka ku hi kwalano ende kun'wana ra ha voni ndyangu nga va ku kona lava nga tata ku to hi di kona va wisi famba
0: kesi
2: a huma penceni kumbe a fika na kula ka a fika ka xona a kuma ka ri hava muti a ti tshama a ri yexe ku vanhu va ta vaka vo nghena va huma va nga vo to ta va tela mani hi ndlela yeleyo se a lava ku tile ndhaku nkulumba loyi loko ku ri ku leswa swimbirhi ni nga swi vula ku hana xiwo sati luya swi nga n'wi fambisa.
0: All right. No, ni khesiwa.
2: Bangi wazi.
0: I my love.
2: I kokwani khosa ka Mdavula.
0: Oh, khesiwa kokwani khosa ka Mdavula.
2: Bangi.
0: Danko. All right, ndlela leyo kokwani khosa kusuka la ka Mdavula kombo ti mina zavele. Kari kongoma kahle ka hora liya ya malunga ra hora liya. Ya khume mbiri ka nongonoko. Hotel embelwini mingisoro mina nere.

la bona ba kwa kho hishunga nire kwa la ka gaula graveleni chaka posha hi bon ke so sinene tibo chaka all right la bona go nire kwa la ka tomo pavement man paulina se ka ni man paulina kwa la ka tomo nire na go cheka na la bona go kumbaba kuna anda barcona sana ki hilawan krishna mani ko go sunandar pola ekama ko sa din nine thomas dumwazi sibambo go sunandar pola kamsoane jir se you got to then flow ma go sunandar pola ka kura zamane ele sa doma no amir go sunandar pola at f man julia ka

0: tshamisa sweswiya ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252 086 174 9252, kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina. Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.
1: Xana u nga va ri ku lavenga switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka? U nga karhateki, hi ku la dumadwe giya nomalamulele va kumile swilo swa quality. Kuma bathroom cabinet combo set leyi katsaka cabinet, mirror na basin hi 1599. Kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula, yona u yi kuma hi 1699. U nga tlhela u tikumela last aircon ya 12,000 BTU, yona yi endla 4,999.90. Mahungu yo tsakisa hi lawa, la dumadwe yi ta va yi pfula xitolo xintshwa emxolozi eMpumalanga hi ti 23 September 2026. Kuma switiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta la dumadwe. La duma, where you save and score.

I'm with you.